0: and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Nunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Last 8-7 na mga ka-K5. Ang ato ang extend karon kay 5 Pam. Puwerte ng halina.
5: Kada adlaw na nangita.
4: According sa clinic na ito dito, ako ang naistorya gabi eh.
5: Mm-hmm.
4: Mostly daw sa mga mamalitay dito, mumalit. Kining idaran kay 5 Pam.
5: Sa mga 60 or 50.
4: 50, ana. Na may mga bataon pod, pero talagsaon dyan kayo.
5: Mm-hmm.
4: 50, 60, 70, K5 Pam, napay na malit o extend according to the clinic of K5, ano?
5: Mm-hmm.
4: So, ang extend bang God, para ni sa mga may edad-edad ng dili na mubarog maayo K5 Pam.
5: Mutulay na lang.
4: Mutulay na lang ang ilahang Fogalite.
5: Yun.
4: Ang ilang Fogalite, wala na joy puwersa.
5: Kaya kay, so, huna-huna pa man sila yung dako nga mga... Oh. Score.
4: Oh, bitaw, maka-score dyan si Mr. ni Mrs. niya.
5: Pero wala may kusog, wala na yung puwersa, kaya so, si Miloya na.
4: Si Milo, dili si Mi.
5: Medyo. Perte.
4: Perte, luyahan na dyan.
5: Grabe na dyan, ikaw.
4: So, extend ang gamit mga ka-K5. No? Ah, barog to the max kuno mo. Grabe daw. Nakaingon ka ko ng partner nga, pwede ugma na pod. Na, ingon sa bana si Dili kay kung mga luya ni Ron, yawa na po tagpabalik ani ugma. Ana. So gilubos-lubos na lang dyan ang pila ka rounds kay 5 Pam. No? Grabiha, no? Naro ba yung mga asawa dyan nga gusto nga taglima ka rounds dyan? So mag-extend na sa mga titos, kuyas, nila, lolos diha kay mauni makatabang. Kuha maguna, part maguna sa paghigugma ay kay 5 Pam.
5: Mm.
4: Ang sexual intercourse. Ah, murag nagdi way kaganahid ra. Last 8 no wife na. Basa ta taga mensahe isagit sa nato na siya. According to Madam Janet Dakda Kabugwas. Kinang tawhana, apaki anana si Sir Jong naka standby na. Kinang tawhana, sir base na ano nang indisper man.
5: Indisper.
4: Oh, na sa gugma kay nasuya man siya sa nagdate nganong didto man pod siya ning dagan sa hunasan. Ah, kung ikay langson bisag asa na lang ka guro makadagan, importante maluwas nimo yung kagalingon, ma'am.
5: Ah. Una.
4: Ang problema lang kay katong nagdate-date didto mo igilabay og bato. Wa nga tuha na, oy.
5: Wa sige lahi ento yung buot.
4: Bitaw na. Anyways, balikan na to sa si K5 Jong kay taas-taas pa niyang balita. Na ning mga uban nga ingredients iyang balita, no? K5 Jong.
6: K5 Bray.
4: Ah.
6: Actually, mao po na ang pagkutana sa itong mga nag-date gani. Na, open sa sinabot siya sa iyang kontraryo.
4: Bitaw, no?
6: Ito sa lambiran.
4: Mm-hmm.
6: Siguro pananaw po guri ato tanod ko K5 Bray. Mga ito yung gibato.
4: Oh, basi ang tanod po mao ning date, no?
5: Sure.
4: Dili ka pa basig masuko kang Mr. Kinsa to pangalan yan eh? Kinsa to?
6: Renato. Senyora.
4: Renato Senyora. Ah, mao ni senyora ang laki, no? Okay, what's next K5 Jong?
6: Okay. So, moto ka K5 Bride, pag dakop naman to nila.
4: Aha.
6: Yan. Waman kita sakay.
4: Mm-hmm.
6: Wala lang gihato dito sa bagawinis na gibilin kay Pabray. And then, atong tumura,
4: ah,
6: sino lang lalaki kay Pabray ang ilahang nadako?
4: pero dito sa ta nganong wala may wala ko do gipasakay og series ko no to wala gipasakay sa bus.
6: Well, look ibaw po dong ngano basta kay kada daw para nila og sakyanan.
4: Ah.
6: Mubalik ba daw ang mga kwan ilang pang parahan ba si Pebray?
4: Basi wala gaplete ni sila unsang sitwasyon.
6: Gitagaan man yung kriminal na kompleto atong usas sa mga nirespondi.
4: Aha.
6: Mm. Oh, pero di daw makakapal sa pagkay sila.
4: Oh, kamong taga series diha ha. Basig na minaw na sila kay Five Jong. Sa iyo pya na nga balibaran nimo ang pasahero.
5: Bito.
6: Mawala din.
4: Yes, bakwan ba na violation ba na sa tuang balaod kay Five Jong nga balibaran ang pasahero. Galing kining kung ikaw po ang bus driver nga nakita ni mo nga murag di po masabtan ang nawong alang pasakay po ka.
5: Mahadlukan po.
4: Ah, ah.
6: Oh, lapit pa kay namato ra ba?
4: Namato.
6: Ah, dito pala ko rin magbaon sa sasakyanan.
4: Oh, sige, go ahead, Kip of Jong.
6: Okay. Lipod silang ibalo, Kip of Bray, ni Sir Renato, nga, umanday nila ting tawana, mahaton.
4: Ah.
6: Dito sa may bagawini. Himbalik din ni Agi anong gabi, ira po na ito, Kip of Bray.
4: Nakita nila, pagbalik or wala?
6: Nakita na yung nakakita ng kita do ato sa tuang pag ato dito kag atong Martes no
4: dito
6: ni mo tabo na ay mga residente yan ng Sugid na ano sa bimbang may kauban ng siyang babae ka holding hand
4: unsa
6: yeah
4: sana all may uyab.
6: Oh, init tayo ang pag taging-ting ang init ko kay Pabay nag-backline sila draw very sweet
4: nag-holding hands.
5: Wow.
6: Yes.
5: Yeah,
4: tiks. Sana all ba, no? May pamudong.
6: Oh.
5: Kuy po yung Japon.
4: Pero, pero bahala na gula kay ka-holding hands, di lang ko buangon.
5: Tuon man.
6: Yung mga assumption ng mga kwan, ang mga officials ko kita, Brian.
4: Uh-huh.
6: Particular din si Chapa Lucidario Narciso na katos lang doon, ha?
4: Ah.
6: Busting lovers.
4: Okay. Okay.
6: Oh. Na, yung balot dito niya, ambot, wala gini lang matungkad yun. Dugan sa ilahan niya tumong. Pero na itong yung gino, kasi ito dry magod niya. Especially sa kinilihan balay sa mga residente niya, di-attempt niya ang food. May panawagan ka kita, dry.
4: Aha.
6: Kung pahimang no, sikap desiderio in artista, so yung mga constituente.
4: Aha. Oy delikado ni kay Sir Jong ha, kay Five Jong delikado ni ha.
6: Oh. Ato tanawon nga kay Bray ang panawagan og paibang no, the partner si Jesus niya ma presidente, labi na dito sa may upper portion sa kininiang lugar nga sakop siya ang barangay. Unsa ni nga paibang no kay Bray?
4: Sige. Kap.
2: Lang awhag sa mga katanan constituents nga sakop dire sa barangay Bulwangan. Nga unta, mag-amping mo, dili mo magpubaya sa inyong mga panimalay, dili ninyo biyaan nga nakaabli lang kay naay ning sulod diri sa ato sa barangay, bisan kami, wami kay balo o taga-DNM mga tawhana, po natabo naman eh, irespunduhan sa ato ang mga tanod, labi na sa dinasa aplan o diri sa highway, mag-amping. Ping ta kanunay sa atong panimalay kay wa ta kay balo kun unsa ni mga tawhana nga naa dire nagpabongbuang ba o unsa babae ni siya lalaki murag magtiayon og imuhang tanawon pero wa ta kakuan og magtiayon bagi ni sila nga mo na ako lang awhag sa tanan nga lumulupyo dire sa ato ang sakop sa atong barangay Bulwangan nga magamping ta sa ato ang mga panimalay. Eh wala ta kay balo kung unsa ni mga tawhana nga ningsulod sa diri sa ato asakop sa ato barangay. Ako lang awhag.
6: Ta. Tumor na ang hangyo kay Tita Bray.
4: Aha.
6: Aligmat lang kunya dili magkuan dili pagpakampante gyud kay Tita Bray. Kid.
4: Correct.
6: Lisod man gud sila basahon. Oo, lisod sila kan sahon. Ug sila tumong den mo lang gyud. Mura ka punteriya nila sa Kiva Bray. Bye.
4: Aha.
6: Yeah. Ang kining lalaki, nanis ning ikulo kabiba nga bag.
4: Okay.
6: Ang nakakuan lang, ang nakaapan lang kay atin yun na pagdakot niya, huwag mo nila lima picturean.
4: Bitaw, no? Mauni ang medyo kulang gamay sa Barangay Tano dito sa Bulwangan. Although nga buhat pa nila ang tanan ng mga efforts kay Pep Jong. But next time, dapat may mga profiling ni mo. May mga profiling ni, ing ani nga mga, kini seryoso na ni nga istorya na to kay Pep Jong. Ani, seryoso mo po to ganiha. Ing ani nga mga suspicious looking nga mga tao, it should be nga nananay proper nga documentation ang barangay mismo. Yes. Mm. At kung pwede lang naman, i-disseminate nila ni, kung naa sila'y mga group chat diha ang tibuok barangay, aron ipabalo sa publiko nga pag-amping mo ani mga tawhana. Even though, nga wala tay ideya kung unsa dyan ni sila, may diferensya ba ni sa panghuna-huna, tripping ra ba, or basig intel ni sila, or unsay sitwasyon, ang pinaka-ending point ani kay mang labay og bato.
6: Nga, mo atin yun daw usod og bahay kay Tita Bray. Kanong usod man?
4: Nga, kung makasulod ni balay, like for example, ato nahitabo ni Madam Luz, nga kung nakasulod to siya niya, lucky ra ba ni, kusgan ni Kifay Jong. Kusgan niya, basig mang luba na diha, makapudyot in town mga sundang, kutsilyo, etc. ng mga hard objects diha, ipuspos dito sa tagbalay, Kifay Jong.
6: Mula di kado kayo, Kifay Bray, oy. Naining, dating tungura na pangyarihadaan.
4: Naining comment.
6: Si Mam Luz, bro,
4: naining comment diha sa imuhang burag documentary ni mo. Nga naunsa man mo, oy, may diferensya man na sa huna-huna. Yes. Pwede na to na i-consider ang imuhang comment. Pero di tama kaingon that indeed, sigurado nga may diferensya na siya unless kung na-ay declaration from the doctor nga kini siya may diferensya sa huna-huna. Whatever whatever it is, may diferensya ba or wala, need na to nga magmatikod because manglabay og bato.
5: Mapuruhan ka?
6: Wow.
4: O, karon, kung nalabayan yung kagbato,
5: naagtang ka,
4: naagtang ka, naigo ka, na-hospital ka, kinira ba ang mga tao nga may diferensya sa una-una? Dili yun ka maka-file o kaso ani nila sa korte. That's why, katong ning comment, dili na to baliwalaon ang iani nga mga balita o ingana nga mga scenarios because nga makahatang ning problema sa mga lumulupyo kay Feb Jong.
6: Kuadon to this to people, right? Nagpangkuta nito ba?
4: Kaya
6: sila basag, gudol ba yung tawa na? Sige na rin to si Pabray, gamatod pa. Tagaan nilang pagkaon. Di mo dawat?
4: Ay, di mo dawat. Unsa madyo diha di ay?
6: Kwarta.
5: Ay.
4: Oh, may buot, kifay buot, Jong.
6: No.
4: May buot ni. Mautong isulti na ko ganiha nga dili jud ta mo istoryang patapos nga may diferensya niya sa kay wala ta kakita og certificate from the doctor that describe them or him or sabi na nga may diferensya ni sila. Na. Unya, makasabot ra bag pagkaon og kwarta.
6: Na. Ya pagduulon. Mayroon lang nila, pagbukan pa mo.
4: Na, may kuan siya, may kompleto nga huna-huna. May buot
6: ang...
4: Tama to ang isulti ni Kapitan. Wala ta kay balo kung unsa ni sila. Wala ta ideya kung nag-unsa ni sila. Amping lang yun ta.
6: After ang tingin tamuha sa Kipa Bray, padayong may alerto sa Kipa Bray ang mga barangay Tano, Benyon, at barangay Bulwagan. Kaya sila ang pinakaunang entrada ng barangay dito sa Negros Oriental.
4: Bitaw, no? Bitaw, no? Ang grabe pa dito kay mawala-wala kuno ni sila, Kipeb Jong. Unsa ni sila na ay power.
6: Lalo ba yung bagawin niya sa Kipeb Jong?
4: Bitaw. Naan ni sila ay power?
6: Dito nila dito nila ginatun. Lalo ba yung ay?
4: O niya, bagawin. Kung
6: nangyong sila pagka Marte, nanasad.
4: Ning balik na po. O niya, nagladay-laday radya sa highway sa Bulwangan.
6: Na para bang walang nangyari?
4: Bitaw, no? Onya, inya Kipeb Jong, kung kining tawhana intawon mapuruhan sa mga lumulupyo diha, makulatahan, mahipatyan, ikaw nga nagpatay ani, pwede pa kang mapriso.
6: Correct.
4: Kay basig na ani sila'y pamilya, Judra. Butang na to, may diferensya, no? Or may gamay. Ang pamilya biya ani, basig mugawas o pakalit ba? Onya, namatay na, napatay na nimo. pwede biya ka nga mapreso, pwede ka filean og kaso kay PEBJO kay nakapatay jud ka. Ah.
6: Wala gina.
4: Mm.
6: So, pastila din taon, unsa ako na lang.
4: Bitaw no. So hinaot
6: ang ta. Ang pagkada ni Kay Fabray.
4: Ah.
6: Kung sila mo'y maka
4: makapatay.
6: Makapanghalit.
4: Na, may posibilidad.
6: No, sila mo'y makapanghalit.
4: Imagine mo to nga ingon ni Sir Tanod. Giingnan siya nga buk-on ako na imong ulo. Oh.
6: Kakakuyawan na.
4: Imagine na. Mo buk-on. Imagine mo buk-on ang imong ulo, mora na'y makapalipay nimo ang imong huna-huna kay Pebjong.
6: Na, masyado ang mga pulong sa Pebjong. Pulong na pero undanon kayo na.
4: Ay, di na pwede kay threat na pwede ka kasuhan na kay 5 pam.
6: Bitaw. Kaya, na lamang natin.
5: Delikado kayo na.
4: Galing kay gi, ilaha, wala man tani ingon nga ilang gi, bura gi consider nila nga basig may diferensya sa huna-huna. Or wala po, wala rin lagi taga ang pagtagad. Pero next time, lindot yun siya nga i-endorse sa PNP. I-endorse sa PNP para na ay proper nga documentation. Ibalik ni siya kung asa dyan ni ang ilang pamilya. O niya, kuhaan o statement ang family kung unsa dyan ni sila nga pagkatawo. Kung manugid man dyan sila kung asa ni sila dapit gikan.
6: O lang
4: na.
6: Basta sa Kay Fabray, kay ang final note is amping.
4: Amping. So si Kap mismo ga-doubt, si Kap mismo ga-doubt ato mga tawhana.
6: Yes, so na siya man ang pagduda yun.
4: So kamo diha ha, taga Bulwangan, Guadalupe diha, mga duol-duol dira dapitan, dira sila dapita sigig kuan, sigig suroy-suroy. O niya, ato ni Aging Simana, ang ato ang tao mismo diri si Madam Anson ba? Si Lady Ann. Naka-experience po siya nga giduol siyang tao nga burag ing ana nga type of attitude kay PEBJong. So may posibilidad nga miabot na nag-proper diri sa San Carlos na mga tawhana.
6: Nahala.
5: Kay duol ra bin ang Bulwangan kay Fabray.
4: Duol ra oy. Duol ra kayo last bin na jud ang Guadalupe.
5: Mm.
4: Kay anytime pwede ra kamo kantog Guadalupe.
5: Tuon man.
4: Anyway, sige.
6: Dara tay koral dito.
4: Ay, koral. Tara. Kasangil ang koral. Di ay, ang giadto, ang gikoralan.
6: Di sa magkasuldo ko, dahil koral dito.
5: Ang gikoral.
4: Anyways, bitaw, no? Seriously, no? So, sa mga taga-Bulwangan diha, kay Burag diha, man dyan nahitabo, amping dyan mo diha. Ayaw salig nga naamoy mga silingan. Kay usahay ra ba ang mga silingan basing nagkatulog pod
5: wala diha silang balay
4: wala pod diha much better nga kuan lang jud nang vigilante lang jud sa tanan nga oras kay 5 jong mao ra niya to ang kuan maato ang matambag ninyo mga taga Bulwangan Guadalupe diha or asa bisag asa dapita diri San Carlos.
6: Sige. Ana na lang kay kita bro.
4: Aha. So salamat kay 5 jong may buntag.
6: Sige, sumunay ato ang mahatid ng report kung magtaga para sa Puro Dulos Demos Program dahil kato sa D3 Baritas Pangarin og MyTC. Ako si Kiki Fam Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kaligawa, Drag Rose, Pita, News, FM.
1: K-Fire News FM, Kampiyon Report.
4: Last 8:25 K-5 Pam. Grabiha itong balitaan ni K-5 Zong.
5: Grabe, no?
4: May naay mga comment nga may diferensya daw sila sa huna-huna.
5: Kato sila duha.
4: Duha jud sila kinang bahi og laki jud. Ha? May posibilidad.
5: Pwede.
4: Pero ang ato ang tumong mangudri, simple ra man gud kay 5 pam. May diferensya man sila sa huna-huna or wala. Ang ilahang dilubyo nga mabuhat ana mao nay delikado.
5: Dito.
4: Ha? Yeah, pwede. Oh, pareho tong usa ni Agi. Giingon sa pamilya nga may diferensya pero manghikap og dughan.
5: Ito, no?
4: Kaila siya kung asa nga masilan nga bagay or parte sa lawas sa bahay, dito po niya hikapon. Pero kung makikan mo itong usa ito sa papangig, di ba tambo? Inang pag-kick ni mo ba, padas na ni mo dahil ngayon, maingon siya nga, tama, nung sakit, nakayo. So ato adiri is, may diferensya ba na sila or wala? naa sila'y na perwisyo nga tao kay Five Pam.
5: Bito.
4: Katong si Madam Luz. Mm. Imagine ni mo ha, nga naglabyuganay gani silang duha.
5: Iluganay na, sa kwan, sira.
4: Sa Burag Gate, okay. Reserving a gate kay Five, kay Five Pam. Mm. Ang atong isulti niya ganihan nga kinang kung ni kasulod yun, na ay batang bayi nga duha ka usa ka buok niya na ilaki nga anak jud niya pag umangkon niya ang bayi gagmay kaayo mga tag 3 years old 2 years old unya basig mamukpok na dito
5: noon
4: mao na nga di jud nato ni baliwalaon. In fact I salute kapitan sa Bulwangan because nga siya mismo nakaingon nga amping ta
5: bitaw
4: wala tay ideya kung unsa ni sila
5: unsa ilang tumong
4: oh unsang orasa manulod kay Five Bump. Na. So next time, kining mga igsuon nato nga barangay tano diha, dapat seryosohon jud nato ning pagdakop jud dili basta-basta nga boy ana lang pug rekta. Dapat ihatod usa di sa proper jud diri sa police station para maka-decide ang PNP. Or ana pero saludo gyapon ta sa mga tanod sa barangay Bulwangan kay ilaha jud gibuhat ang tanan nga
5: pagtinabangay
4: sila galing kay kina may consideration ra pud sila.
5: Gani.
4: Actually, plitihan ganin nila mo.
5: No.
4: Para makauli lang kay tarong
5: mga purma.
4: Dili man tarong ilang purma kay Babjo pa. Medyo hugaw gamay. Pero manubag-tubag sila, may punto kay Five Pam.
5: Hindi lang sila mailhan nga mo na.
4: Galing kay sa ilang CCTV dito, wala gyud makapture ni mga tawhana ba?
5: Ay.
4: So, naminaw na ko sa description ni Madam Luz o ni Barangay Tanod. May bag daw ni sila. Unya, mag-short-shorts. Maglakaw-lakaw sa dalan nga burag hugaw. Unya, ga-holding hands ning duha kay Five Pam.
5: At nakabalog kung siya sulod atong bag.
4: Oh, wala te. Pero ilaman daw giukay ang bag. So far, wala man joy unod nga.
5: Wala hinigiban.
4: Wala hinigiban or wala posil, wala kutsilyo. Wala man joy daw. Pero kining bato, makapatay po biya ni kung masakam ka ni kay Five Pam.
5: Mabuhi kag maulo ka. Magtang.
4: Sus.
5: Ginoo.
4: Nantawa si Bato, wa naging kit eh.
5: Lahit punto.
4: According di rin ni Sir Boy Nofable, no? According di rin ni Sir Boy Nofable, si Tatay Boy, no? Ato adyo ning kuandre.
5: Si Sir Boy kay sulid ra ba na?
4: Yes. O kuandyo na to ni Tatay-tatay
5: na to. Tatay-tatay na to.
4: Ingon ni Sir Boy, arang-arang na lang na sir nga makit-an nimo ang taong gustong musulod kay may chance pa nga mapunggan. Pero ang lisod og kuyaw sir, kung naanay maabtan ang taong gikan na sa sulod kay masuko na na og lisod na nang punggan. Tama.
5: Correct.
4: Inang maapiki na sila.
5: Manakit talaga
4: na. Manakit na oi.
5: Takabalog unsa ilang pwedeng buhaton.
4: Katong si Madam Luz porting kulbaan niya, porting kuratan niya.
5: Ulahi ra ba gini nga puwersa sa baye.
4: Alahi ra oi.
5: Kontras laki kay kusgan gyud laki bisag niwang ana.
4: Kay ko nakasulod ang yang duwa ka pag umang konyag anak niya nasa sulod. Gagbay kaayo nakita na ko kay Pimpam.
5: Delikado keto.
4: Now what if karong mapuruhan na?
5: Na.
4: Unsa na lang na, no? Okay. Napay-uban din ang mga mensahe, no? According to Lisna, gihatod tani sa kanlaon basig pabuang-buang rana basig na ay plano investigahan lisod na kaayo musalig ron lisod na kaayo musalig sa laki laki po ni Eddie lahi biya ko ma'am ay okay jud ko
5: naangir po lagi
4: maayo po di siya mo kuan mo mo-connect sa balita ba, no? Si Madam Lisna, no? Basig intel na, imagine nga, no, pabalik-balik sila, naagyod sila'y plano, modus, basig na ay gipanidan. Okay. Salamat kay Madam Lisna, ha? Aha. Ikaw din ni Imdo Paf, dili na lang jod magkumpiyansa o dili ni sila kuhaon, magsigi na lang og kakuyawan ang taga-Bulwangan. Kini taga-Bulwangan ni si Ma Imamlo Paf, eh. Imlopa, taga Bulwangan eh. Janet Dakdak, naalagi sir ka na siya, nabuang na siya sa gugma. Kuyaw na og bulagan. May pumapuwa si magwild ba, no?
5: Nabasa ni Ms. Lesna?
4: Unsa man na iyang gisulti niya?
5: Basig intel daw?
4: Yes, nabasa ko na. Aha. So, basig naminaw po ning duha, silang duha ro nato ba?
5: Basig listeners po ni ba?
4: Amping-amping ka kay taga Malangsa ka. Duol-duol dito sa inyo ha.
5: Oy, kalayo dito ka dumdum. Kung itag braso.
4: Si Katro baka ay dito.
5: Oh, sure.
4: Sige, lasa 8:31 na. Hinaot unta nga makuan niya. Ingon ni Jason Villanueva. Boss, vlogger na. Ha ha ha. Wala mas lay camera ko na dito.
5: wala siya lay camera.
4: Naman na yung, wala po na yung mga vlogger ng mapabuang-buang, no?
5: Oo, niya kala lang camera na kay kuan lang gagmay.
4: Ang mga itago. Hidden camera abi.
5: Oo, oh, ana.
4: Naano na? Try ko na ito magpabuang-buang ta.
5: Mapusilan ta na.
4: Nako, majakpata ni mo may buang pa, Jod.
5: Oh,
4: madunggaban ka di ha.
5: Na.
4: O, tiwas.
5: Kaingod yung kang butan ko, oy.
4: Butan ko, di ko buang, oy. Nako, certificate.
5: Pero wana, 50-50
4: na.
5: Butan ko.
4: Nadudunggaban ka na, no? Sige. Last 8:32, salamat kay ni Kapitan sa Bulwangan, si Sir Tanod. O sa mga nagpa-interview na ito diha, ato ni Aging Adlaw.
5: Mm-hmm.
4: Hinautunta nga makatabing, tabang ato ang Sibya karon nga ma barangay-wide ang information nga may ing-ana nga nahitabo. Atong Osbon K5 Pam ha, may diferensya man sa huna-huna or wala, na siya gibuhat nga dili maayo.
5: No.
4: Katong ito. Mangharas.
5: Nya mas basing mulala pa ang, kwan ba, resulta baka piligro sa mga pumuluyo.
4: Piligro sa pumuluyo. O niya, kinang di raba mo dawat og pagkaon kay kwarta.
5: Kwarta, Jud. Oh.
4: Basig mang hold up po, diba, kung makahiga yun, Jud.
5: Pero kaana yun na.
4: Ah.
5: Kuyawa.
4: Ayaw kay gwapa o gwapo ra kaayo mo nga mga buang-buang K5 Pam o K5 Bro.
5: Di mo sila masugot mabuang ta. Di na lang cancel.
4: Di cancel lang. Kapag mailhan na yun, me. Di lang ta, guro, mailhan. Magpabuang-buang ta kung ato ang tuyo ko, ato ang nawang butang na to sa likod.
5: Yan, tiil na sa babaw.
4: Aba, tiil na sa babaw.
5: Yun.
4: Dagang kay mga buang na sa Senado.
5: Wala ayong Pilipinas.
4: Na, dito kompleto buang. Ito.
5: Ilang Senado?
4: Oh. Na, dito tanang. Plus 8:33. Sige. Kamu mga buanga ba?
5: Pagminutan mo ba?
4: Pagminutan na mo, basig gutom na ng inyo ha. Wala mo'y kwarta diha.
5: Pas mo lang ba no?
4: Buro, ang uba nagpabuang-buang na to sila. Basig naa mo'y titulo sa yuta diha.
5: Ay, nako.
4: Basig, lakna mo katultol nga inyong titulo sa yuta o di ganin, naamoy kuan, kamong duha, itong na sa Bulwangan.
5: Mm.
4: Naamoy titulo sa yuta, di ganin, RCR sa sakyanan. Iprinda na ninyo para mawala na ng kabuang ninyo.
5: Para mabutan na.
4: Iprinda na ninyo sa Ishaling Finance Corporation.
5: Na, bita.
4: Na, aron nga makakaon mong tarong, di na mo mga buang. Ang Ishaling Finance Corporation, manggod, mga buangan nyo, mudawat ni sila og ORCR sa sakyanan og titulo sa yuta og balay K5 Pam.
5: No.
4: Kamong mga buanga tong duha, basi gusto ninyo nga makasakyanan mo kay sigire mong lakaw-lakaw, lalayo kayo ng Bagawines o niya ang Bulwangan San Carlos. Magpa-finance mong auto dito sa kuan, sa Ishaling Finance Corporation.
5: No. Diba, may pa, no? May pa.
4: Oh, kay sige sila pamara bisag kinsa sakyanan mo sakay sila kay 5 Pam. Dili lang serious kay di sila pasakyon.
5: Oh. Basig na maana, basig na ilhan ato sila.
4: Bitaw. So aron nga di mo sige glakaw diha.
5: Palit og auto.
4: Ah, palit mog auto. Duha ni sila mga buang-buangon kuno nila. Oh, pa-finance mo dito sa Ishaling Finance Corporation.
5: Maay pa kay kapoy ba na si Baklay ay.
4: Oh, onya basig wala moy balay, pa-finance mo dito.
5: Ah, oh, walay balay kay si kada adlaw galakaw.
4: Galakaw ni silang duha, walay mga balay.
5: No, sakto pod.
4: So dito mo pa-finance na mo sa Ishaling Finance Corporation. Na.
5: Mababa pa kay interest dito.
4: Mabo kaayo. Dili mo mga buang silang interest. Mubo naman. Oh.
5: Tuod.
4: Ang upan nga buang mo sa interest ay taas kaayo.
5: Okay, grabe taas ah.
4: Oh.
5: Taas mo silang hiulan, ni loan.
4: So, taas ang appraisal. Dito sa Ishaling Finance Corporation, gadawat sila mga ka-K5. Daan sila sa Center Mall. Naminaw ron si Sir Celso apelido, sir, sir,
5: Kabanatuan.
4: Kabanatuan. Junior. Junior din siya.
5: Junior.
4: Tingalang
5: JR.
4: JR.
5: JR.
4: Naminaw ni siya ron. Unya, mo chat na po ni siya. Ang grabe ha, pag-connect ni mo sa buang sa isa lingga.
5: Connected ra ba? Huwag putol-putol nga balita.
4: Siyempre, kay wala sila yung mga sakyanan sa ginaglakaw.
5: Ang kapoy, looy po.
4: Sa isa lingga.
5: Init pa kayo.
4: Init kayo. Wala po yung mga chinelas.
5: Makabuang ra bang init ron?
4: Ana?
5: Makabuang ang init.
4: Tingala ko lang kayo sinado. Sige ah. According to Sir Boy No Fable, may gani sir kay wa mo singgit ang tag-iya sa balay nga we are under attack.
5: Sinado?
4: Alan Peter kay Tano lang.
5: Kurbiha ba?
4: Ingon ni Im Lopaf, og dili ni aksyonan, ari ni sila sa bulwangan pirmi manaay lovers in bulwangan. Ayun! Grabiha, no? Sige, Mupa National Taki 5 Pam.
5: Prusitas National.
4: Ah, sulod na rito. Tama na na yung mga balita.
5: Tama
4: sa
5: na yung
4: buangon.
5: Ay, nako.
4: Ang mga kaganapan gahapon sa National, mga ka-K5. Ato na lang yung kompletohon, ha. Kay gahapon, nag-flash report na diri.
5: Mm.
4: Nganing concede daw si Senador Alan Peter Cayetano. Meaning, nanaog siya kusang loob, isip,
5: Senate President.
4: Senate President. Maybe goro yang nahibawan nga wala na jud siya mauyatan pa or naapaman pero pila na lang kabuo ka mga senador. Useless gihapon may tigisulti na to mga hari ng walang kaharian.
5: Adiro hari ng tondo.
4: Hari ng tondo. Kay nahibawan naman jud maybe niya nga si Senador Joel Villanueva
5: mo bali na bikas.
4: Mo transfer na, mo over the bakod na from his group to the other group of Gatchalian Kifay Pam.
5: Maragiya so, na to na matikdan.
4: Na matikdan na. So, bro, kaululaw na, wala na masyagay pa yung mabuhat.
5: Wala na, Jud. Kaya kulang naman iyang miyembro.
4: Abi ni mo, ikaw, pangutan-on ta ka.
5: Sige.
4: Nga nung gibuhat man to ni Alan Peter Cayetano, nga wala pa ning pahigayon o movement dito sa Senado. Nganong buntag pa kaing dako, nag-ingon naman siya nga mukonsid na siya.
5: Masig ko, Arn. Maulaw.
4: Okay, usapod na.
5: Usapod yun.
4: Simple naman kay Five Pam. Kay bisag unsa pa'y buhaton niya, mubuhat man yun to o steps ang grupo ni Gatchalian kay kumpleto naman ang quorum nila.
5: Oh, beto.
4: Wala naman. So, giunahan na lang niya para di siya maulawan.
5: Dili kay ulaw.
4: Nagiagawan siya og pwesto.
5: Pwesto. Trono.
4: Trono. Mauna nga, maingon po itong uban nga. Maingon, wabi siya nga, wala man ko giagawan kay nag-concede man ko.
5: Oo na. Sakto to na makarason po.
4: Diba? Pero may rason na po. No! Wala nila maagaw ang posisyon ako because nga, wala naman ko sa poder sa ning elect sila.
5: Wala yung sayon yagi pa hibalo.
4: Abogado na, Kifay Pam.
5: Nanay, tas utok daan?
4: Oo. Unya, wala naman siya mabuhat because nga sureness naman yun. Nga si Senador Joel Villanueva mo transfer na. Maura to'y usa ang gipaabot.
5: Sa PICAS grupo.
4: Sa PICAS grupo para makakorum sila and automatically makaporma na sila nga naana sila'y mapabarog nga Senate President.
5: Na
4: mauro itong ipaabot nila kay Five Pam. Now, pag-abot ni Villanueva gahapon, pakishow up gani ang pag-abot ni Villanueva kay Five o Munjay.
5: Lipay kayo.
4: Kwan, oy. Na ito pag-abot ni Villanueva. Ito galakaw-lakaw siya. Ingon, buragi, gakos. Burag mama o chisis kudero. Gigakos may siya, gikamusta may siya, nga burag... Kinang naini abot nga mahal nga Ginoo kay Five Pam sa Senado.
5: Murag gi-welcome jud siya maayo.
4: Ang welcome to the max oy.
5: Wow.
4: Oh.
5: Kulang na lang kuguson.
4: Kulang na lang kuguson. Onya sagi pangutana si Villanueva nga nung
5: nibalhin.
4: Nibalhin nga unsay rason? Usara ang iyang gitubag pro kapila niya usbon kay Five Pam. Work, work, work, work. Ana ra. Siya gusto ko na magtrabaho. In short, Katong ilang grupo una ni Alan Peter Cayetano, wa jud sila nagtrabaho.
5: Wala jud ay. Kay gusto naman niya magtrabaho.
4: Gusto niya magtrabaho. Ipadungog ko diha ron kay PMJ. Ipadungog yang sulti diha nga work work work. Na. So, gahapon automatic na nga gi-elect dayon or gitudlo na nga Senate President si Wen Gatchalian.
5: Oo.
4: Onya nahimo ng burag Vice President

0: So, karon murag nabalik na sa sit-up nga tarong. Wala man taningon nga dili tarong tong kay Kaitano, no? Galing kay murag nakabuhol-buhol jud to.
1: Gubot lawa, gubot.
0: Nagubot jud. Karon murag na porma nagbalik.
1: Unta mabalik na sa normal pod, no?
0: Murag na anak kay gahapon gani mismo after sa atong nahitabong pagbag-o sa leadership or shake up kumbaga. Miabot man gani pagkadugay-dugay pagkahuman ato sila ni Senador Rodante Marcoleta. Senador Alan Senador Aimee Marcos. Senador Loren Ligarda. Senador Pia Cayetano. So, miabot sila dito. Gahapon nagpahigayon dayon og presentation sa uban nga mga need nga ipahigayon ang sesyon or kung unsa pa diha nga need sa Senado kay 5 pa. In fact gahapon naagani naglalis-lalis na sila gahapon ni Senador Riza Hontiveros and Arisa Hontiveros and Senador Pia Cayetano sa mga BHW nga concern kay 5 pa. Naglalisay sila. Pero kanang lalis-lalis nga gisulti nato, that's normal sa sesyon.
1: Sesyon, bitaw. Anak man yun na.
0: Ipadungog ko sa gamay lang si Kuan, si Villanueva. Una na si Villanueva katong sulti siya nga work. Oo. Napadungog na to, ha? Kaya ipangutaan na sa media, eh.
1: Ganun ibalik.
0: Ganong, unsay rason, ganun ibalhin ka. Oh. Mm-hmm. Okay. Last 8:45 na or 44 mga katipan.
2: Sir, nakita niyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Ano nagpa-convince sa'yo, sir?
3: Ano naging consideration nyo, sir, sa pag-attend?
2: We wanted to work. So, that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So, I hope you've seen that.
4: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan?
2: Yes, I did.
4: Kamusta kayo, sir? Sa kanila?
2: We're brothers. At the end of the day, we're brothers.
0: Okay, so?
1: Grabe ko po ito. Pag-abot?
0: Ha?
1: Pag-abot ni Jewel.
0: At huwag gikuan siya, napad yung bang may mga videos nga uban nga malagi, gikumusta siya, that's normal. Burag hidlawanay, Diyos lumayo. Mingaway sila.
1: Magdugay kayo, wala nagkita ba?
0: Oh! So, dirita ni Madam Pia Cayetano, burag na ako yung na-send ba diha kay 5MJ, nga itong burag naglalis-lalis sila ni Madam Risa Hontiveros. So, that's normal. Sa mga presentation, nanay gintawag niya kay 5 Pamburag rebattle. Interpellation. Mm-hmm. Normal na kay pangutana. Ang buwayset lang usahay kay 5 Pam, ha. Ang buwayset lang kining mga commentors nato sa social media.
1: Na sila dira.
0: Kay ilahan na pong giguba si Senador Risa Hontiveros sa aning lalis-lalis nga giingnan na po niya nila nga si Risa kuno dili abogada. Si Cayetano abogada. Si Risa hantod ra sa pagbasa sa presentation unya di kasabot mo naging anak ba?
1: Naila na pong
0: giguba na po dayon.
1: Giguba naman nila.
0: In short, ang mga supporters and mga commenters sa social media mo in mga buwisit.
1: Ay sila magina na mag-away-away dira.
0: Pero sa tinod anay lang, that's normal nga mga happenings inside the session sa Senado, sa Barangay Council, sa City Municipality aron ma-clear kung unsa na siya nga mga resolution, ordinances or laye nga gipresente da. Go ahead ko 5MJ.
1: Bitaw. Mm.
5: What her honor is saying is not written in the bill. So, I don't know if
6: we
5: her
6: may
5: honor
6: suspend,
5: would
6: Mr.
5: like,
6: President,
5: to, like
6: but...
5: me to approach and try to explain because I understand what her honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill.
6: Mr. President,
5: you can
6: we
5: ask
6: may
5: your
6: suspend.
5: Staff because it's not written in the bill.
6: We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill. And
5: kindly,
6: I was
5: kindly read it, kindly read it, kindly read it into the record. Then read it into the record because yung binanggit niyong limang items, nandiyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit nyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala nang promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi, the promissory note will be secured by
0: okay.
5: The following.
0: So, Ana, ka healthy kay 5 Pam ang

0: Nado.
1: Yan.
0: Na sa promissory note da ito sa mga
1: Sa mga
0: hospitals.
1: hospital.
0: Oo, nga wala kay inog bayad, pwede ang primo,
1: promissory
0: note,
1: note
0: nga nakay collateral diha, example B, titulo sa yuta. Pwede kung unsa diha nga collateral nga pwede nimo ibilin aron makagawas ka nga wala kay i-cash. Unya data-datahan ra nimo hantod nga mabayaran nimo, bawion ra nimo ang titulo sa yuta nimo. Nah. May anak kay five pami.
1: May anak.
0: Oh. So wala to sila nag-away na pod ni Risa Hontiveros and the Pia Cayetano. That's part of the session nga i-clear ang dapat nga inabang dili klaro, klaruhon nato ni.
1: Klaruhon nila dito. Oh, aha.
0: Ang mga buweset nga mga commentors kag mga supporters amo ang gapaguba somehow.
1: Lain na po nila mga pagsabot.
0: Sa Senado, mga ay Diyos ko.
1: Bis doon na lang yung mabalik sa normal.
0: Katopang ubang nga nag-comment dito nga, ay si Risa, kay di man na ibugada, abugada god.
1: Mm.
0: Ikaw nga nag-comment, unsa man ka, basi ultimo ra ka diha nga mangguna.
1: Basi mangguna, her.
0: Oh. Ay, kinigod si Pia Cayetano, kay nga ni, ikaw unsa ka diha?
1: No,
0: abugada na. Oh. Wala tan mo ingon nga kung abugada, abugado ka, sakto ka sa tanang oras, pero
1: correct.
0: Kung mo-comment ka, barang ikaw, barang daghan yung kang natabang sa komunidad.
1: Man.
0: Wala na gamater diha kung unsa man jud abogada baka o dili pero ayaw na pug pareho nila ni Lito Lapid ug ni Ruben Padilla nga out of context usahay jud.
1: Layo na kaayo. Layo na kay sigutanan.
0: Murag mangutkot tapo ko anas kung buhok usahay. Tama ba mo, Jay? Tama ba diba? Mingon sila nga okay na oy basa kumniya ni ana pero di na po pareho ana nila Lito Lapid nga committee on silence ano. Kinang tuksoon ka sa eskulahan nga wala niya
1: walay cancer.
0: Oh, out of the world jud ka ba?
1: Muro lang labot.
0: Na ipasangil nimo kay wala kay pamahaw ana.
1: Nagluya ka.
0: Di na po dana. So si Madam Pia Cayetano saludo kay ko ani niya. Una-una bright kaayo. Ikaduha mo laban jud sa lalisay diha sa Senado kay five pa.
1: Ano nindot kayo?
0: Ano nindot jud? Mga Miriam Santiago ba nga mga type? Mga blas uple sa una kay five pa. Bakbaka na ito dira sa Senado. Maura to'y mga abogado nga mga ayos jud kayo kay five
1: pa. Mga mga kusgan.
0: Oh, mga kusgan sila ni Juan Ponce Enrile sa una. Kato mga abogaduha mo ito ipangita na to. Galing kay wa naman sila.
1: Wala naman.
0: What I mean is, basig na imusunod nga ang ato nila nga mga abogado ba? Dili po pareho ni Senador Marcolitang usahay burag maglapaw na po kaayo. Diba? Suko siya sa media, B.I. Padungo ko na MJ. Suko sa media?
1: Suko.
0: Siya, sige niyo ko pangutana. Magyapon niyo walita.
1: Basig dili po mayo ang ipang sorti.
0: Ha?
1: Basig dili po mayo.
0: Tama mo kung kaalam ni si Kuan Gun, ka-bright si Marcolita.
1: Ah, nilapaw na po.
0: Nasubrahan na po kaayo ba sa gula na matumong usahay sa bro, ito po kaayo. Bro, gibuto, bina na ako kay Five Pam.
1: Oh.
0: Senador, gibuto na ako na. Wala,
1: ako na kalimut ko.
0: Ha? Gibuto na ako na kay katong congressman pa siya. Ayos man yun kaayo siya.
1: Maayos siya dahil.
0: Oh. Galing pag-abot sa Senado, bro, nagtumbling-tumbling, man. Unsa? Dito. Bro,
1: nausab.
0: So karon mga ka K5, hinaot unta nga kining pag bag-oron sa liderato diha K5 Pam. Mubalik nagtauhay ang Pilipinas ang Senado.
1: Bitaw.
0: Hinaot pod kining bag-ong grupo diha. Kining giingon sa grupo ni agi ni nila ni Alan Peter Cayetano nga ipagawas jud ang tinuod sa flood control controversy. Hinaot unta nga ipagawas po ninyo ron kung unsa jud ang tinuod nga ipakita na to diha.
1: Sa ilara po ipadayon, no?
0: Oh, kung naa man joy committee hearing about flood control and then the source mga resources ninyo or the source of the information mao to ang 18 ka mga ex-bodyguards ni Zaldico, please invite them. Amo mao na gihangyo nako ni Alan ni Juan ni Wing Gichalian ron. Imbitahan ninyo to ex-Marines be. Pero ipadungog na to si Sir Marcolita ba?
2: Ano? Teka. Ako magtatanong. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi nyo naman pinapublish eh. Sa totoo lang, ilang beses nyo na akong tinanong, nagpaliwanag ako na mabuti. Pero pag binasa mo lahat ang mga dyaryo, wala. Wala. Wala. Wala yung sinusulat kahit ano kaya.
3: Sa TV, sir.
4: Sir, konti lang.
1: Ang luhod dyan.
0: Ang luhod dyan sa media.
1: Di na siya matubag.
0: Usala po na yung mode yan. Sige, mag-interview diyan. Di po niyo sulaton di ay. Nag-usik na sa panahon si Marcolita. Sige, tumagtubag ninyo.
1: Usik na siya sa laway.
0: Dili, pareho na to din nga uhaw te permi sa interview kay Feb Pam. Di ba, kay Feb Jong? Uhaw te permi sa interview diri kay di man po interview yung uban.
1: Hadlok o gamira?
0: Ha?
1: Mahadlok.
0: Palo guro si nahadlukan sa masulti raman pareho ni Marcolita kung gusto lang niya kung tanan nga oras tanang isulti niya imidyan niya eh. Oh,
1: nindot unta ingon ana.
0: Gisulat pa gurong uban pod.
1: Gisulat ta. Kay pilian ra pod siguro.
0: Siyempre, ang mga importante ra pod kay di po na pwede nga sa usa ka oras nga presko nimo tanan na isulat nimo kay Feb Pam.
1: Maluya pa ko nang sinulat ah.
0: Oh. Ay, pinaka-importante lang po.
1: Kato yung mga gipangsulti.
0: Oh, si Senador Alan Peter Cayetano, nasuko siya itong ni Agi kay wala siya gibutang sa headline sa mga newspaper. Diskuha niya, oy. So, wala, mang, bakit nandito lang ako sa pangalawang page? Oh, bakit hindi dito sa unahan? Siyempre, ang mga editors, ana, kamaupo na sila mo timbang-timbang.
1: Dito.
0: Kung unsa ilang ibutang
1: unsa niya. Unsa dapat ang iuna, dira?
0: Panos na guna imuha ko, may itamig bagong balita.
1: Ana
0: man na siya, God? Oh, na nasuko si Senador Marcolita. Ay, na karon headline na noon siya.
1: Okay, nasuko. Balita na.
0: Balita na.
1: Ay, dako.
0: Pero okay ni, kay mangitag media.
1: Mao na nindutunta, no?
0: Gusto maka-explicar.
1: Sa media, no?
0: Sa media. Di pareho sa uban, masuko mo yung tawag balita. Ipadilit pa. O dili ipadilit.
1: Initon.
0: Ipaedit. Ang lahi pa dyan ato, ikampanya.
1: Nagkalala.
0: Ginawa, wala tayo oras, oy. Bahala na siya di, oy.
1: Bahala si Marcolita, oy.
0: Si Marcolita, oy. Aho, atiniyo, wala na ito maapas kay Feb Pam ba?
1: Ay, wala na.
0: Paugmaan na ito, kaya i-dribble na ito ni Silang Bayo, i-shoot na ito sa ring at taga-atiniyo. Pagkahuman nga na yung nangamatay, maingon na sila nga, wak na may labot.
1: Wala na sila labot, hingin na una.
0: Kinsa man yung admin, di ha? Kayo rin pong i-dribble yung mong ulo.
1: Isunod sa ring.
0: Wala na mo'y labot nga kamo'y kamo ang pangalan ninyo ang gidala aning mga players.
1: Bitaw. Dili na dayon.
0: Dili gani ilang pangalan usahay ma-appeal diha kay ang ngalan nga Ateneo Blue Eagles mao na. Karon mo ingon nga wala mo'y labot.
1: Kulbaan na kay ang investigation ron grabe na ba.
0: Oh, ug mao na to ni kay bisan ang ilang superstar nga si sa pangalan ato Kifi Atlas. Daghan ra ba kayo ang ning adto sa NBI or sa IDG ba to? Og ning pagawas sa ilahang statement kay Pam about the incident.
1: None.
0: That according to the authority, may incidente nga natabo is not purely a drowning kay Pam.
1: Oo, di ana tong kan DILG nga dili ko na jud accident.
0: Na. Alam mo, taga-tinyo.
1: Patay, kulbaan na dis.
0: Kulbaan na. Resign din si Baldwin, oy.
1: Wala na si Baldwin.
0: Resign lang ka diha, pero na kay tulubagon.
1: Mga Jod, hindi pwede wala.
0: Paghulat ka diha, kalbo. Oh, babay na. Kipay
1: babay pa. Na to, oy. Kaya wala na tayo oras. Thank you, Lord. Sa maing palawas. Og di nilang takot, magigala. Salamat sa iyong kanon nga pagsunod. Ako na lang, di ay, ang queen of all media ning Dakbayan San Carlos. Kakifay Pamela Perater.
0: Sige, ako po si Kakifay Brian Morden, the King of Media sa Dakbayan San Carlos, ugma na punta puhon. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
0: Thank you, Lord.
5: K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Kung ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
5: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
6: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Napod kay nadiskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
6: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya nikalit kog gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa 4 oras, inom na pugog 2 soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
6: Yes, Sir JP.
5: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
6: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba, disaron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
5: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
6: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
5: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3 Bio over plain D3. Anyway, Dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health
9: News D3 Bio.
10: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Daily Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
16: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan na to karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
18: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
15: Oo.
18: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color niini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
18: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, so bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon. Okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaugutan o prutas. Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
15: Mauna.
18: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
18: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
19: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mapalis sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
18: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
15: Pwede ra.
18: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
18: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
15: Pwede rin di ay utan, ano?
18: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500 og mag Mighty C, Sir GP.
19: DTX 500.
22: O, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pamali sa mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
19: Mighty C, mapalik sa mga butika.
16: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
18: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
15: Ay!
18: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
15: Maudyo.
18: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
15: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
18: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
15: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
18: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
16: DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
16: DTX 500.
15: Pabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
18: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
15: Atong atay.
18: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
15: No,
18: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
15: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
18: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan Jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
16: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
16: DTX 500. Mabalik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Pag-aay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
16: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
18: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatang natumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
18: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect.
18: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naipakapinoon, frontal effect.
18: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
18: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
18: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pong kagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
18: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya Dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
18: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir JP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
18: Naapay monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
18: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
18: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
18: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya Dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
18: So sa ato pa, kung muinom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
15: Wala.
18: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
18: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa ra jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones.
15: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
18: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. So sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, wala, jod. Ikis na po.
5: D3 bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
18: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
15: Mm-hmm.
18: Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
15: Gusto.
18: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
15: Si Visio, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
18: Nya, gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
15: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
18: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
15: wala
18: na pod.
15: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
18: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
15: Correct.
18: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
15: So,
18: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
15: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
18: Yes.
15: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
18: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
15: Correct.
18: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
15: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
5: D3 Bio!
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C!
9: Mapalit sa mga butika.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
15: Mm.
18: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
18: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
18: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
15: Gusto.
18: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
18: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
15: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay desugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
18: pa.
15: Of course. Pero Doc, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
18: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
18: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
15: No.
18: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
18: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
15: Sige.
18: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
15: Wow.
18: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
15: Correct.
18: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir JP?
15: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
18: inya,
15: kung, active cases.
18: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
15: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
18: Apektado jud ang imong social life.
15: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
18: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
15: Gusto.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
10: nga may D3.
12: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
18: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
15: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
18: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
15: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
18: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
15: Correct.
18: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
15: Yes, of course.
18: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
15: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
18: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
15: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
18: Mm.
15: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
18: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay, basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
15: Usto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load.
18: Mm.
15: Ug ang bacteria load. Mm. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
18: Kaya gyud kaayo sir GP sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mm, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
15: Correct.
18: Ang kagaw sa TB.
15: Mm.
18: Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3Bio.
15: Mm.
18: Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
15: Mapatay jud.
18: Mm.
15: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw og abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Ah, Sir Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na po, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC. Kay makatabang kini sa metabolism
3: matatabang,
4: sa
3: John.
4: Atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease.

0: o guard attacks.
1: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500!
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika.
0: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
0: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangka.
1: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
1: Kinausab si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Victory
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Sa DTX.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag, natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mabahal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap,
3: mabahal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangilaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered din ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pang api, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka pag nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
7: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag topical cream.
4: Murag yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Najud na yun, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Maudyo
4: na bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dr. ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Jason. Jason Drew.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:17.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix,
3: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Sige, onya sa dili pa mga kakay-five. Ako sa dahing tamyawon. Manamyaw sa ta, basig malimtan pa ba? Ang amo naman nga kauban nga manager, no? Pero dili ni sa station, but Rayo Foundation Manager, Sir Robert Pacardo, happy birthday.

Sir, kaya pa na ito sunan, mga kaka-K5 atong tulumanon, kaya pa lang sumaintingoan sa itong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O nga ito nga Mighty C, the alkaline base vitamin C. O nga nga ito nga DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may probiotics, may malunggay. And the same time mga ka-K5, ay sa kalimutan nga ito ang D3 Bio Coffee. And nga ito po nga Clinica Spore Biotics. Nasabtay DTX Liniment Oil, Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O niya ang ito po mga ka-K5 nga DTX Beauty Soap o ang Clinica Dio Fresh. Ang umalabot naman nga para patinaw sa mata, ang ato nga eye care drops. O niya para naman proteksyon sa itong mata sa pagkahalap, eye care capsule. Ang eye care gold mga ka-K5. Sige, alas 11.23. Pa-shoutout dol gikan sa Kiasos Leader o sa itong mga suki, Marmar Meat Shop, Aquino Street, corner Alibabay, si Marmar Candilansa. And also sila si Prudencia Umagak, Andres Umagak. And lakip na si Ninfa Pedregal sa Pedregal Store, there is my Liberty Hills. And also kang Gingging Obrero sa Yang Paris. Og labi na sa akong asawa nga si Jocelle Ferrater nga naminaw karon gabantay sa mong baby. Thank you, Quezos Leader. Bro Alexis Visagas Ferrater, thank you very much. Naroon na siyang trabaho mga ka-K5. Paldo na boss. Tingala ko gadoko-doko. And also sa to naman nga Quezos Leader nga si John P. Cash mayong odto dira bro, no, thank you very much sa imong unsa ni kanang tamis mga ka-K5 nga mangga. Sige, alas 11:24 na mga ka-K5, ari na nga mga balita karong odto ha diri gapon sa tuag nga tulumanon na 11 Mbps. Sa mga nagunang balita, ari isa kabalay sa gihulngan nasunog, wa may na o casualty apan upat ka baktin apil. Lalaki naman gitigbas sa Kalatraba, angol. Senior citizen naman sa Isabela gitabangan kastigo o gidunggab patay. SK chairperson nga isa man ka magtutudlo na aksidente sa may National Highway nga sakop naman sa Ilog Negros Occidental patay. 19 anyos, sikop gumikan sa ilegal nga swerte sa Bayawan. Balitan nasyonal, namatay sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Misaka na sa 68 ka mga individual. Samtang social media user identity sa Pilipinas, niabot na sa 95.8 million ka mga user. Commission on Appointments gikonpirma ang promosyon sa lima ka mga general sa armadong kusog sa Pilipinas. 11 Mbps.

0: Alas 11.26 na mga ka-K5. Grabe no, ang napatay 78 na mga ka-K5 no. 78 nang napatay ka mga individual. Nining isa ka grabe nga linog. Nga naitabo niya itong Hunyo 8 sa may maasim Sarangani. Kapin 1.4 million katao nang naapektuhan sa Tibok Rehiyon. Base naman sa report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa situation report number 10, gipagawas karon mga ka-K5 sa NDRMC nga din 1,339 ka mga individual ang gikataho nga angol or gitawag tang kinibitang injured, samtang 30 ang nagpabiling missing uman sa kiningkikingong kusog nga linog nga niigo sa nasod. Dugang pa sa NDRMC ang lino nakapekto sa 346,000 kapamilya o ka 1.4 million ka mga individual sa 573 ka mga barangay sa Rehiyon 9, 11 o 12 lakip na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Carl, Yoko Carl, may nagkuhan sa gawas. Yoko. Labing minus naman 81,855 ka mga individual ang nagpabilin nga nasa 18,504 ang nagpabilin sa evacuation center, samtang 63,000 ang nag-anakaroon sa gawa sa pasilidad nga nagbakwit. Oo. Na hindi kita magsalig sa Google Translate. Sige, alas 11.29 na mga ka-K5. Magahimo na kita kay namining isgutan na to kay kining giingon karon sa kinibitawng isa ka-organisasyon nga miabot na sa halos 100 million ang social media user identity sa Pilipinas, meaning ana account na, pero ako asa nang sipad si paron mga ka K5 kay makariribog ba na ay makariribog. Labi na kung sakyag politika nga ingon na narabatoy giingon nga pwede na ko numudagan pagka vice presidente goro. Aw, depende kung magpailad mo. Sige, alas 11:30. Maingod to da kay Ma'am Josephine Mojas Mabos. Maingod to sir, manyapon tarok. Uy. Ma'am Bangon Spring Resort. Uy, happy birthday ni Ma'am Jonafe, ah. Ma'am Jonafe, happy birthday. Ang mabtikon tang manager man sang Mitsukushi San Carlos. Happy birthday, ma'am. Sige, alas 11:31, standby. Unaon tas ka kay Feb Elmer. Kaya kining balita mga ka K5 nga isa may isa ka balay nga nasunog na ugdaw sa Giulngan. Nawa may kuan pero naapil pa taong upat ka mga baktin mga ka K5. Ibalon ta kun unsay inungdan sa sunog. Samtang standby ka K5 ba Jong Versales. Sige, nasa linya ka K5, Elmer Sagas.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve, no, naugdaw kini sa kani usa ka panimalay ka K5 Steve nga gama sa light materials diya kini batabo sabay sityo Makulo sa barangay Bulado sa siyudad sa Gihulingan kagahapon kini sa mga alas 3 sa hapon Miyerkules sa Hunyo 17, no? Gila ag tag-iya sa baga panibalay na si Rosenda Firolino Ugdiman sa 68 anyos, biuda ni unya nag-inusara nga nagpuyo sa baga panibalay. So nalakip sa mga nalamoy sa kalayo, no? Ang upat ka baktin, manok naman o isa ka telebisyon na laptop usab sa iyang anak o mga personal nga mga gamit o sinina. So gituwang rason, no, sa pagkasunog mao kining gitawag nga hinaling nga sabuhan nga nahabilin kag K5 Steve. So kagania ato ang ginapaluwa pro gibutyag naman sa Bureau of Fire Protection kun BFP sa Gihulingan na pinagi sa fire investigator nga si Fire Officer John Marjo Visor nga sa ilahag initial nga assessment na asa 27,000 pesos ang danyos sa maong panimalay ni Rosenda. Apan giklaro sa BFP pinagi ni FO2 John Marjo Visor nga initial lamang kini gumikan mahimo pa nay musaka ang nasampit nga danyos sa ilahang record kung mapasa na ang affidavit of loss ni Rosenda o kini tagtungod ining maong panimalay kay Faisiba. So as of now, no, nagapangayo karon og tabang ang pamilya pinagi naman sa pagdawat usab og mga in-kind donation or bisan unsa nga mga donation sa labi na gyud mga extra clothes ban o ingon man mga kinahanglanon nga mga gamit nga kining mga nakit na usab niini kining mga non-perishable goods o ingon man mga household items. So andam man sila mo daw bisan man magamay o modako andam nila nga pasalamatan kini kay K5 Steve kay karon hurot-hurot gyud ang ilaha nga mga kabtangan labi na gyud ang mga personal food nga mga documents kay K5 Steve na appeal matud pa.
0: Oo. Asa ni nga barangay Mer?
2: Barangay Bulado.
0: Sa Bulado. So highway ra ni, highway.
2: Dili bukid. That's why bitaw kay K5 Steve, no, ang according pa sa BFP nga to ang na istorya kaganiha nga pag-abot nila kay K5 Steve is wa na gid nila mahiabti pa ang kining sunog. Pag-abot nila ugdaw na kay di man kasulod ang kining fire trucks nila kay K5 Steve. Unya ang mga residente pud nga nitabang pagpalong sa kalayo naglisod pud kay K5 Steve kay kulang ang tubig or nihit ang tubig kay K5 Steve.
0: Mm-hmm.
2: So mao na nga
0: so, layo siya sa sapa.
2: Oh, layo siya sa sapa tapos layo man po siya sa highway kay K5 Steve. Di po siya maagi og kaning motor, dili man po daw maagi og kaning binigid fire truck, di maagi fire trucks. Bisag ang motor dili po maagi kay K5 Steve according pa.
0: Ah, okay. So mao na nga naugdaw na lang gyud taon. Isa gyud ba ini kakuan dapat nga lang taon sa not only kay kini manggo ingon ani. Lisod naman pod kayo nga kuan. Kana bitawng magpaabot la pud ta kang kanus ana musulod ang kuan dira because kini mga nihilili ana ngilit nga mga barangay dapat may mga inisyatibo ang mga barangay officials, no? Nga kun paano nila nga makuan nga at least dali sila maka anyway kuan magid noon. Di man po ka ang imabalaka kay kalabanan man gunin sa mga bukiran, lagkag balay.
2: Correct.
0: O lagka. Ang problema lang kung ang isa ka balay masunog, maghulat lang yung kamaog daw kay, wow, di kasunod ang bubiro. No? O niya, okay lang kung dool kag sapa. Ang problema po, ang sapa po ni mo, kusog pa imong ihi.
2: Ang sapa po.
0: No?
2: Basubas pa.
0: Basubas pa. So, money very challenging. Dapat may mga himuon nga inisyatibong barangay nga kanang dali rugod makuan ba? Dali mapunit nga at least makakuan dayon nga at least makita man lang yun nga kung nakadukot mga ng kalay, mapalong pag yun ba? May mga salbar pa ka. Pero kung money gingon nga kung pagbot yun sa panahon, yun ana nga, labinag ka ng layo ka, imong balay, kung di pa ka mutungas, kana marag lisod na kinang amping kita sa mga balay. Oo, so at least kwan, mo rin, pila to tanan ang kwan, initial damage assessment?
2: Ang initial lang kagipan sa BFP noise 27,000 pero umpan pa may kagipan musaka pa ni kay wala pa man kapasog affidavit of loss ang tagtungod.
0: Unsa man ang affidavit of loss?
2: So mao na giingon kagipan sa kaning sa Bureau of Fire Protection kay once nga magpasar na niya affidavit of loss kay baybay man pud ning mga kabtangan ang nalakip kagipan Steve. Kay so lakip na ni ining katong labi na kaning 2-4 ka baboy unya na pagining laptop sa iyang anak.
0: Okay. Sige, Mer.
2: Sige, kagibay sa dumawa na ito ang batunol ng balita karong ka oras sa gatod ka dato sa DTX 500 by TC o D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps, kini sa K5 El Versagang para sa kampiyo na balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Kining mga pamalay mga ka-K5 nga naa sa mga bukirang bahin kana mga kanang di ka makaabot dira kung di ka mo agig foot road walay mga dagkong dalan mga ka-K5 munay gingon nga murag amping-amping kita sunog kay kung makadukot ganina mga ka-K5 unya wa kay tabay dira wala kay stock nga tubig munay gingon nga murag mulantaw na lang yung ka nga maugdaw imong balay. So kinanglan amping ta labi na sa mga kanibitang mga haling. No, kanang magluto ka ka K5 Carlo. Unya kanang nakay gipahumok dira nga karne. Unya dugay man sa muhumok. Dugay pud ka gabaga kwag kalayo. Unya pag humani mo gluto mga ka K5 wa pud nimo subhi dayon. Isa na siya mga ka K5. Unya kanimpong mga pamalay nga may mga kuryente na kada lagi usahay gadaginot ta na namagoy kwarta good pero gadaginot ragyod namalit ang mga ceiling fan mga ka K5 nga barato. Unya ang problema kanang operation niya is 24/7 delikado na kayo so ka dapat papahuwayon gina ninyo para dili siya mag overheat ha. So oh, friendly reminder na nako ninyo mga ka-K5, kay lisod ba ya kayo? Perte kalisod nga kanabitaong nag-anam-anam na ka o kanang pundar sa imong kagalingon, ginagmayman. Daghan na kag mga sinina nga napalit. Bisag ang uban branded nga ukay-ukay. Pareha-pareha nako. No, nga ang karsunis mostly ukay-ukay mga ka-K5. Pero branded. So, ang kwandira is kana nakapundar na ka ba? May mga sapatos na, may mga television na, no, may mga ginagmay nga mga appliances na. No? Tapos because of negligence, tungod lang nga wa ta kabalo unsay angang himuon, napupos na og daw tanan. So, muna kinanglan mga ka-K5 not only because nakapalita okay na. Ang paggamit may ginatawag nga kadungan nga responsibilidad. Alam na ka na magmamalit mag barato mga ka-K5, kakunuhay na ako ni sticker sa ICC. So muna mga ka-K5, kinanglan ato agid ng bantayan. Kung namin yung unan ng mga appliances, make sure nga papahuwayon gina ninyo mga ka-K5. Ha? Papahuwayon gibas labi na kanang way tao. Kanya usay kanira bang usa kana kanap kabantay mo. For example ni gamit ka og electric fan kada ceiling fan. Kanya gigitalik da nimo gibyaan nimo kay nianto ra ka sa gawas. Nya pagabot mo tus gawas mga pila ka oras may nakita ka nang gitawag po kasi mong higala. Kaya ipakita ni mo, gibyaan ni mo, kunya pag-abot dito silang kuan, la nagtagay-tagay mo, pagbalik ni mo, ugdaw na. No, so kinanglan, ampingan gid nato mga ka-K5. Make sure nga before ta mag

Hano, kay kinimang isa ka senior citizen sa may Banwasang Isabela, gitabangan kastigo sa duha ka mga persona at sa katapusan giduslak-duslak nakabsan sa kinabuhi. Ingon pa sa asawa, tripping-tripping.

Wala signal si Jong. Nang labapas gulos kurtina. Din kasi atong kurtinahan, no? Ganan ko sa design. I-check na ako kay K5 Joseph Bulano. Check kay K5 Joseph, standby ah.

And alas 11:42 na mga KK5. Thank you Ma'am Josephine Mabos ha, dira sa may boundary Masulog 1-2. Onya Marilo Batalona, Sir Bert din ako June 24. Magpanon midra Ma'am. Bita Ma'am dira mi gahapon and natupong isang adlaw. Tapos murag may gilaktan guro ka. Basi makahapit mi karon ah. Kay mabisita kami kay Sek o kang Ma'am Lilia. And Los Biminda Española, may buntag Fred na lang may udto. Par shoutout ko sa pamilya sa family Pakunla kag sa family Ugaob diris barangay Masulog Uno. Salamat. Thank you Fred. Mayong udto diya sa inyong tanan kag sa mga pamilya. Medelina Yamasaki, good afternoon sir. Shoutout ko ni Lourdes Berhadia sa may Kalampisawan, Kaltraba. Nga naminaw ni mo, thanks from Osaka, Japan, Medelina Yamasaki. Thank you ma'am. Wala pa si Joseph. Sige, alas 11:44. Before tamad to sa unahan mga ka-K5, ang taas nga uric acid level sa dugo, kinatawag na siya nga hyperuricemia. But pasabot nga ang uric acid concentration nagasobra sa 6.8 per DL. Dili mawala ang uric acid sa dugo, gumikan nga mao kini ang end product sa purine metabolism. Samtang ang purines man ang makit-an sulod sa mga cells, labi na sa DNA kog RNA. Kini man ang makuha gikan sa mga kaunuran or internal organs sa mga sapat sama sa atay tinai, baga, korason o kidney. Kung tuman kadaghan ang purine sa lawas, nagataas man ang uric acid levels. O gini nagapurma isip kristal sa joints, rason nga magka-gouty arthritis ka. Nagahabok man ang joints ug nagasakit labi na sa mga tudlo, kini man nagapurma sa mga crystals sa kidney o later mahimo kini nga kidney stone. Base naman sa mga pagton, ang uric acid sa dugo isa man ka antioxidant nga nagaprotect sa lawas kontra sa inflammation gumikan sa oxidative stress. Apan kung sobra kini, kini man nagaserbi isi pro-oxidants, is pro-oxidants ha, labi na sa sulod sa selula. Sa pagtumar sa DTX 500 o Mighty C, importante nga mamintinar ang balanse sa antioxidants o pro-oxidants. Apan kung sobra na, kini man magaserbi isi pro-oxidant lakip na sulod mismo mga ka-K5. So, ang DTX 500, gumikan kini may pinakataas nga antioxidant sa nga 1.3 million orac units. So, kung ikaw gina-uric acid ka,

0: or kaha mga kaka-K5 kining may gouty arthritis, DTX 500 na. Dungagan pa sang Mighty C. Ang DTX 500 Mighty C uban pa, mapalit na sa mga butika, only diri sa Canlaon, available diri sa may diri lang ha, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, diri sa may Philmart Pharmacy, Said Pharmacy. O, mora na ang mga butika, pwede niyo mapalit mga kaka-K5 ba? Dayon, dira sa may Penpen Store, Midtown, Inday Lambert Store, Neneng Store, Kamsani Maalat Store sa may Ubal Panubigan, Mahinay Store o Neneng Chepi Store sa may Masulog Uno, Marcel Perolino sa may Uptown Canlaon o Denland Bake Shop Masulog Dos. Then the same time, available man sa mga Quezas Leaders, dira sa may Masulog Uno, Dos na si Ma'am Josephine Mabo sa Highway. Palit ka mo utan para healthy yung lawas. Tapos may DTX 500 man, may D3 Bio man, may DTX Coffee Mix man. Napuda kang Ma'am Merlin Antulo. Sa babaw na kang GL Antulo. Napuda kang Nonoy Latornas. Napudra kang Ma'am Roslyn Godoyo. The same time sa ubos nga bahin sa may eskwilahan, sa Masulog. Nadira sa kang Ma'am Marifel Sibalyos. So, completos Ricardos na dira mga kaka-K5. Sige, Ma'am Marilo. Hatdan takaon niya, ha? Sige, alas 11:48 na. Nasa linya si kaka-K5 Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep. Kaka-K5 Joseph.
2: Yung aga kaka-K5 pinag sa ato ng mga pinalangga nga palamati dira sa siyudad sang Canlaon, patay ang 64 anyos nga isa ka mangungo nga mamumgon matapos gin sumbag gin sipa kag gin buno sa mga magpakaisahan ay nga yara sa impluwensya sang magkahulubog gin noon diri sa banwa sa Isabela. Base sa report sa kapulisan, magakuha kuntani ang 64 anyos nga si anyos no nga ang tangiyang nga baka dito sa may Purok City, barangay may tubig, sa nga Martes sa nga hapon, Hunyo 16, 2026, sa nga masugata niya ang mga suspect ini kaka-K5 Steve, ngagikan sa balay sa nga ila nga tiya, kung diin sila nag-inom-inom sa nga magkahulubog nga ilim noon, kaka-K5 Steve. So hinali na lang, ginasumbag sa nga isa sa mga suspect, ang biktima kag nagdugang pa sa nga sipa ang pakaisa sa nga matumba ang ining biktima kag ginakuha ang iya nga mga patalom sa nga isa sa mga suspect kag ginagamit ini sa pagbuno-buno sa iya kalawasan kaka-K5 Steep. So nako nakangkon sa nga mga pilas ang biktima sa natuo nga bahin sa nga dugan kag sa likod kag gindala ang biktima sa ospital apang gindeklarar ni nga dead on arrival kaka-K5 Steve. So far ang ini nga update nga dulong sa inyo sa nga klinika dito
0: Bio
2: Detective Andre Gramitic sa DTX Coffee Mixture.
0: Ari ang kwan no? Ari ang ginkwan mo? Ang statement sa asawa?
2: Okay,
0: ari statement sa asawa o? Ikwan tabi?
2: Okay.
0: So, ari. Sige, ari o.
2: Kamatayan na ton ang interview sa asawa sa biktima sa pagpanglot, ha?
3: Gintawgan, bala ang mga tano daw nga ginbuno ko nung ang upod ko sa adik. Yung adik na.
4: Okay, mga pila kabilog?
3: Duwa na sila.
4: Okay.
3: Ibuligan nila, bala, sumbag pa sa baka.
4: Okay,
3: hindi. Magpakaisahan
4: na sila. Okay, ano ko nung ginbuno ginila, ma'am?
3: Ang buta, wala mga ganit ko kabalo kay... Igo na balaan ko ya na nano na siya, gibuno na siya. Manglawig na sa tanas sa baka dito sa pihak. Eh, kay galing gilang bata nila sa dalan.
4: Ah, gilang bata nila?
3: Bata nila, bubaw balay pa.
4: Okay. Pag lambat nila, nang ano ila, nung nakainom sila, nakatripping?
3: Oo, oh. Nakainom sila siya.
4: Ah, okay. Duwa lang gin sila.
3: Duwa sila.
4: Pag lambat nila sa dalan, nga nagalakat yung mga partner, dala nila gin bira.
3: Mm-hmm. Gin ano mo, gin sumbang yun ang upod ko, di natumba kay harap ko na nasa gabay.
4: Oo. Oh.
3: ipagtumba niya gitsipa pag niya kagin dipuwa ang talibo ko niya buno sa inyo. Gusto ko gani nga madapok na sila bla para madulog sa kasuwa.
4: Papasaka ka mo sa kaso, ma'am. Patok sa suspect.
0: Okay. So, mapasaka kay kaso ang asawa kay K5 Joseph.
2: Okay, sa K5 Steve. So, para man ano, ang ato nga nakuha nga mga informasyon sa diri sa Banwa San Isabela kag magpasaka sa kaso ang pamilya sa ang biktima batok sa mga sospitsado. So, para may nga ato nga nakuha nga mga balita kag informasyon diri sa Isabela Municipal Police Station. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Vio DTX 500 GBTC kag DTX Coffee Mix para sa 11 Mbps ko po dato si K5 Steve Flores kag ako naman si K5 Jose Bulhano para sa kapiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Salamat ka kay K5 Joseph Bulhano. Grabe no? Naginom-inom sila tapos kining biktima giatangan nila. Paghuman atang sa diyang nag-agi na gi sa kwan pagikulata. Gikastigo. Gisumbag, gisikaran. Tapos, ang isa, may nadunggab. Without any provocation and lawful reason. So, walay kwani? Walay igong rason pa? Gidogi, gisumbag ang biktima, gipatiran, monotumba, tapos kalit, nagkuwag bulo dayon na gidunggab ang biktima. Nakaangkon siya sa isa ka dinunggaban sa tuog na bayan siyang dughan o duha naman sa iyang alikod. Ano nga klase ni nga mga tao man? Kung maingon ta mga kakifive nga kung tungod lang sa agwa di pataranta, may chance man siguro nga okay lang kung sinumbagay ah. Sinumbagay, ligid-ligid, no? Tumbling-tumbling. Pero kung may pagpatay na mga ka-K5, lahi na pud na. Ha? Lahi na pud na mga ka-K5. This is murder. Hindi ni homicide eh. Sa ako ah, mga ka-K5, on my own analysis. Giyatangan eh. Tani madakpan na ni mga suspek mga kakifay. Alas 11:54 na, niyang tekson taob. Good afternoon, thank you ah. Ma'am Ami Jane, thank you very much. Los Bimines Española. Okay, kakifay dyan yung mong balita. Sige. Amo na yung kalisod mga kakifay sa. Nakoy next tani nga kwan, pero kinanglan ko nang tapuson sa ni temporarily and mabalik kita karon dugay after sa tong K5 Mighty C Network News. Alas 11:55 oras gidali sa maitinguan sa Mighty C the alkaline based vitamin C.
1: 11 Mbps. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga color niini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Mm. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug ban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalansi sa imong nga nutritional need berso sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Doc Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
7: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karni sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
6: Pwede ra di ay utan, no?
7: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir JP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og kinasab si Doc Ramil Oising, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
1: Headline.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita, Iloilo City Government nakiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Dole Eastern Visayas at nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction site sa Tacloban. Dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen, minumungkahi ng sangguni ang palalawigan ng antike. Replacement scheme na is i-abolish. Bagong Valencia MPS chief at tiniyak ang mas malakas na seguridad. Pagdiriwa ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd SDO Bayawan. Ginang sa bayan ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Mekaniko pataya matapos madagana ng ulo ng kinukumpuning sports car. Traka tumaoba sa Ilagan City, Isabela. At 19 anyos lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklana, inaresto ng kapulisan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government nakaisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Nakilahok ang daan-daang empleyado ng Iloilo City Government sa nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of the Civil Defense o OCD pasado alas 9 ng umaga Hunyo 18. Pagkarinig ng sirena, nagsagawa ng duck cover and hold at dumiretso ang mga empleyado sa harap ng Iloilo City Hall sa area ng Plaza Libertad ng nagsisilbing evacuation area at mayroong kasamang mga coordinator. Suportado ang nasabing aktividad ng lungsod upang mapalawak pa ang kahandaan sa lindol. Ilang mga pagyanig rin ang naramdaman ng lungsod noong nakaraang mga buwan at leksyon rin ang nangyari na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction sites sa Tacloban. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
11: Upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas ang kanilang high impact, high visibility inspection, partikular sa sektor ng construction. Sa pangunguna ni Dole Regional Director Dax Villaruela, nagsagawa ang kanilang grupo ng inspeksyon sa 5 construction sites sa Tacloban City noong Hunyo 15 at 16. Layunin ng operasyon na suriin kung sumusunod ang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Standards, General Labor Standards, at kung gumagamit ang mga manggagawa ng tamang protective equipment. Tinitingnan din ang ahensya kung naibibigay sa mga trabahadora ang tamang pasahod at iba pang benepisyong itinakda ng batas. At ayon sa tanggapan ng Dole, ang hakbang na ito ay bahagi ng nilang mandato na tiyaking ligtas sa anumang panganib ang mga manggagawa at protektado ang kanilang mga karapatan. Kasama sa inspection team ang mga kinatawan mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Employees Compensation Commission at Regional Tripartite Wage and Productivity Board. At batay sa ulat, magpapatuloy ang nasabing inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na sa sektor ng construction na itinuturing na isa sa mga high risk na trabaho sa bansa. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 at News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: At dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen na minumungkahi ng sangguni ang palalawigan ng antike. Replacement scheme na isa i-abolish. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Jojen Morillo.
12: Inaprubahan ng sanggunian panalawigan ng Antique ang isang resolusyon na nananawagan sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD, Department of Budget and Management o ang DBM at Kongreso na i-abolish ang replacement scheme at dagdagan ng slots para sa social pension ng mga senior citizen. Sa panayam kay SP Carmilla Rose Limamay, kanyang ipinahayag na nakatanggap siya ng mga reklamo mula sa mga senior citizen at kung saan ang iba hindi pa nakakatanggap ng pension dahil sa walang slots. Dagdag pa niya, isa sa mga problema ay ang pagpili dahil walang pamantayan o malinaw na panuntunan kung sino ang papalitan o bibigyan ng prioridad para sa available na slot. Sinabi rin ni Dimamay na dapat mabigyan ang buong pondo ang pensyon kung saan sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority o ang PSA makikita ang datos kung ilan ang dadagdag na mga senior citizen sa susunod na taon para mapondohan at hindi na kailangan magagawan sa slots. Nabatid ng isang senior citizen ay maaaring ma-disqualify sa social pension kung siya ay kasama na sa ibang pensyon, lumipat o permanenteng relokasyon at namatay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: Samantala, bagong Valencia MPS chief at tiniyak ang mas malakas na seguridad. Ang kampyon na balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Shara Humilio.
16: Tinutukan umano ng bagong officer in charge chief of police ng Valencia Municipal Police Station na si Police Captain Mark Mallard Milan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at kayusan sa bayan. Nang maupo sa preso, tiniyak ni Police Captain Milan na tutukan ng kanyang administrasyon ang pagpaigting ng mga operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente sa kalang pang-araw-araw na buhay. Inaasahang maglalatag din si Press Captain Milan na may satikong plano na angkop sa pangailangan ng bayan. Sa kabilang banda, bumisita rin si Press Captain Milan kay Mayor Edgar Jujun Chavez para sa isang council call. Ito ay upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at pulisya, lalo na sa community development programs. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamaray Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd-SDO. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Dondi Glodove.
17: Ipinag-utos ngayon ng Department of Education DepEd Schools Division ng Bayawan City ang pagsasagawa ng pagdiriwang ng Pride Month sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ito ay alinsunod sa Division Memorandum Number 410 Series of 2026 na inilabas ni Schools Division Superintendent Anilito A. Bongkawil noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay kinilala ang paninindigan ng DepEd bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa pagiging inklusibo, gender responsive at walang diskriminasyon. Sa ilalim ng naturang kautusan, itinakda na ang pagdiriwang ay gaganapin ngayong Hunyo 29 taong kasalukuyan simula alas 3 ng hapon. Ito ay magpapatuloy sa ilalim ng temang DepEd's Pride where every identity belongs. Pinahihintulutan din ang iba't ibang aktibidad ngunit kinakailangan pa rin sumunod sa no disruption of classes policy ng departamento upang hindi maapektuhan ang klase ng mga bata. Bukod dito, pinagsabihan din ang mga pinuno ng paaralan na magtatag ng formal na grupo o club para sa LGBTQIA+ community na mag-aaral at pumili ng isang school LGBTQIA+ focal person. Nilinaw pa sa memorandum na ang lahat ng gagastusin sa mga nasabing gawain ay maaaring kunin mula sa school MOOE fund, gender and development fund at iba pang pondo ng paaralan alinsunod sa tamang regulasyon ng accounting at auditing. At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: Samantala, ginang sabay ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Detalye ng balitang yan. Aridika K5, Grace Belostrino.
18: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin ng isang 57 anyos na lalaki sa Purok Matatagtu, Barangay Panakan 2 sa bayan ng Nara gabi ng June 16. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Adelfa Ibanez de la Barrio, residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman ay kinilalang si Noe Pestaño Barbaja, isang barangay electrician at residente rin ng Purok Matatagtu. Batay sa spot report ng Nara Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 8:30 ng gabi. Agad namang rumispondi ang mga polis at nagsagawa ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente. Pagdating ng mga otoridad, nasa kustodiya na ng mga barangay tanod ang suspect matapos ang komosyon na dulot ng pananaksak. Sa paunang investigasyon, sinabi ng mga testigo na nakita nilang palakad-lakad ang suspect sa loob ng bakura ng biktima bago nangyari ang insidente. Lumabas din sa investigasyon na may espesyal na pagtingin ang suspect sa biktima at inakala nitong mayroon itong romantikong relasyon sa isang lalaking nagngangalang Arthur. Dahilan upang siya ay makaramdam ng matinding selos. Ayon sa pulisya, narinig ng manugang ng biktima ang pagsigaw nito. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang biktimang nakahandusay sa lupa. Sinabi pa umano ng biktima na ang suspect ang sumaksak sa kanya. Idineklara itong dead on arrival nang dalhin sa ospital dagong alas 9:45 ng gabi. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang suspect matapos itong positibong matukoy ng mga saksi. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa suspect para sa pagsasampan nito sa Provincial Prosecutor's Office of Palawan sa pamamagitan ng inquest proceedings. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
19: C Network News.
14: Mighty C Network News.
15: Samantala, mekaniko patay matapos madaganan ang ulan ng kinukumpuning sports car. Detalye ng balita hatid sa atin ka K5K Buscaino.
20: Patay ang mekaniko matapos maipit ang ulo sa kinukumpuning sasakyan sa Cagayan de Oro. Kinilala ang biktima na si Ricky Tautao, 34 anyos, residente ng San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Batay sa inisyal na report, inayos ni Ricky ang isang sports car kagabi sa gilid ng kalsada sa Agora, Lapasan. Bumalik umano siya kaninang umaga, madang alas 6 upang ipagpatuloy ang pagkukumpuni. Dakong alas 8 na umaga, natagpuan na lamang si Ricky na wala ng buhay. Naipit ang kanyang noo sa harapang bahagi ng sports car. Pinaniniwala ang bumigay ang jack ng sasakyan na kanyang inaayos at nadaganan ang kanyang ulo.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
19: YC Network News.
14: YC Network News.
15: Gayun din truck tumaoba sa Ilagan City, Isabela. Tabuan detalye ng balita at edika K5 Dan Chavez.
22: Tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang Isuzu forward dropside truck sa loob ng Mamangi Park sa Barangay Osmeña, Ilagan City. Dagong alas 2:50 ng hapon nitong Hunyo 16. Lumalabas sa paunang investigasyon na nawalan umano ng kontrol sa preno ang sasakyan. Kaya napasok ito sa bahagi ng parke bago tuluyang tumagilid. Kinilala ang driver ng truck sa alias na Daniel, 45 anyos at residente ng Barangay Dada, Tuguegarao City. Kargado ang minamaneho nitong truck ng mga materyales at bumibiyahe patungong Cagayan City nang maganap ang aksidente. Samantala, dakong alas 3:35 ng hapon na nang rumesponde ang mga autoridad sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o nasaktan sa nangyaring aksidente habang patuloy pa ang ginagawang pagtataya sa kabuang pinsala at investigasyon sa tunay na sanhi ng nasabing aksidente.
23: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
19: C Network News.
14: Mighty C Network News.
15: At 19 anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklan na inaresto ng kapulisan. Balita hati, deka K5 Leonard Veray.
0: Arestado ang isang 19-anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEO Aklane at ng Numansia PNP sa may barangay Laginbanwa East Numansia Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Bukil, residente ng barangay Bubog ng nasabing bayan. Ayon sa mga operatiba, nabilhan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 3,000 pesos na bypass money. Samantala, dagdag na tatlong sachet ng droga na nakalagay sa kahan ng sigarilyo ang narecover mula sa suspect matapos ang ikinasang body search. Halos ilang buwan na di umanong minamanmanan ng motoridad si alias Pukil na positibong may kinalaman si legal na droga. Ayon sa suspect, magpapakash in lamang sana ito sa isang tindahan nang bigla na lang itong hinarang ng mga nagpakilalang pulis. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspitsado. Para sa Mighty Z Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: KC Network News.
3: Mighty Z Network News.
4: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpaputok ng warning shot ng isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Ang Admiral Gri Gorovich ng Russia at ang UK-registered na yate na pinangalan ng Bright Future ang mga sangkot sa naturang insidente. Matapos umanong hindi magbago ng kurso ang yate at lumapit sa distansyang kulang sa 500 talampakan, dito na nagpaputok ang commander ng Russian warship ng mga warning shot gamit ang maliliit na armasa upang maiwasan ang banggaan. Kinumpirma naman ng Ministry of Defense ng UK na nag-iimbestiga sila sa naturang insidente. Ipinaliwanag nito na ang mga putok ay hindi direktang itinama sa yate, kundi isang hudyat lamang upang maiwasan ang posibleng salpukan.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Eric Tenerife, ka K5 John Sapio at ka K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
24: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
25: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
24: DTX 500.
26: Pumali sa mga butika.
27: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
28: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
28: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopya ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mao nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
27: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Mm. Extra nga kopya sa code.
28: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
27: Munay.
28: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
27: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. Mm. DTX 500 ug MyTC ra jud.
1: DTX 500.
5: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
28: Garigyo nato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
27: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
28: Mm.
27: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
28: Mm.
27: Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Mm.
28: Buot pasabot sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
27: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
28: Mm.
27: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
28: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
27: Mm.
28: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
27: Oh.
28: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
27: Ayay,
28: gapataas sa oxidative stress.
27: Mm.
28: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
27: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
28: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
27: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
28: Ang Visio
1: nga may D3.
28: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
14: Ay, Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay, dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naakay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ng ubukit, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos ka, ayo.
17: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
16: Sige, sige.
18: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Kanya, pag atol silang pag-inom-inom daw, nilabay ni ay suspetsado. And then, human mo labay ang mga girutlo atol sa kini ang pagtagay sa biktima, ni decider na sandingan mo pauli. Sa iyang pagpauli, ang girutlo nag-atang dahil sa iya kita, Steve.
20: Mm.
19: Walay daghang panguta, nagkalitra daw kini siya ang itigba sa kado so wala pa masayari ngayon ng dan.
20: Mm-hmm.
19: Human sa insidente, ang kini suspect ni Kagyo niya ang biktima sa hingagaw ni dangat sa tambalanan nga naanak ron sa iskampo niya kahintag. Base sa initial nga ipapasin nga ito na kagaw, itong old grudge, no? Or saraan ka nagbangi ang nagunang motibo nila mo nga iskampo dito.
20: Oo, pero ang kumustang suspect ka kay Five, Jong?
19: At large.
20: At large. No? So muning kwan na old grudge ang ilang kwan. So okay na, stable na ang kahimtang sa biktima, no?
19: Yeah, so sa mayro man ay hangtan. Pag nilang tayo mayro man si Pagsib yan.
20: Pero Jong, since ang kwan identify ang suspect, so sa may kwan sa pamilya ron or mismo sa biktima, mapasaka agis la kaso?
19: Mo pala to niya ibalon kita sa Steve, ano kung sa itlastada ini ay ato ang pag-iwan ato ang pupugin ng try out out si plus captain ng bagong sa itlastada development na ining mo nga
20: sige oo so na moros ka traba
19: okay na ano po another shooting incident ng hindi na itabo kagandang ng kadlaw
20: oo
19: sana po tuto ka patay ra bagay sa
20: Bukiran Japons ka traba?
19: Dili ra sa man dol sa proper.
20: Dol sa proper. Oh.
19: Sa tenay di an sa dagi. Kusit sa dali nang alauna sa kadlaon.
20: Kadlaon. Oh, sige. Base makwa na ron matangan sa El Castigador. Okay. Oh, abi ko mangani ngani anak kag katrabang pait kag kurtina. Aha.
19: Do na kay sidin ti ako sa gitigbas ako sa gipusil patayar bigid.
20: Oh. Sige jong.
19: Okay. So man ato matod ka report kag to para sa pagabag level ng DPS at sa Bitro Baltic sa Manidog. Mighty siya kung kaya kita Jong Basales para sa kampiyon ng mga balita. Service mo dito kay Ngawas Radio, Skipa News FM.
21: K-Live News FM. Kampiyon Report.
20: Okay, salamat ka K-5 Jong Versales. Grabe ning katraba ba? Oh, tubag-tubag na ni katraba. Dayon Tuboso, Escalante, Sagay. Maingod to, parente Taridani. For the meantime, check sa na to si KK5 Jom Sunido. Kini namang kasamtangan nga nagpapilin nga Yellow Zone ang Sagay City. Correct me if I'm wrong. Regarding ni mga KK5 sa kining FMD ni or kining sa Baboy. I-check tayo sa linya ka K5 Jom Sunido.
21: K5 News FM Live Report.
20: Jom.
22: Steve, mura magyug na balaka ang taga-sur nga bahin sa Negros Occidental. Apang ang
23: city remains sa tinatawag na tunayan.
22: Nag-mile ra si Doc Mojo. Ugmatod pa nga base sa ilang pag-inspeksyon kay sa pagkabati nila nga dunay nangamatay nga mga baboy sa sur nga bahin. Og nila pa wajay problema diri sa siyudad sa Sagay. Sila ang iklaro iyahag yung gipunto ka kita Steve nga nagpabilin nga naa sa yellow zone ang siyudad sa Sagay ka kita Steve. So kung ato ag yung lantaon may tulo ni siya ka kategori kini kabahin sa kaso nga nagdaghan kaniadto katong African swine fever. So ang African swine fever nga mao gitoy nakahugno sa industriya sa manugbaboy atong niaging mga tinuig kakipay Steve og niingon si doktor nga kaning yellow zone ang tulog kategorya kaki Pep Steve, nagsugod ni siya sa red zone. Muingon na to kanang di yun pwede nga, dili na yun pwede nga mapagwa ang produkto nga baboy, ang karniman o kumbuhi, na ang ikaduhang kategory, nga muingon na to nga kining pink zone. Ang pink zone na po kaki Pep Steve, muna siya gikuan, gikonsiderar nga reserve nga area nga kung pananglitan nga mawad-an na og si og kaning saguron nga baboy ang naa sa red zone, pwede sila padad-an. Apang ang taga red zone mao dili pwede kasulod sa area nga naa sa pink zone. Ang kining ikatulo kaning yellow zone kay Kipay Steve mao ni sa kategori nga giingon gyud nga kining ESF free ang maong dapit. Effective atong pamatian ang tipik sa habig ni Dr. Mujo, ang City Veterinary Office Officer Diriya sa siyudad sa Sagay.
23: Meaning sa atong nga pag-surveillance, Sagay City remains sa ginatawag natin ng yellow zone status. Meaning sa atong nga pag-surveillance, atong nga mga kasapatan, diri, Sagay City remains African swine fever free.
20: Okay.
22: So, matuigod, yag yung iklaro ka kita, Steve, nga ESF free ang siyudad sa Sagay. Why kakulbaan ang mga Sagay noon ka kita, Steve?
20: Oh, pero may mga mitigating initiative ang veterinary in kaso gid.
22: Bisan pa man gani kay Kipay Steve, no? Sa bagay gahulat gihapon ni sila sa mando sa Provincial Veterinary Office kay kung og ato ang lantawon kay Kipay Steve og asa to sample. Diri abi sample lang ni ha. Diri ang manapla na-infect sila, nabutang na sila sa red zone, ang kining kad mo ni siya kining kuralan nga si manapla di makaagi og kadis. Kung matakdan si kadis, si Sagay maoy mukural para di makalusot sa kwan. The same way dito sa store nga dito sa first district nga area, pananglitan kung na-infect ang San Carlos, si Calatrava maoy mubutang og kining kural nga para di makatulod mo ana isa ka Kipay Steve.
20: Og
22: ang kanang maong mandatos kay Kipay Steve, ila pa na ila nang gihatag sa ato ang Provincial Veterinary Office.
20: Oo, so may mga kwan na, may sa kwan pa, marag per category siya.
22: Yes, oh, mo yun na siya kay Kipay Steve. Yeah. Pero bisan pa man, ang ato ang mga lokal nga mga veterinary office kay Kipay Steve, even ang ato ang Department of Agriculture, kay dili na to ma-deny na doon na pa yung mga dakbayan karon nga wala pa yung mga city veterinary office sama ni ining sa kwan, dakbayan si Escalante, ang lungsod sa Toboso, doon ay City Agriculture Office pero sa itong pagkasahid, Wasad, at San Calatrava. So, di radagway sa San Carlos, kakita yung Steve. So, ang kining senaryo, bisan pa man nga, maingon na to nga, dili pa, kuan, dili pa hulga ang kining ESF sa Tibuok Negros, pero ang matag LGO, labi na gid, ang City Agriculture Office, doon na yung mga giplano nga mga tikang kung gaugaling man usab nga mukatap ang kining African swine fever.
20: Okay, sige Jom.
22: So muna pila ka mga balita o kalambuan ang atong nahipo sa itong paglibot-libos tibok dakbayan sa Sagay. O ang kining nga balita hatod ka nato sa Ditix 500, Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, D3 bios 4 biotics o extend food supplement. Ditix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Kuski 5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, G5 News FM.
21: 11 Mbps!
20: Alright, salamat ka kay 5 Jom Sunido. Standby ka kay 5 sa free. Alas 12:38 na mga kakay-5. E-check sa nato si kakay-5 Sefri Sario regarding na kining 19 anyos sikop tungod si legal nga surtres. E-check ta Sefri Sario.
21: K5 News FM Live Report.
1: Sir, Steve nagpuyo karon sa Balay Bilangguan ng usa ka 19 anyos nga lalaki, human masikop itol sa gipaygayon nga operasyon batok sa illegal nga sugal sa barangay Nangka, Bayawan City, Negros Oriental, Milabay lang adlaw. Ang Bayawan City Police Station na KKPM Steve giila ang suspetsado nga si alias Mark Ulitawo, mangunguma og residente sa Sitio Milagrosa, barangay Nangka sa Lasangpit, nga Rakbayan. Sumala pa sa kapulisan, gipaygayon ang operative sa operative sa mga operatiba sa Bayawan PNP ug giabagan sa mga personnel sa 5th Maneuver Company sa Police Regional Office Negros Island Region ang anti-illegal gambling operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspetsado human nga masakpan nga midawat og pusta alang sa swertres gikan sa usa ka police decoy bisan na wala siya illegal nga otoridad sa pagpahigayon niini. Kakipag-slip na recover sa suspect ang usa ka duplicate number o usa ka improvised receipt nga dunay mga kombinasyon sa numero. Usa ka gatos pesos nga gigamit isip pusta alang sa alas 9 nga drone ini. O usa ka gatos 99 pesos nga gidudahang kita gikan sa illegal nga sugal o duha ka tabs o usa ka itom nga bullpen nga gigamit sa operasyon. Tuhod ni Inig, pahibalo sa kapulisan ang suspetsado sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon nga pulong nga iya nga nasabtan. So wala pa siya gidala sa custodial facility sa Bayawan CPS alang sa hustong disposisyon o pagbasaka sa kaso. Ubos sa Republic Act 9287 o balaod batok sa illegal nga numbers game. Ang Bayawan CPS parayon nagkampanya batok sa tanang matang sa illegal nga sugal aron mapadayon ang kalinaw o hapsay sa komunidad. Mao na atong nakuha nga balita tungod kinato sa DTX 500, D3 Bio og MyTC og DTX Popmix nakakapikan na nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps ako si K5 Sepre Serio para sa kabilin nga balita at serbisyo publikong kaligawan sa Negros, K5 News FM.
20: Okay, salamat ka K5 Sepre Serio sa imong report.
2: 11 Mbps.

0: sugbo, Sir Joel. Okay na, no? Ari sa ta, mga ka-K5. Okay, ang kanimanggong dila, atos nang ibalita, mga ka-K5, nagapamato karon na ang Police Regional Office Negros Island Region sa nagalapta sa peking informasyon sa social media kalabot na sa naitabo ng engkwentro sa Regional Mobile Force Battalion o duha ka mga sibilyan sa mga katapos ng New People's Army sa may barangay lalong kalatraba nitong Hunyo 14. Mabasa sa nagapakatap nga peking informasyon nga may napatay sa nitabong engkwentro taliwala sa duha ka kampo apan walay napatay o kung nasamad na nasamaran sa insidente sumalapas informasyon sa kapulisan. Ang otin na gayon mo naman sa investigasyon ang Regional Anti-Cybercrime Unit Negros Island Region sa itabong nga paglaptas sa sayop ng informasyon sa social media.
1: 11 Mbps
0: Alas 12:43 na mga KK5. Ari sa ta sa tuang hisgutan. But dia gikasubo sa tibok komunidad naman sa Kabangkalan Catholic College sa Banwa sa Kawayan ang pagtaliwan sa SK chairman sa barangay Yawyaw o magtutudlo sa mga eskwelahan. Ang mga SK chairperson isa ka 26 anyos nga nagatrabaho man isip isa ka magtutudlo dool sa tulo ka tuig. Sa nakuang informasyon nga gikan sa K5 News FM o sa K5 News FM Kabangkalan, nagbungkuan ng motorsiklo ang gimaneho ni Vincent Talido. Isa ka motor rider sa may crossing Biarin sa may ilog alas 8 pasados kagabion o kagabi. Nasar nga gikan sa syudad sa Kabangkalan, si Talido og papuli nagtani sa Kawayan. Nakaangkon sa samad sa ulo, si Talido nga inungdan siyang kamatayon samtang ang isa nga napa karon sa critical nga kondisyon o pa rin nga ginatambalan sa ospital. Sa karon nagabuo ng mga simpatiya o mensahe nga ginapabot naman sa mga estudyante, kuyog sa barangay o mga pinangga sa kinabuhi. Samtang sa Picas Bay naman gikonpirma sa Commission on Appointments. Kagahapon ang promosyon sa 5 ka mga taas nga ranggo sa opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas human kininalangan gumikan sa kakulang sa mga senador nga moserbisyo sa komisyon. Gagiaprubahan sa Commission on Appointments sa mga ang appointment nila ni Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General ni Sifuro Diaz Jr. o Brigadier General Rose Mawate Remo. Kinanuman nga konfirmasyon sa mga opisyal na langan itong Hunyo 1 uman wala may abot sa kikinanglan nga dagadangon ng mga senador nga mga sir magasirbi isip representante sa Commission on Appointments. Ang bago naman nga miyembro sa Commission on Appointments gikan sa Senado na lakip nila ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Majority Leader Juan Miguel Subiri, o mga senador nga sila si Joel Villanueva, Rizan Taveros, Rafi Tulfo, JBR Sito gikan sa Majority Block. Apil usab sa komisyon ng mga senador gikan sa Minority Block nga sila si Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos Bungo, Jingo Estrada o Mark Villar. Gawas sa mga promosyon sa 5 ka mga general sa AFP, giaproban usab sa Commission on Appointments ang 3 ka mga nominasyon o 83 ka mga ad interim appointments sa mga opisyal sa Department of Foreign Affairs nga sakop sa Philippine Foreign Services.
1: 11 Mbps.
0: Now, ari sa tama nga ka-K5 sa kining giingon karon sa Digital 2026 Philippines Report sa gitawag nga Data Reportal. Aduna na'y ginatawag muabot sa 95.8 milyones ka mga social media user identity sa Pilipinas. Gipagawa sa Meltwater niyatong Miyerkules o kagahapon ngang ginagamit.

0: Now, nalang ko'y gamay mga ka-K5 nga, this is not a correction, but this is a comment, no? Ako dili ko mutuo mga ka-K5 nga 95 milyones na ang user identity. Nganong makaingon man ko nga dili ko mutuo mga ka-K5, it is because di man mo open dere akong calculator. Ari na lang ko. 95,800,000 na onya to be exact mga ka-K5, kun ang populasyon sa Pilipinas, we have 112,729,484. So, ang wala sa social media, 16.9 million. Ang pangutana ko lang mga ka-K5 is there must be a check and balance. Now, wala ko gakuan ha. Kanang ilahang kuan, kanang ilahang gihatag nga ano tawagan ni data that is based on the what we called raw information or raw detail. Tinuod jud nga naay kuan, naay 95.8 million ka mga social media user identity. Pero wala dira na clarify. Number one clarification, age bracket. Number two mga ka-K5, type of social media. Number three, an average of social media account per user. Dira nimo mabal-an mga ka-K5 kung ang usa ka persona, for example si Carlo, pila ka book yung account? Doon na, I don't think so mga ka-K5. Now, user identity manggod. When we talking about user identity, meaning kasi bisag usa ka tawo may daghan siyang identity. Pasabot ana mga ka-K5, may identity ko. Different ang ako. For example, ako ron, ang Facebook account na ako, may user identity. Tapos may duha ko ka ginamanage nga page. Duha man na ka user identity. Tapos may ginamanage ko mga ka-K5 nga, for example, let us say YouTube channel, another identity. Tapos register pa gid ko, for example, na ako'y Twitter pa na ron, Carl, ay na naroon, no? X videos? X lang, oo. Another kwan. Another na pod nga. Yeah, don't tell me mga ka-K5. For example, wala po diri na categorize mga ka-K5 which are active and inactive. No? May active at aktibo ba siya? For example, active for this year, pila ka bukang aktibo anak? Kaya mabala man mo kanon sa last post. Ang active last year, ang active today. Pila ka book ang na-deactivate, pila ka book ang inactive na. 'Di ba? Confusing siya eh. And the same time, take note mga ka-K5, 16.9 million. Don't tell me nga mo covered na siya mga ka-K5 sa mga seniors nga mga tag 80 anyos nga wala nagagamit og sa mga bag-ong gipanganak which is ranging from 0 or taganta kanang bag-ong gihimugso hangtod na sa 5 anyos. Diba? So wala na categorize mga ka-K5. Now, tinuod, wala ko nagkuhan nga dili ni tinuod. Tinuod ni 95.8 million. Wala lang siya na categorize. Parago ni giingon, ako lang ni isumpay mga ka-K5. Parago ni giingon sa isa ka vlogger ba to? Nga ningon siya nga ay ginyog lagutan ning si kuan. Kay naraba na siya ay pila to ka million nga mga followers mga ka-K5. Mudagan ganina kay kanarabang gidaghanon siyang followers, gamay na lang kulang daog siya. Now, tinood man, pero categorically speaking, pwede po siya mahimo nga fake news. Why? Because out of your followers, parang gunaro, no? Ang followers na, nakoy followers magkakipo, ang ubang followers nako, wala man nagaginawa. Ang uban na mo na gitagad kay naghimog bagong account. Ang uban na mga kakikipo, basig asa na ganito, basig na donut na to. Diba? And always remember, kakifab Carlo, not all your followers mo mutando ni mo. Na ubang followers para sundan lang yung ka. Napoy uban mga kakifab, wala lang kagi unfollow. Pero imuha ng kauban sa una, imuha ng taganta, nag-uyo na sa imuha sa una, pero karong subak-supak na nanimo. It's not a, may consensus, pero it is not an assurance, mga ka-K5. Dili siya mo'y basihan. The question is, how would you convert that into votes? Para ganun yung katong ilahang sa signature campaign. Ang signature campaign, mga ka-K5, pwede ni mo i-register ang imuhang pangalan, imuhang sanay, imong number o imong email kapila ka beses. Sus pa ita. Wala ko yung oras, mga ka-K5, sa tong tulumanon. Ay kalimot, mga ka-K5, ba? Ang atong ang atong D3 Bio Coffee, Pre-Bio Coffee o DTX Premium Coffee. Sige, unya sa ngalan na lang sa Ibuk Persa sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Unya 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa ako naman nga mga partner, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Munjay, ka K5 Rico, thank you. O sama naman nga CEO Doc Ramil Uy. Ginigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Uy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
3: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
4: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
3: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
4: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
3: Daghan
4: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
3: Correct.
4: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong naay mga ulcer, naay mga acid.
3: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
4: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
3: Correct.
4: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na
3: wala.
4: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
3: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
4: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
3: O upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
4: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: D3 Bio!
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayong akong blood.
5: sugar.
6: Ahong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
7: D3 Bio.
4: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
3: Oy, wow.
4: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
3: Correct.
4: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
3: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
7: D3 Bio.
4: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
3: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
3: Sunog.
4: Mabangag, Sir JP, o mahimong
3: ulcer.
4: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
3: Ikis na po. Ikis na po.
4: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
3: Wala.
4: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
3: Correct.
4: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
3: Oh.
4: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
3: Ay wala.
4: Pero ang D3 Bio naapa siyay monocaprin.
3: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa og capric acids.
7: D3 Bio.
4: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
3: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
7: D3 Bio.
3: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
7: D3 Bio.
9: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edlinstone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Lih,
2: napagaduwang na ko sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Lidditz, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix mabaka mga butika DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman Man.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Nagamuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, huwag siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Good afternoon, everyone. Good afternoon, mga ka-K5. Really love that I... Welcome to Afternoon Heartbeats. Kauban sa inyong DJ Martin Dero. Really love that I... All the way to 3 o'clock this afternoon on Thursday, June 18, 2026.

afternoon once again, mga ka-K5. Checker time is 1:25. Kaubang gihapon si DJ Martin Dero this time. May hapon dakbayan San Carlos sa mga igsuon nato diha sa ilang mga balay karon. Sa mga igsuon nato nganing orasa nako naasa gawas sa ilalom sa mga kahoy kay nagkuan pabugnaw lagi. Kwerteng inita sa panahon mga bay. So mas maayo man pud bitaw nga mo gawas-gawas pud ta aron nga matam-an diha sa sulod sa tuang balay oy. Mas binadyon ang mga balay mga ka K5 nga walay mga kisame. Walay mo kuan, walay mo stop sa kainiton sa adlaw mga ka K5 ano? So gawas-gawas-gawas dito mo dapita sa ilawom sa mga kahoy. Magduyan-duyan, kauban sa mga nindot na to nga mga sonata this afternoon. Ako'y bahala mo duyan-duyan ninyo mga ka-K5. Siyempre, kauban sa ito ang pagbasa og sulat ron digidugay. Ako'y bahala na. Hoy, may hapon po di ay diradapita sa mga taga Valle Hermoso, taga Canlaon, Gihulgan. And some parts of southern part of Negros Occidental. Good afternoon to all of you there. And good afternoon also sa Calatrava, Toboso, Escalante, DSB. Pakpakan ang kaugalingon, ladies and gentlemen. We are still alive. Kandra ba kayo ang wala kabugtaw gabi nga nangatulog, diba? So, dapat pasalamat yun ta sa ito ang mahal nga Ginoo nga today we are still here. And gitagaan gihapon tag nindot nga kinabuhi mga ka-K5. Diba? Wala na ibang regalo kada adlaw Pamela Pirater, ma'am. Ang pag-abli sa imong matagikan sa katulugon. That is very the best gift every day. Diba? Karon nga dugay mga ka-K5 ha, mubasa tag sulat, kining sulat sa usa ka asawa. Nga hantod karon bisag lima na ilang anak MJ. Pero dili gihapon mawala ang iyang pagsendo sa iyang bana. Ganon. And ato ang balita, artista ron dugidugay. Kay kini di ay MJ si Bimbi. Kaila kang Bimbi? Ang anak ni the queen of all media sa mga artista nga si Chris Aquino. Ang puso mo na dati. Musulod na di ay ni og showbiz na jud. Wow. Kumusta na ka si Nanay Chris, no? Okay na ba si Tita Chris? Murag okay naman guro ayang kaugalingon. Grabe ang struggle niya, no? Sa iyang tong balatian niya. But sa puang pagdungog, sa pagpangchismis na ko. Okay na jud si Chris Aquino as of now, mga ka-K5. Ako man pang balita, artista na ito ron, mga ka-K5, kay nang kuan daw. Di naman nagkulang ang pag-ibig. So, ito ko bang balita na ako artista na limot na naon ko? Basta dungagal na ako na ron, ha? It's 1:29 our time right now, mga ka-K5. Ano? Once again, my name is DJ Martin Dero. Here we go. The music na ako, nawala na ako. The Gift from Jim Brickman. Maing hapon sa mga taga-merkado. Maing hapon, maing hapon.

All right, check your time is 1:44. Kamo na minaw gihapon with DJ Martin Dero sa Afternoon Heartbeats. Dere lang juda mga K5 ano sa ato ang K5 News FM San Carlos City mga ka K5. Nainanawag

Unya, ganihang buntag jod na igipusil sa Kalatrava sa patunan patay mga ka-K5. Ay nako, naunsa naman yung mga tao sa kalibutan, buragula naman ikahadlok magpatay ni sila. Ay nako, kining a portion mga ka-K5 hatod jod nato sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kay wala lagi gagawas ko ang nawong ligi MJ. Murag mauna gamay ang galantaw kay walay gwapo makitaan. So, ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, mauni ang pinakasiga ron nga kape. O ana, ready ay na. Sa diin to siya ya. Ay nako. Lisod ding old stock ta. Pwede na makamonitor sa tuang K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At sa inyong mga radyo diha sa 95.7 of course. Again, ang tuang DTX Coffee Mix available na sa tanang mga butika. Kung gusto ni mong makapangaping ang matabangan, imong kaugalingon na ay binipisyo mga ka-K5 ni ana ang kape. Ang kaping makatabang jod sa tuang kaugalingon, ang DTX Coffee Mix. Dali siya ay detoxifying compound, ano? Wow! Ay, detoxifying compound nga makatabang aron walaon ang mga hugaw-hugaw sa tuang kaugalingon. Sige! It's 1:47 in the afternoon. Kung talagang magpapaalam. And diri na ta sa pagbasa sa tuang sulat aning hapon na mga ka-K5 ano, sa nag-atang diha sa sulat nga atong basahon aning orasa ron. Naghamag og kaayo nga magusto maminaw basta basa-basa nagsulat ron ano? Good afternoon usa sa kay Rimalyn Torino Tabligan. Guwapo man di ay ni si DJ na minaw mi ni Modri sa Alibabay Mabigo kanlaon DJ. Salamat, maing hapon yu tanay. Thank you so much for the compliment, ano? At least na ining dayaw nato ang K5MJ. Salamat kayo. And once again, akong pangalan kasi DJ Martindero, ha? Martindero, ayun. Sa mga nakadungog na nako before, dugay na ko diri sa Dakbayan, San Carlos, ang una. Basa tag-sulat, aning orasa ron kay nako? Ang sulat ang basahon, mga ka-K5. Maing hapon ni mo, DJ Martindero. Ako di ay si Stella. Naan ako sa 37 anyos. Ano? 47 years old di ay 37 man yun. Sa 47 anyos sa DJ Martindero. 20 katuig na ko nga nagpuyo diri sa Dakbayan, San Carlos. Ayaw lang isulti ang ako ang pangalan diha. Nga tinuod basta taga barangay 4 ako. Ay, duol-duol ready ay ano? Sinara na sa gawa sa tuwa aki 5MJ? Hindi siya mao kato ng libod o kuan kinang kamutikyo? Masig siya ni ba? Usan ako ka 47 years old o niya gatrabaho ko sa usa ka law firm sa Bacolod. Ah, sa Bacolod. Law firm ha? Tigasin to ha? Iba to MJ ha? Ato ni tarungon pagbasa MJ kay basig makasuhan ta ani. Na ako'y lima na kabuok nga anak. Na anak ko'y graduate sa college. Onya ang ko ang bana kay usa ka policeman nga na-assign sa usa ka lugar diri sa Negros Occidental. Ang itago-tago man ay Madam Stella o isulti na lang nato guroni. Ang ko ang bana DJ Mark kay butan ka ini siya. Nag-ilhanay mi ani katong

0: na maligya kog kuan kinang na maligya kog isda sa merkado. Pero dugay na mi ani nag-ilanay o niya katong ga-eskwela pa kog college diri sa Dakbayan, San Carlos. Pagka-graduate na ko og college, kini siya ning graduate na pod o niya kinalaging mga tulo na katuig na nag-uyabanay ming duha. Bisag wala pa may mga trabaho ning decide mi DJ Mart nga mupakasan. Sa katong nakasal na mi, nakaanak mig duha DJ Mart. Dito na nga naka-decide na pud siya nga musulod sa pagkapulis. So, ako pod bilang usa ka asawa niya. Dili po ko ganahan DJ Mart nga kinang maglingkod rako diri sa amuang balay. Nagtinguha po ko nga makatrabaho kay graduate man ko sa usa ka kurso. So nangita mig katabang aron lang jud nga makabantay sa amuang duha ka anak. Imagine mo 25 pa ko ang edad pero duha na amuang anak. Sa dito na ko sa Bacolod, usahay magkita mi dito kay na-assign mo po siyang Bacolod. Di na ko mahipunggan ang kuang kaugalingon DJ Mart nga magselos kunya. Usahay manggod na ay mga mo-text niya, na ay manawag niya nga mga bayi. Nga ingon niya kini mga bayhana daw kinang ilahang ginagamit aron nga mo intel daw. Kina-assign manggo ni siya sa drugs sa K5 DJ Mart. Usa ka adlaw ana, ako a siyang nakit-an nga naay ka-chat. Unya, wala ra po niya gitago ang iyang cellphone, so nabasahan ako ang nag-chat niya kay naipangalan nga si Sheena. Dito na nga ko ang gipangutana kung unsa ka sa kuang bana. Ningingon ra po ang bayi nga naa daw sila'y trabaho. Ita ani o maputol man ni MJ ko ang pagbasa oy. Mo commercial man jud ta ani god. Ayaw mong hawa dira mga ka K5 ba kay pagbalik na ko ato aning hot don o pagbasa kay burag intense kaayo ni ko ang istorya rong hapuna mga ka K5. Grabe ni. Ang asawa ga trabaho sa law firm, ang bana kay policeman. Balikan na lang na ako ron ha. Standby sa mo diha yung maghawa kinigihapon ang Afternoon Heartbeats. K5 News FM.
1: In the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako nasab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust pain. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nga ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang Sir GP. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug Mighty C ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
1: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako nga akong mga TL o mga panakit. Kapagadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o katapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
4: brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mauna. Muna nga kinanglan yun nimo o gaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maujud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, maayong lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
2: Tulupod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
1: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kasi si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na nasa 200 plus. Akong sulayan, inom ko DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka lang sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman.
8: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
9: Pasos ako ba? Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba nga magtigom na ita matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi at sila'y emergency fund savings ba?
8: Seryoso naman kayo ka ba? Uy, di na ito malingawan eh.
9: Dagang paagi malingaw ba? Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
9: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
8: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
10: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Alright, salamat kayo sa paghulat mga ka-K5 ha. Ang matang oras karon kay last 2:05 na sa kahaponon. Kamoy na minaw gihapon with your DJ Martindero. Kiningabahin mga ka-K5, hatod nato sa ato ang Power Trio. Ang DTX 500 Mighty C o ang D3 Bio. Kining Power Trio mga ka-K5, maoni pinakalig-on ron nga food supplement nga makatabang jod sa tanan ninyo nga mga pamalatian din ha, bisag unsa pa nga mga pamalatian. Pwede nyo magamit ni morning, sa lunchtime, and dinner time. Paghuman ninyo og kaon. O bisag ganig wala pa mo yung kaon, okay ra jud siya because nga ga-serve ni siya as food supplement. Sa tuang lawas, palig-unon ang tuang immune system. Gamita lang ang Power Trio DTX 500 og Mighty C or plus ang D3 Bio mga ka-K5. It's 2:05. Let's go mga ka-K5, ato-atong dungagan ang pagbasa og sulat na to ganiha. So mauna tong according ni Stella, nakaistorya niya ang bayi nga ning chat sa ihang banang pulis. According sa iyahang pagkuha og information, katong bayhana daw kauban sa trabaho sa pulis. Pero dili siya pulis. Murag gigamit lang ni silang intel daw. Bago na trabaho sa mga pulis nato nga naa sa drugs na bilong. Ano sila yung mga ginagamit ng mga personalities aron nga madakpan ang mga drug personalities po na naman. So, according pa ni Stella, nga wala na lang nako tagda K5 Martindero. Pero, pagka lipas sa March sa mga duha ka semana, murag ning lahi naman ang lihok sa kuang bana. Dili naman pirmihan nga mo stay sa among balay, sige na lang lakaw. So dito na nga nagduda ko niya nga basig naa siya'y ubang babay. Pero gipasagdan lang jud nako siya kay kinang wala kay ebidensya. Wala ra jud ko nagpakita nga apektado ko sa iyang ginabuhat namo sa kuang mga anak. Pero wala po niya makit-an nga nanilag na jud kog maayo sa iyahang mga lihok. Usa na kaadlaw nga naligo siya. Ningring man ang iyang cellphone. Ning abot na og katulo ka ring wala jud nako tubaga. Pag ikaupat nga sige graging ring iyang cellphone dito na nga gikuha nako og gitubag kini. Pagtubag nako kay bayi na pod Mart. Pag-ingon ako kinsa mani, nintubag ang bayi nga naaba si Sir. Ingon ako nga naligo pa nga numan, wasig na akay ikahabilin diha ako nalay isulti niya. Niingon man ang bayi nako Mart nga sige lang kay sila nalang kuno mo istoryahan ay sa ilahang transaksyon. Ako ang save ang iyang number, nakasala na jud ko kay ko ang gihilabtan ang cellphone sa kuang bana. Pero sa pagkaasawa na lang nako, dapat nako ni buhaton kay dili pwede DJ Mark. Na masigmahimo kong tanga sa umaabot nga panahon. Okay din naman ang imong gibuhat. Mas importante na. No? So pagkagawas niya, ako siyang gipangutana kung kinsa ba jud ni si Sheena. Dito siyang burag makatubag or burag dili po siya katubag. Burag ning kaka siya Marta sa iyang pag-ingon nga kauban ako sa trabaho. Nako kinsa man jud na siya, unsa ang iyang papel sa trabaho ninyo? Ingon niya nga intel na siya namo. Ginagamit namo na siya aron nga makatransaksyon daw sa bayi katong ilang gisuspikan po nga mga drug personalities nga mga bayi. So, wala na lang ko because sa pagkapulis niya, unya, kay balubi ako nga butanan kay ko ang bana. Ipasagda na lang jud nako kay 5 Mart. So, ning lakaw ang mga tinuig o niabot og lima ang amuang anak. So far, Mart, wala man jud ko kakita nga na siya'y bayi. Murag wala niya jud nako madiskitahan nga na siya'y bayi. Pero hantod karon. Bisag lima na ang amuang anak, dagko na kaayo na anak ko'y college road. 47 na pod ang kuang edad pero dili gyapon mawala ang kuang pagduda sa ako ang bana. Unsa ba ang angay na kong buhaton DJ Mart paging ani ang pagselos nako usahay ihilak na lang nako. Nga mag-inusara sa kwarto nga di pod nako gusto nga makit-an kuniya nga naghilak. Pero di man pod siguro mabuhat na sa imong bana no nakalima naman gani mo. Bitaw no. Sa maula na DJ Mart, ako ang gipangayog tambag ni Moron na ako diri sa Dakbayan San Carlos kay usa na kasimana nga ning leave ko sa trabaho na ako. Naamay balay diri sa San Carlos unya naamay balay dito sa Bacolod. Dagang salamat kabay pa nga mahatagan ni moog tambag kining ko ang problema. Masigidula-dulaan ra ko sa kuang bana unya hantod karon nagpakatanga na lang jud ko sa iyang ginabuhat nga burag wala ra koy ideya. Grabe ano. Tawagan na lang ko sa pangalan nga Stella, taga Barangay 4 sa Dakbayan sa San Carlos. Biko Stella, according nimo ba sige dula-dulaan ng kasi imong bana? Taga ang tagag sunata nga Solitaire.

0: Alright, checkered time is 2:29 in the afternoon. Kapoy na minaw gihapon diri sa Afternoon Heartbeats. Siyempre, kaoban gihapon sa inyong DJ Martin Dero, mga ka-best friends na to diha. Grabe, habaguro na ako na-interview K5 Jong. Na ako i-send ni mga interview sa kagawad sa usa ka barangay ato nahitabuan. Ikaw nalang bahala diha kay kulo kompleto na. Nag-away ra sa kahoy nga kinang ulingon ba? Unya na suko ang pag-umangkon, gipatay ang tiyo. Tungod ra jud sa kahoy. Actually, nahitabo di ini ang kining pagpatay atong Martes pa sa gabi. Ganiha na ni nasapuan nga wala na makit-an ning gipatay K5 Jong. Ay nako, bisag kahoy magpatay naman ang tao niya, magpamilya pa jud ha, grabihan ang tao niya. Grabe ang samad sa tiyo sa ang iyang samad jud. Duludaghan. Anyways, good afternoon to Madam Janet Dakda Kabugwas. Good hapon, sir. Nagkatawa man ko sa maglantaw, sir, kay murag serious, murag dili pud. Ikaw ba? Mamuking yun ka ba? Mas ginawa na ako biyang seryoso aning programa ha. Di ba kung mauban ako si K5 Pump? And good afternoon to Madam Juliet Chu, de lapita sa Barangay 3. Ayay, gwapo daw ka DJ Mart. Ayun! Ingon man to sa mga taga-Kanlaon. Good afternoon DJ Martin, kag sa tanan nga listeners and viewers sa Afternoon Heartbeats. Kumusta na si Lady Anne? Ma-apply na lang ko guro reliever. Ay, oh, pwede. And mas gwapo na si DJ sa personal. Acho! Ikaw ha? Ayok tinod aba kay sus na ko. Oy, si Madam Juliet Cho, mupalit ko usab og Dio Fresh, sir. Pa-discount naman. Pwede ba ako nanindaan na ay? Maying hapon ni Anson Ravena Kilias. Ayay, pa-shout out SM. Oy, shout out! Aminaw si Madam Lady Anne. Oh. Nananin siya guro karon sa atong love notes. Ang iyang partner diri nag na pantalan pa mo eh. Diba K-Pep Jong? Si Ma'am Shanin, atong niaging adlaw, nagpahaplas. Si Ma'am Barbie, nagpahaplas pod. Si Ma'am Anso, napagaw. Tulo ni sila sa pantalan. Si Pampam pod, ikaw pod. Aula ka, naunsa naman mo. Pa-secret ra siya, kauban pod isa sa pantalan. Ah, wala di ay. So, tulo sila na nga hurot o kawala because of, ha? Oh, ay, lahit na ning iyaho ba? Oh, in love ni siya. Sige na, ay mo, hatag na tagtambag, ha? Ingon din ni Ma'am Anson, ha, kami ni Ma'am, oh, gani, tulo mo, na nga hurot mo kawala, no? Unsa jud gikaon nyo dito sa pantalan, Ma'am Shanin? Ha? Sago? Hilo man dahil gikaon. Mauna, hilo. Unsa? Tosilog. Ah, mga luglog, ana. Sige, padayon. Hindi ko kadungog. Unsa to. Nantawa na si Eric Santos. Nag-ana-ana na lang eh. Ha? Ay, unsan ang mga tinda nila diha?
1: Silog.
0: Kinang mga nailog-log sa tumoy ang pangalan.
1: Itlog.
0: Basta may log sa tumoy.
1: Silog na.
0: Ay, anha ko diha ron pagkahuman na ni dugay-dugay.
1: Hapon.
0: Sige. Pero mukhaon ko dra ayo lang kun yung haplasi ha. Sabi ka lang. Sige oy. Ah? Sige, sige. Salamat Ma'am Shanine ha. Makakuan din yung taga sa pantalan mo na manuroy ka. Makala, Sige ah. Tingon diri sa tambag ni Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Ang sender, kabalo man ka sa work ni imo bana, wala na sa imong huna-huna ang pagduda. Kay og nagbinuang na mo gawas man gyud ang tinuod. Manag isulti nila nga once na ay aso magkalayo jud na. Ingon ni Ma'am Anson Ravena o oh, kuyog ba mo onya SM Bray para ikaupat ka ayaw uroy palayo buyag-buyag. Buyag. Sige oy. Anyways, ako ang tambag ato ni Madam Stella. Di man jud ma-blame si Madam Stella nga kinang magduda siya sa iyang bana. Idaghan man jud gasulti basta pulis. Matulis. Basta pulis, daghan ko nun asilag dapugan. Dapugan na ba na diri sa Bisaya? Dapugan? Kinang dira motigang ba? Dira magtakang? Ha? Abuhan. Basta pulis daw, daghan og abuhan daw. That's why nga si Madam Stella, dili nato mabasol nga burag magduda siya gihapon sa iyang banang pulis bisag lima na ilang anak. Normal man yun na, God. Kaya ang uban gani diha, burag di naman gani kasarang o dili maka-extend pero muhimo pa gani mga bagay-bagay nga di mao sa ana ba, ana. So, dili na mo problema kung nagtindamig extend diri para mo barog ang imuang fugalight diha aro makapangita kag uban. Kaya ang extend na mo diri para ranaunta sa imuhang kuan partner. Ano na amot naman tag-extend oy. So, okay na Madam Stella ang pagduda. Ayog problema ana. Ang importante nga bisag unsa ni mga pagduda ang imuhang bana na aradyod sa imong tapa diha ug wala mawala ang sustento. Kumbaga ang tanang sweldo na aradyod nimo sa imong bulsa tanan. Manay giingon gani usahay nga oy, di ka diha mang babayi, oy, bahala ka diha. Importante ang tanan ni mong sweldo, ako arah. Na, di ba? Ingon diri ni Madam Shanine Hilapon, dili nato ma-blame ang sender. Last bi na, may naay instinct daw siya. Nagbinuang iyang bana, ika nga, pulis matinik. Ayon! Si Ma'am Shanine biya. Kirmi na manawag diri nga pulis. Alam niya yan kung bakit ganyan ang pulis. Sige, apil-apil ka dira ah. Girl instinct tag sa rabaya masayop. Oh, grabihan. Tinood na. Basta ang babae gani na ihuna-huna, tinood na. Shanine, tinood na. Aba. Talagsaro ko nung masayop ang mga bayi sa mga tagna-tagna ninyo, ha? Ganon, Ma'am Juliet Cho? Ingon ni Ma'am Juliet Cho, tapsilog, konsilog, o ulog-ulog. Panghagad, sudmugod, kamukamura, abi. Ako biya, Ma'am Juliet, panghagad yun ko, pero kinang ako ang gihagad, siya na'y mubayad. Manihapon na dito sa mga log-log ron di anapita. I-try na ako na bi. Kaya gimingaw na bi ako mukhaon anang mga log-log bi. Papa G, Papa M, log-log ako bi. Ano? Basta police daw daghan og subang. Paminaw bi nato ang mga taga police station sa San Carlos ay posilan gitaan ni Ron. Ay, mga polis diya sa Dakbayan San Carlos, Calatrava, tinuod ba ning igisulti ni Madam Juliet nga once police daw daghan mo mga subang diha? Dili po siguro, uy. Balo lang tawon kay Kinang. Maula gina nga wala jud kuning police mga ka-K5 kay kaniadto pa lang mauna na ang instinct nila nga once police kuno daghang uyab. So dili ko gusto nga anaon ko. Makasakit sa damdamin na ingnan ka nga daghan kang subang o naghang kang babae kay police ka. Mauna nga wala na lang jud ko mo police. Ning media na lang jud ko. Kay sa media, dili jud kakadungog nga giingnan nga ang media daghang uyam. Si Pamsyanin, no? Ga-smile-smile, oh. Pero usahay, ang media kay una yon ang technician. Tama ba na, Pamsyanin? May ana, ha? Ha? Usahay kay una yon sa anchor ang technician. Mauna ay delikado diha sa media o niya DJ pa dyan. Oh. Ikaw ni Ma'am Madilindri. Oh. Ikaw ni pa na Madilina Yamazaki. Okay rin na mag-jealous daw sir basta na ay ebidensya. O niya katong kay Stella kay wala marabad dyan sa ebidensya. Ikada tawag sa mga bayi mo ingon raman nga kung siya makatubag ingon niya ay may trabaho mi. Ingon ni Madam Anson, kaysa media, alleged Roman Dayon, SM. Yes, ato agin ang, kumbaga mauna ito ang Quran o Bible sa usaka media na adyun ay alleged permi. Alleged nga suspect, alleged nga ani. So wala mo ebidensya nga ang mga media, daghang mga uyab. Puro alleged radyon na. Pero naligi media nga ang technician mo ay tirada lagi. Ingon ni Ma'am Shanin Hilapon, inosente ko ay pag inosente diha Charles. Mo chat be kana kog tuwang gabi ay nga SM mag bye bust me. Sabiya ba? Ingon man ang ibaybas nga. Baybas ako, Bi. Ingon ni Jolie Cho, ayaw Jod paulong ulog DJ Mark. Masig may nakakad yan, ma. Regards ko sa ako, classmate nga mga police. Uy, bahala ka diyan, ma'am. Uy, mga police nga classmate ni Madam Jolie Cho, ingon niya, daghan mog mga subang. Mailan Jod nga, wata mo police kay 5 Jong. Lang dyan nga nag-DJ ta, nag-media ta. Sa una kay ang kuan, ang perception sa mga tao, sa mga DJ, daghang mga uyab. Sayop man mo. Kaya mga DJ sa una, nindot, ramay tingog, purang nawong burag as... Ang mga media daghan og chicks daw. Chicks man imo ha, chicks piso. Kinang checks nga gisulti ni mo, burag daghan po na cheque ba? Mas importante na mo ang cheque kaysa uyab. Di ba, Kipeb Jong? Mas importante ang checks ko, no? Cheque kaysa sa uyab kung media ka. Di naman uso ang checks ron, kay Gcash naman lang. Gcash na lang na. Nan, may plano sa SM. Sige na, oy, Ma'am Stella, ha? Pasagdi na lang na imong bana, ha? Total, may edad naman mo. Kina imong pagduda na kalima na gani mong anak, meaning ang imong bana, seryoso kay nan. O niya, pwede po ka mangitag intel diha. Rumasakpan ni mo na kung unsa ka tinuod na ang mga suspetsa ni mo sa imong bana, di ba? Pero sukad-sukad, burag wala man, Jod. So, arong walay samok, Ma'am Stella. Pasagdi na imong bana, diha na lang. Hoy, ato ang balitang showbiz, ha? Kay si Bimbi daw, ang anak ni Chris Aquino. Musulod na, Jod, sa pagka-artista kay Feb Jong. Ang mo uyat daw nga mag-manager ni Bimbi. ang grupo daw ni Ding Dong Dantes. Ah, kay naan ni siya, kwa naman ko ni siya, director naman ni si Ding Dong po di ay no, no? May team daw siya nga mao ang muuyat ni Bimbi daw. Kay nag-meeting na daw sila sa usa ka exclusive nga bar sa BGC ni Madam Chris Aquino. But wala pa man yun masulti kung kena ba yun, pero na ay mga suspetsa nga ang muuyat sa pagkatao ni Bimbi aron musulod sa showbiz mauna ni ang grupo ni Ding Dong Dantes. Pwede na rin, dako na eh. Okay, may hapon lang ni Josh. Ano yung pangalan na Josh? Salamat kay Nimo. Ingon ni Janet Dakda Kabugan.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako nasab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
2: Kana?
3: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
2: Nga naman.
3: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
2: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
3: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
2: No.
3: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
2: Oh.
3: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
2: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
3: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
2: Yes.
3: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
2: Correct.
3: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
3: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
2: Correct.
3: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
2: Diara, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ah, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
3: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
2: Yes.
3: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede ra man unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o digani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
2: Og diha pa jud, Doc. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
3: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
2: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
3: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili dili jud moubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
2: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong, hinay-hinay yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite og satiety, ang ghrelin og ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500
4: og
5: Mighty C, Sir GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 ug Mighty C sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin ug leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells, og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana?
5: No? Pabataon pa dyan ka.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna?
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
4: Mm.
5: Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud
4: ko. Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud na igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil, oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
4: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
3: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Four Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Four Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Four Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for- This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Yeah, baby.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: T3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: This Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
0: DTX Beauty
17: Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
17: DTX Beauty Soap.
0: Pamaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
19: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: Extend Food Supplement for Men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
27: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kilikili.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Why puso?
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:39 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

ng hapon, bay! Adlang Webes! Ikapetsa 18 na sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta? Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban yung karong hapon na ka K5 Bobby Valencia. Maying hapon, San Carlos. Maying hapon, Tayo pa marag na bungol. Ako ang dalunggan, ha? Come on, check in.

Okay, okay na. Parna nin, murag nagmono ko eh, ha? Nagmono kong kalit siya nin. Mauna nga, monitor mo kakanigod akong headphones ba eh. Wala tuog ini ang monitoring ani. Kung may problema sa among ang mga console dere, eh, ma-detect na sa akong headphones, mauna nga, matralala ko dayon. So once again, may hapon San Carlos, may hapon, okay, mo over mode ay. Check, 1, 2, 3. Aha, okay na. Ganyan yung over mode di ay siya nin, mauda ito nin. Bayra, kekya! Kekya! Hoy, bay, ang among istasyon ron, dari sa Fabulous Toboso Radio. The same with pipila ka mga pumuloy karon sa lungsod sa Toboso, sa Calatrava, labi na din sa may pinukutan area, kaya daghang langaw. Karon lang ako, naigalupad-lupad nga langaw sulod sa istasyon o sa kabuok. Oo, naigalupad-lupad nga langaw. Ang Pinukutan area sa Linglabay nga inadlaw, gibisitahan na di sa LGU Calatrava. Kinamang ko na poultry di ay no, sa may ka Pinukutan Calatrava. Poultry farm na nagagakuan ga buhi og manok na tagsa ka libo ka buok para for meat ba, for dressed chicken. For unsa ni kining itlog ba siguro? So mo na tataymingan mo ulan og kalit, ya syempre ganahan ba kay ni mga itlog ning mga langaw. Sa kining sa mga itis manok, kasi syempre pag itlog anak nila diha rekta ang mga larvae anak nila mukaon din rekta og kining chicken manure, ha? So kadaghan bay, but the same time diri sa lungsod sa Toboso kay naining post akong amiga kung kumari nga si Madam Myla Del Carmen, ni posto siya kaniha kalabot atong kuan atong kisa ba kung yung nakabatikod o daghang langaw. Sa balay po, daghang langaw. Na po yung mga langaw. Dito, for the first time, murag nakakita at yung upat kabok, lima kabok langaw sa balay, ganiha. Usually, tag-usara na, duha ang pinakatas, ganiha, lima yung kabok ba, unong. So, ang usa sa mga katahok nga posibleng rason, wala man tayo poultry farm diri sa lungsod sa Toboso. Posible kanibang mga dool o mangga. Akin diba, it's mango season. Mango season, tingbunga sa mangga niya. Ang gakahitabo bay. Tingbunga sa mangga. Dulit, itragol kay microphone ako. Check. Mauna siya, basta. Oh, check. 1, 2, 3. Ay! Makuan rabadyo ko na yun. Ganabang ma... Utaw ganin.

karon lang gid ta. Adya sa inyo mga panimuli dapat ang inyong balay na ready mo kining ginatawag nga Lysol, akining alcohol spray, akining kining Zondrox, chlorine, o isanitize na inyong balay, inyuhan ng namapan, trapuhan inyong mga lamesa, pumahimo inyuhan ng dagkutag katol niya. Katol o katong mga incense do nga magpa taboy no, mataboy ang kining kining kalangawan kay mauna ang gabitbit o grabing mga viruses. Sus Ginoo ko kanang inyuhang pagkaon mabatugan naglangaw. Why problema kung mubatog ang langaw pero kalibangan sa langaw bay. Kinama ko na ilain-lain nga mga kay ang langaw medyo kwan po ni siya mag-grooming po ni siya bay. Ang kuyaw kong ikalibangan ang imuhang pagkaon sa langaw niya, makaon na nimo ang pagkaon niya ni Tais Langaw by typhoid ang guwas, ana. Posible ka nga magmasakit o typhoid fever. Oo. Oy na Virgil, lahaw-lahaw, may hapon diya sa may San Carlos City Public Market. Watching from Mercado San Carlos. Nanay Virgil, lahaw-lahaw, may hapon niyo diya, ha? Okay raman sir, dili man over mode diri, oh diri sa kuanin. Okay murag mo ba? Murag mo kuan siya mo mo sayaw ang ako ang paminaw. Mo kusog sa kung tuo mo, muhinay sa kung wala. Ako na nga makuan ko kini ma-distract ko. Oh. Anyways, may hapon po diha karon sa ato ang mga kaigsuunan labi na sa lungsod sa Toboso nga naminaw na sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Nanay Patring Rosarito, nalimot naman ay kung nalimot ako tamyo ni Nanay Patring, ha, diha sa may Purok Sampaguita, Sambag Sampaguita. May hapon lola Patring. May hapon yung tiyo Nuno Pinunggan. May hapon yung diha sa may Sampaguita. At the same time, may hapon po diya sa kay Nanay Tessie Impanto. Tatay Rogelio, may hapon niyo diya sa may Pusuan. Sa Fabros Liempo, Lechon Manok, o sa Mama Wings, Unli Rice. Uy, nausab ang presyo sa Mama Wings, Unli Rice, ha? Di ba sa nilabay, 199 pesos, Unli Rice na? Karon ba, for only 159 pesos, usbo na ko ha, 159 pesos, 159 pesos, may Unli Rice na ka ni Mama Weng. Naadri sa may Purok, Malinawon, Barangay Poblasyon, sa lungsod sa Toboso ba? Mura makatilaw na dyan ko aning Unli Rice po. Ay, nung Junjun Mahilom, nanay Ani Mahilom, may hapon dyan sa may Purok, Malinawon. Naman ko ito yung message na ako ganihan o kalabot sa langaw. Kung pwede ba kuno na ito, mahisgutan ang kining, usan eh, issues langaw diya sa may pinukutan. Actually, kuha naman good siya, no? Gi-actionan na ni Mayor Marilyn Era diya sa may Calatrava ang maong issue, no? Ako lang tao na kay giposto ni Mayor Marilyn Era. Okay, sa mga taga-Pinukutan, daghang naminaw na to daro sa may Tigbaw area. O daro actions taken, ha? Follow-up inspection daw diya sa may barangay Pinukutan. Calatrava in response to reports regarding sa gakadaghan nga langaw nga naobserbahan sa area sa Pinukutan. Ang management sa maong poultry farm gibisuhan mismo ni Mayor Marilyn Era nga mas pahugtan ang waste management, ingon man sanitation measures, ingon man pest control intervention para nga ma-prevent ang pagdaghan pagyod sa langaw, ingon man ang pagpag-maintain sa compliance sa mga regulasyon. Ang Calatrava RHU or Rural Health Unit, ingon man ang birthing facility, no, sa kooperasyon sa LGU. Oh, it's a joint inspection team. Will continue to monitor the situation and conduct necessary follow-up actions to ensure that concerns raised by the community are properly addressed. We appreciate the cooperation and willingness

0: of the owner and management sa Hohe Poultry Farm na si Mr. Honorato Alfonso U. Camara. Sa paghatag o ingon man, pag-address sa mga concern alang sa ikaayo sa komunidad di sa barangay Pinukutan kay La Trava Negros Occidental. So, pasalamat na actually kining langaw. Duga kini sila pamatyo na. Labi na kining nabantayan na ito, nagdaghan sila diha sa atong community. Pagdaghan na sila, dugay na sila po mga wala. Depende sa panahon. Depende po sa kining gidaghanon sa inyong basura diha. Depende sa inyong waste management po sa inyong mga tugkaran. Kung pananglit daghan gali o galangaw sa inyong lugar, kaya ako ko sa balay, kaya naman ginay kining ako ang atop no natungnan gina sa usak kasanga sa punuan sa mangga sa kung silingan. Kining pagmamunga na siya, gakahulog-hulog gina sa kung atop ng ilahang bungas mangga. So, siyempre, alam naman, mahulog na, asa man, ay mo pa yun. Paubos, good. So, tatungnan man nga na asa kong atop, magkahulog na siya, maglagubo na akong atop. Pag mahulog na siya, dito sa sunod sa kong kural, ang ginahimo na ko ba, ginahimos ko na kay kabalo kung nadaghan, good, ang mga sapat aning maatraka or maatrak sa maong hinog nga mangga, ginahimos ko na ba, nadiha ang langaw, nadiha ang kung unsang klase nga mga ulod. Mauna nga ako agin ang ginahimos, ginalabay ko na, ginahapak ko na dito sa may dako nga uma sa ako ang silingan nga sinong pabling. O okay nga naman, at least mahimo na dito kining fertilizer sa iyang uma. Nya, maubitan na niingon kung mga unom na dito kalanga o kung naispatan ganyang buntag sa balay. Dili ingon anak ka worst by katungod gina waste ka. Anak ko ginatawag nga proper waste disposal sa balay bay. Mauna nga sa balay so sa bihira kay ka makita langaw dito bay. Ang naa dito sa balay unsa? Toko, alisiw-siw. Ha? Akining dulon. Mauna mga usapan ni mga timus. Pero langaw ay bihira kay ka makita langaw sa balay. Except sa inani nga season, langaw season, kay siyempre mango season. Oh, hala. Oo, pites ah. May hapon, Sir Bob. Minaw ko din sa babaw, skot-kot. Oy! May hapon ha. Diyan sa may babaw, skot-kot ha. Sila ni Gemma Montuerto. Shoutout ay ko ni Madam Rosa diyan sa merkado. Rosa Delgado daw ha. Ingon man diyan sa may Bularan. Loyos sa tindahan ni Nay Rosa. Oh, sila ni Nanay Helen Rita na diyan ha. Atubang kidila ang radyo ni Nanay Rosa. Oh, salamat ta Gemma Montuerto. Thank you so much, Gemma Montuerto, diyan sa may kutkot. Oh. May hapon, may hapon ha. Dakda ka bugwas, may hapon, mamaninin. Gibantayan, gyud ka. Ha? Nya og muagi ka. Oy, mao ba? San Peter, ako kuna na ininin. Og muagi ko sa inyong balay. Naininin, may hapon. Oy, Thelma Bainosa. Oh, and of course, ako ang kuano to kayo, ha? Bobby Bainosa diya sa may Tanhay, barangay Azagra, City of Tanhay, Negros Island Region. May hapon yun diha. Oo. Once again, Medelina Yamazaki, good afternoon. Di pa ni sa may kutkot daw? Oh, kutkot, di ba ang kutkot diya sa may kuan? Kot-kot sa tabunak, dilipon, lahi po ni Dris sa may kuwan eh, sa may Maskubado eh, oh. Kinex sa Maskubado, sa barangay Poblasyon Toboso, is kot-kot bay, oh. Kailanog-lanog ka itong tingog dito kuno karon. Sa may kod-kod area, Quezon area, Nataban area, Prosperidad, may pagpaminaw niyo diya, ha? Sa may Sipaway Island, good afternoon. Isa pa niya akong mga wala nabasa dali. Nato yung message na ako tayo. Baka yung basahon, ah. Hoy, Jimmy Canillo. Ay, nag-message, oh. Oh, Jimmy. May hapon. At the same time, may hapon po niya sa may, sa may Badong Computer Parts and Accessories. May hapon. Aminaw sila karon Cody Mitchap, yung Edwin Disukatan, may hapon ninyo diha. Sir Maximino Yapuy ko, sir, may hapon niya sa may Socorro Elementary School, sa may Maaswa, may hapon. Sige ah, alas 4:55 na sa kahaponon, mo break sa kaniyot mga K5, karon sa itong pagbalik at itong pagkahisgutan ang kakahitabo karon sa Senado. Ingon man sa pagbisita ni Bongbong Marcos sa Russia, atubangan si President Vladimir Putin at ang ibaon karon at ang pagkahisgutan ang mga latest nga mga updates sa atong gobyerno mga kaigsoon. Standby! Mabalik ko dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
4: Nga naman, Doc?
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
4: maluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Nikulikta deh ka, Doc.
5: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, ni-upgrade ka, Doc. Napayo sa Doc.
5: Nganong
4: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
5: Nga naman Sir JP.
4: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan oy.
5: Luoy kayo. Agreed jud guwa na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya. Limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
4: oh.
5: Inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. ang itons nga maoy pinakanindot og pinaka the best nga pagkaon para sa imo ang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
4: A champion.
5: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
4: Dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
3: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa ditribayo, normal na dyan na akong regla.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na.
8: DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500.
8: Garantisado.
2: Epektibo.
8: Aramis
2: mo. DDX 500.
8: DTX 500. Ang nagapanubos ang levels ng cholesterol ukod makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan.
2: DTX 500.
8: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukod bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan.
2: DTX 500 Likawi
8: ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack.
2: Mag DTX 500 kada aga.
8: DTX 500
2: protektado ka na, siguradong
8: good health ka pa.
2: DTX 500
8: nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
2: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
2: garantisado.
8: DTX 500
2: DTX 500
8: ang sapat sa diabetes.
2: Mangmud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar.
8: Nagatilo sa imo dugo
2: kag nagapampakot sa imo mga ugat.
8: Sa DTX 500
2: malikawan ang pagkabulag,
8: pagkautod sa imo tiin,
2: pagkaguba sa kidneys,
8: kag pagkubag sa imo atay.
2: Kaysa DTX 500
8: sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
2: Gani sa mga diabetiko,
8: mag DTX 500 na kamo.
2: DTX 500
8: para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500
8: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
8: DTX 500
2: masaligag,
8: epektibo.
2: DTX 500
8: DTX 500
2: makabulig sa pagtinlo sa imo atay.
8: Pagi sa pagkuha sa mga toxins
2: halin sa aton ginakaon kag ginaidom kada adlaw.
8: DTX 500
2: ang may pinakamataas nga ORAC value.
8: Gani
2: ini ang power antioxidant oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay.
8: Sa DTX 500,
2: ikaw ang protektado
8: sa delikado nga fatty liver.
2: Nga kung mapabayan,
8: amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver
2: o kung cancer sa atay.
8: Likawan ang pagkubang sa imo atay.
2: Mag DTX 500 kada adlaw.
8: DTX 500,
2: DTX 500,
8: may powerful extract sa tubo kag amargoso.
2: Duwaka compounds
8: nga nagapanupo sa level sang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
2: Nga masami
8: nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
2: DTX 500 kada adlaw.
8: Agud marikawan ang diabetic retinopathy
2: ukon pagkabulag sa mata
8: bangod sa diabetes.
2: Proteksyoni ang imo mata.
8: Mag DTX 500 kana.
2: Ano pa ginahulat nyo?
8: Mag DTX 500 na kita.
2: DTX 500
8: mahigro bala ang imo dugo.
2: DTX 500
8: masami ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
8: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
2: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
8: masaligan.
2: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
10: Kaibigan. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Xanton Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Xanton Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Xanton Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Xanton Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Xanton Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Xanton Plus Herbal Capsule.
17: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny.
21: Isa ako ka-beauty consultant.
19: kalimutan. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
20: DTX Beauty Soap
21: mga sa mga butika.
22: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
23: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
22: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
22: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi! Sa diin ka, Pipino!
25: Psst, relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
26: Extend food supplement for men.
30: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
31: Ah, wala-wala gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
26: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuhaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matugay nga performance.
30: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
31: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
26: Extend food supplement for men.
28: Tikasin.
26: Extend food supplement for men.
32: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa extend food supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Mada mo gid na salamat sa extend food supplement for men.
26: Extend food supplement for men. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend Food Superman for Men.
0: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balang ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
26: Extend Food Supplement for Men.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay ga, gabasa na naman.
1: Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Bye!
6: Oras, alas 5.15 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Oy, Signals Network and Data Solutions ha. Atuang reliable nga home wifi diri sa lungsod sa Toboso, yung man syudad sa Escalante. Nagpabilin sa gihapong number 1 ha. May mga pipila ka mga kakulian sa last nato nga mga inadlaw tungod kay ning boto ang internet service provider nga Napbox. Mato na apektuhan ang atong signal. Diri ra pod sa poblasyon area ha. The rest of areas of services aparte gapong galanog-lanog. Sa radyo pa galanog-lanog ah. Oh, anyways, salamat sa ato mga sa ato mga consumers or ato mga subscribers sa Signals Network and Data Solutions sa taas nga pasensya pag masinabtanon ba. Nanay nini mahinay di sa may tapon, maaswa may hapon. Salamat sa pagluto og banana queue ganiha. Dito mo ganiha god silang balay ni Edsel Mahinay. Ginutuan ko kining banana queue. Nag-change password ra ko sa ilahang wifi dito. Unsa nakakalahaan nga unsa ni kining tawag ani? Unsa kakalahaan nga banana queue dayon ang giluto na nanay nini Mahinay. Of course may hapon na ninong Danny Disoy. Nung nonoy Ilardes, Mark Ilardes. Tita Helen Ilardes, may hapon yun sa may maswa kampano ya. Sige ah! Arita o grabe bay ang nindot ang kining pagkita ay karon ni Vladimir Putin sa Russia igun man ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kay matod pa sa ilahang press release karon sa Malacanang nga nagkauyunay no nagtagbo ang hunahuna ni Vladimir Putin og ni Bongbong Marcos kalabot sa pag-enhance no sa energy aspect no energy sector og uban pang mga sektor sa atoang like agrikultura. Mao na ang duha ka mga main aspects no sa atoang nasod sa Pilipinas ang gipropose ni Bongbong Marcos ngadto ni Vladimir Putin mga kaigsuunan sa ilang pagkita ay kaganiha dito sa Russia. And in fact no mga kaigsuunan giya invite ni Bongbong Marcos si Vladimir Putin ang Russian president nga mobisita sa Pilipinas para mas kalagingon pa og tudo ang ilang mga nasabutan sa ilang panagtagpo kagani ha. Wow! Nindot nga development ba ha? Nindot ka development Sir Emil Hieronimo oi sa before kumuhanot di ay. Happy, happy birthday ni Mama Jennifer Hieronimo. Oh, Ma'am Jennifer Hieronimo, diha sa may Dulis, Calatrava. Happy, happy birthday. Coming from K5 News FM San Carlos at the same time, Fabulous Toboso Radio Click FM. Ha? Thank you so much, Sir Emil Hieronimo. Hapit na ko nalimtan. Oh, salamat, salamat ha. Once again, happy birthday to Ma'am Jennifer Jeronimo diya sa may Dulis Calatrava. Sumaon ni Mac Eksunan. In fact, no, giimbitar ni Bongbong Marcos si Vladimir Putin ang presidente sa Russia nga muanhi diri sa Pilipinas para nga makita nini, masuta nini ang kahimtang sa atong sektor sa enerhiya inguman sa agrikultura. Ang nakaapanbay si Vladimir Putin dunay warrant of arrest sa International Criminal Court nga naghulat lamang og insaktong panahon ang ICC nga dakpon kining si Vladimir Putin nga giimbitar ni Bongbong Marcos sa nasod sa Pilipinas nga maoy nagpadakop ni Presidente Rodrigo Duterte tungod sa ICC warrant. Di ba, Sanin? Kung unsa ka ipokrito, kung unsa ka gago nga klase nga presidente, kung unsang klaseng pagpangilad ngadto niya sa mga tawo nga mga gasuporta sa Duterte nga mao'y nagpadaog pud niya sa pagkapresidente. Imbitaron nimo ang presidente sa Russia nga dunay warrant of arrest sa International Criminal Court nga muani sa Pilipinas nga ikaw mismo nagpadakop sa former president sa nasod sa Pilipinas kay tungod sa pending ICC warrant. So diha palang dapita mga kaigsuunan nga ang ilahang gisabod nga mga tinaga nga ang administrasyon kuno ni Bongbong Marcos gasunod lamang sa kinatawag nga rule of law. Gapatig babaw sa gahom sa balaod. Well, atong lantawon bay, kay tungod maumang kaha ang baruganan sa administrasyon ni Bongbong Marcos, nga barugan ang rule of law, iimplementar ang angay nga iimplementar aron nga mupatigbabaw ang rule of law. Testingan nato sa panahon nga botongtong si Vladimir Putin sa Pilipinas kay tungod gigamit naman lamang ni Bongbong Marcos ang ICC sa pagpanakop sa mga kontra niya sa politika. Tanaw nato kung patas bagyod kaha ang paglantaw ni Bongbong Marcos tiempo nga matugpa si Putin din sa nasod sa Pilipinas, ibadakop pa pud kaha niya sa Putin nga kung mulanding na kini sa nasod sa Pilipinas. Rule of law Rule of law! Karon, og di niya ipadakop si Putin diri sa pagtungtong sa Pilipinas. Bye. O sa lamang ang pasabot ni ini, dili na ni ingon. Nga pangagpas lamang, obserbasyon lamang. This is a very clear evidence nga gigamit gituod ni Bongbong Marcos ang ICC para lamang himuson silhigon ang iyang kontra sa politika.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamam.
6: Nga karon rason-rasonan pata nga rule of law. Hinayupak.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
6: Ang mangilad pa. Magpakuno-kuno pa tong muingon nga dapat lamang dakpon si Bongbo si Duterte because of the human rights violation. Nga karon kay si Putin giimbitar ni Bongbong Marcos, daghan na kayo ang nang like. Nga nailahan nako nga gasigig post nga dapat dakpon gyud si PRRD. Kay kay balaod jud kuno sa international humanitarian law. Bright kaayo oy.
8: El castigador. El castigador.
6: Kita na ko bay. Pag-post dito sa Russian embassy to the Philippines. Unsa to ko ana page no? Napagi-post ang GMA nga mauni wa naglamanuhay si Vladimir Putin og si Bongbong Marcos. Nang like ang kato mga nag-ingon nga dapat dakpon si PRRD because of violation sa international humanitarian law. Kining like sila sa usa sa mga dakpunon sa ICC nga gilamanuhan ni Bongbong Marcos bay. Look at how. Dala na ko sumpayan. Ako masulti. Mga ipokritag ipokrito!
8: El Castigador! El Castigador!
6: Ang istoryahe! Mga imbitar ka og na ang kining head of state nga may pending ICC warrant tapos ang imong tawo usa ka Filipino citizen, former president of the Philippines, gipatagop nimo sa ICC, ha? Naapakay tawag ni ini kining espiritu? Ha? Naapakay nahabilin? Nga kinibang kumbaga kaulaw? Gipatakop nimo ang former president sa Pilipinas tapos mangimbitar ka, ha? Gipadakop ang former president nga may pending warrant sa ICC, nadakpan, gipalupad sa The Hague. Karon imbitaron nimo ang may pending warrant pod sa ICC si Putin. Mao na kay klaro kayo. Nga gigamit lamang gyud ang ICC sa pagpangsilhig sa kontra sa politika, wa nay lain pang matago nga rason ang Malacañang sa ilang gihimo ni former President Rodrigo Duterte. Ang rason pamulitika, ang rason dili rule of law, ang ilahang alibay nga rule of law, panakipbutas, ha? Rason-rason ra na nga kunuhay. Balaod! Pero, klaro kayo nga perti kaluod.
8: El Castigador! El Castigador!
6: Hadlok sila! Tanawag ipahurot na mga nilag padakop itong mga, ha? Mga senador nga mga supporter sa Duterte. Karon bye! Ilad ni bay? Ay noon, lugay ramatan ilad. Pero sa gihimo ron, nga tikang ni Bongbong Marcos ding duaw siya ni Vladimir Putin, ha? It's a crystal clear the motive at all, ha? To really, ha? Exterminate their political opponents din sa nasod sa Pilipinas. Wala nilang rason ba? Ayaw na ko, bulak-bulaki anang international humanitarian law. Ayaw na ko, bulak-bulaki anang extrajudicial killings. Kaya di ana ang klarong ebidensya sa pagduaw ni Bongbong Marcos ngadto ni Vladimir Putin nga dakpunon pod sa ICC, mga kaigsuunan. Mauna nga nagtuo mo nga si Bongbong Marcos ning sunod sa balaod? Dili! Ha? Gigamit niya ang balaod para sa iyang political survival. Sa iyang kaugalingong interes. Ha? Ngano man? Kay og di nila i-eliminate ang kontra niya sa politika. Bye. Tapos na ang misa.
8: El Castigador!
6: Karon musulti patanga.
9: Wow!
6: Ha? Musulti patanga mauni-mauna. Kutob sa senador. Ganing suporta akong paminaw. Ako, sulti ha. Paminaw mo. kutob sa mga senador karon nganing uyon ha sa pagpadakop ni Rodrigo Duterte dito sa ICC. Lantaw nato gani kung ni uyon pod sila sa meet up ni Bongbong Marcos og ni Putin kana sila bay.
9: Yahoo!
6: Basig may mali-maletang kwarta.
10: El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: All right. Ana lang gud ah. Mabot, tragid ang adlaw ah. Ingon ani ka bugo o gobs. Og wala pa gid mo nakasabot anang gihimo ron ni Bongbong Marcos. Ambot na lang og di ninyo gibutang ang inyong mga alimpatakan. Sige ay, alas 5:30 na sa kapunon. Mo-break sa kukaryot mga K-5 Carlos. Nung pagbalik, ito namang i-check ang report ni K-5 Jong Barsales. Kaya ito na po gipusil sa kinatrava. Hibaw-on na to kung unsa ang rason ni ining pagpusil patay ha? Sa biktima. Diya sa may patunan kinatrava. Standby! Mabalik ko dugay-dugay.
11: D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio DGX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500 likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kadaga. DGX 500 protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500.
15: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DGX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DGX 500 ka na.
15: DGX 500.
11: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
11: DGX 500.
15: Garantisado.
11: Epektibo.
15: Aramis mo.
11: DGX 500.
15: DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubos ang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapampakot sa imo mga ugat sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magandingin bala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins. Halin sa atong ginagkaon. Kag ginainom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani. Ini ang power antioxidant. Nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga atay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mata nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
26: GTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar. GTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag GTX 500 kana. Ano pag ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? GTX 500. Masami ka ba lang gina-allergy? GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. GTX 500. Masalikan GTX 500. GTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sang GTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mga nabatsyagan kung anak bawang akon panulukan.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
26: GTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka butika.
26: GTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
26: GTX Coffee Mix.
19: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. GTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
26: GTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
26: GTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
26: GTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gig GTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
26: GTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapag pangbakabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C of Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapag pangbakabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
24: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto
0: Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butiga. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
23: mamakal sa mga butika.
24: Spore Biotics nga gid-ugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
25: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
24: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala malasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
24: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
25: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino!
28: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
28: Muling buhayin mo.
26: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
26: Extend Food Supplement for Men.
31: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kinesis. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
32: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, ga, gabasa na naman.
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa.
32: Kag nagabaho ang kilikili.
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
32: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Bye!
6: Oras, alas 5.43 sa kahapon, balik kita mga ka-K5. Oy, sa ako na-mention ganiha ha, tinglangaw, kitungod tingbunga sa mangga, tingpulak sa mangga. Langaw ba'y maunay magdalag sakit sa itong mga panimalay? Kinahanglan! Nga protektado kita sa mga sakit-sakit ng dalas langaw. Inom og D3 Bio, DTX 500 og Mighty Singon Man, DTX Coffee Mix. Siguro ha, ang tulo, ha? Siguroon mo ang tulo, ha? 3 times a day? Or tulo, kaling tulo sa usa ka adlaw? Kung nakag-budget, o di 3 times a day, daghano ni mo. Oo, importante sa usa ka adlaw, mainom kag D3 Bio, DTX 500, Mighty si Super Trio. Bisag pila pa kabuklangaw. Bisag mag-muskitiro pa mo sa inyong balay, kitungod, giatake mo langaw. Ayaw po tawon. Ayaw po tawon, oy. Importante na katumar kag D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C. Siguradong layo ka sa sakit, pirmi. Maura ko na ang teknik niya, langaw, magdalag sakit. Kung sa may imuhang idepensa sa imong kagalingon para dili ka magmasakit. Hindi inom kag Super Trio, D3 Bio, ay nako, ang BCO, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, maugin ay kinahanglan imong matumar, masulod sa imuhang kalawasan, para nga proteksyonan ka labot sa mga

0: sa may barangay Kudkod. Naminaw karon ang mga silingan ni Reggie Tata, ha? Sila ni Derry. Derry, may hapon diha, Derry, ha? Sa may barangay Kudkod. Kumusta inyong klima diha? Kumusta ang klima ron sa Kudkod, Reggie? Oh, mga taga Nataban, may hapon ninyo diha. Ato nang i-check ang report ni K5 Jong Barsales kalabot sa shooting incident sa Calatrava kaganiha. Ha, atong i-check ang report ka K5 Jong, may hapon Jong.
1: Ka K5 Bob, patay human gipusil sa luyong bahin sa iyahang nga ulo ang kining 39 anyos nga lalaki sa Zone 3 Barangay Patunan sa lungsod sa Calatrava. Ang kining insidente naitabo ni pasado alas oras alauna 35 kaganin ng kadlawon, Hunyo 18, karong tuiga K5 Bob, no? Ang biktima ani nga maong pagpamusil giila sa mga awtoridad nga si Jake Asigurado. Unya base sa pasiunang report nga tinadawat gikan sa Calatrava PNP. Atong pa ang kining biktima murag duna ni gilaktan. Nga pag-abot niya sa iyang bay, duna dito iya gate. Pag sud niya kay ron ta i-parking niya ang iyang gimanihong motorsiklo, gipusil siya sa suspetsado nga giingong naka unsani suksok ani naka bull cap unya naka suksok og brown jacket nga wala mailhi ka K5 Bob. So human sa insidente sa pagpamusil, mikagi ni ang suspetsado paingon sa wa masayring nga direksyon. Ang kining biktima nga si Asigurado na datugan in taon ni siya sa iyahang motor nga gi maniho murag wala ni siya ka hinayon og side stand kay wala gini lagi gipusil lagi. So dito taga ganina sa Calatrava PNP aron natong sutaon kung sa posibleng motibo ni ini, pero padayon pa kakipay pa bang ilang investigasyon. Pero dito sa crime scene may na-recover dito nga usa ka basiyo sa kalibre 45 nga armas. So once again ang investigasyon karon sa Calatrava PNP nagpadayon pa kung unsay hinungdan ganong ang kining biktima gipusil man sa sud na mismo sa ilahang nga pinoyanan. So ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Jong sa imong report, pero dapat din nakuha nga impormasyon, no, sa ato ang kasaligang tinubdan nga posible daw nga ang kining maong kaso sa pagpamusil kaganyang kadlawon is drug related incident, no. Posible daw nga iyas droga ni nga insidente, dili ni siya insurgency problem or insurgency related. May ngutang insurgency galit, kini ba nga in PA nga pag-liquidate sa ilang mga target. But according sa itong source, mga kagsunan, it's a drug-related incident, mga ka-K5, ha? So, mana, ito ang bulubantayan kay kakadaghan nga kakadaghan karon ang kining drogas na pod, mga kagsunan. And lisod ka iron nga kinibang magpasaya-saya ta, ha, labi na ito mga kabataan, ha, kanang mga soltero ninyong mga kabataan, di na? Ha, kung makabantay mo, nga medyo lain naman ang kining kinatawaan sa akong anak. Lain naman ang kining ting mata sa akong anak, eh, mauna man yung urasa niya, kadugay-dugay mo kaon, o kining tingala ka, maghaling na lang sa inyong abuhan, nga da, kadlaong dako. Ha, alaunas sa kining tawag ani? Tungang gabi eh, maghaling kay magluto kunog kuan iskabitse nya paglantaw ninyo sa inyong ref to man tag kay gibilin nitong tinapana nga pwede raman ta ni kanon sa imong anak, di ba? Sus naghaling bay og dato na siya di nagkuan naga ni ato sa stove nya ring nagpabukal og itlog maalat. Di ba? Sumao na ba? Kung makabantay na kayo mo sa inyong mga kabataan nga naanay ingon-ana nga makaduda nga mga lihok nga murag din na mo masabtan unsa. Pangitaa ang barkada. Kisa may mga barkada. Ano yung obserbahan? Kung mga barkada galing na nagbitay ang ilang eye bag sa mata, gasiga ilahang mga kalimutaw, mauna na ah, buyaga imong bata, ayaw nagpalaaga, galing kayo makasuyop na nagsugod mo, mura na siya kaning iro nga nagbiga ba? Bisag unsaon ni mog tago ning iro nga nagbiga, hikot ning isaon ni mog hikot ning iro nga nagbiga, sus mo ipsot ginabay. Mamaor na siya sa ning suyop ka, kausa, nalamian ka, mangita na kabahin. So lisod ka ining bata nga masugdan,

0: Pero kung usap pa kasuyop siguro, nakatilaw lang kausa, kana, ha? Hingagawa? Ha? Hingagawag, tap na, bay? Ayaw, dugay-dugaya, kay na, ambot na lang. Ha? Archie Dinglas, your po, di ba? Oh, manghapon niya sa may barangay Tabon, Valley Hermoso. Grabe na dyan ang krimen, Roy Oy, Ron Oy, kay Barato na kayo ang kinabuhis tao. Correct! Ha? Sakto dyan ka. Ang tao ron, murag tagaan mo tong nakasuyop nga inibang hired killer. Tagaan mo 10,000, mutira na bay? 5,000, mutira na bay? Kasi siyempre, gustok tama eh. Ha, tagaan mo, hoy, dali ko na report. Oh, nako ipapusil ni mo. Tagaan tagag 5,000. Oh, para nga naakaroy pang budget sa imong duha kagabi, 5,000. Ah, tagana na 5,000, mapalit niyo. Ning barato ra ba kuno ron bay kitong kadaghan sa supply. Sa una sa panahon Duterte nagkamahal nga nagkamahal ang droga kay tungod sa kanihit sa supply. Grabe ang operasyon ni Duterte sa una. Karon barato kay bay. Mao ni ang gusto sa mga kakampings. Mao ni ang gusto nila kay magkabarato ang drogas. Dili sila gustong extrajudicial killings kay mumahal ang drogas. Ah, di ba? Dili sila gusto og extrajudicial killings kay tungod mumahal ang presyo sa illegal nga drogas. Gusto sila nga kining walay extrajudicial killings kay para mubarato ang presyo sa drogas og mudaghan ang kriminalidad. Amen. Yeah. Dili sila gusto kunog mauni mauna dapat kuno mo agis proseso but. Tawo Pilipino muagig proseso. Kada bang mga muingon sila nga murag feeling na kayo righteous ba nga dapat ang gobyerno dapat muagig yuta sa proseso pero nabal-an ako ang lisensya niya sa LTO, iharap po ba yung ipa-fixer? What? Ha? Ning adto, og mauni-mauna, niya nangitag fixer, e gusto niya muagig kunog proseso, pero ning agig fixer? What? Lami kay pastoryahon, mauni-mauna, nga dapat, muagig ta, dapat si Duterte na priso, gid siya kay, wala gid siya ning agi sa proseso, iahad yung ipapatay ang mga drug pusher. Yung yaw siya, ang ilang tibuok balay, ang lisensya nila sa ilang tibuok balay sa driver, driver's license, puro gipaagig fixer. Baulaw! Baulang! Kuning init na ko ha! Kapit na mo hupas ang ako ang LFS, Last Fiesta Syndrome. Oh. Mauna di ha! Dapat si Duterte ipriso kayto si Kian De Los Santos. Ha, si Kian De Los Santos namatay in taon na himong collateral damage. Pero himan-himan na ito ang mga nakapatay nga pulis ni Kian De Los Santos. The same time of Rodrigo Duterte nakapriso gipang dismiss sa serbisyo. Nga gusto gyapon lay padakop si Duterte. Kay wala due process. Pero katong mga pare nga nang rape gipatago sa obispo. Istorya eh. Nya. Sige pa. Oh. Sige pa. Pukawa ko. Okay mo. Pila ko kaadlaw na tulog eh. Mamukaw mo. Ngayon, pataan ng mga process na puno na magitag fixer sa Pilipinas. Bisag pagkuha og drug test niha, ipaagig fixer. Pagkuha o kining ginatawag nga mga lisensya sa driver, driver's license, pagkuha passport, muagig fixer. Naamoy kining kining integridad ga o moralidad ga mosulti nga moagi tag prosesa? Istoryahe! Sige, alas 5:55 na sa kahaponon. Wala tayo igong oras, mga ka-K5. Usap to?
1: Money!
0: O, Okay, ah, pahit sa to, ah, ha? Kota na. Pagmaan po tapuhon na, ha? Okay, Pire. Alas 5.55, tangan salamat sa inyong pag-uban. Thank you so much. Maing hapon sa tanan. Bye-bye!
1: Five News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong nga doktor.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Nga naman, Doc.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka paklining. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot kaing epekto, Sir GP.
3: Wa na taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
6: Ditribayo.
7: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
6: Ditribayo.
1: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay. At sa pinakamasayang gabi ng aking buhay, nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko. Isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan, at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa gibin, itinulak sa pangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaos sa bunin, kung makatingin.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
8: Extend Food Superman for Man.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy managa pahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Mm-hmm.
6: Usa-usaw na po nato sir GP, ang dugang pang-health benefits sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC.
5: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MITC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tawo nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
6: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MITC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
5: Correct. Napay-usa. Fatty liver. Daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MITC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MITC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
2: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MITC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
5: Yes!
6: Nindot yun ang DTX 500 o MITC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism. Mo nang mga problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og MITC ka, malikayana nimo.
5: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di pug ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
6: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayo ra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sir GP nga ang DTX 500 ug MITC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
5: Of course.
6: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
5: Yes.
6: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na epekto sa na-adyod. Imong prostate.
5: Naadyod.
6: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MITC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MITC na ka adlaw-adlaw.
5: Oh, ingon na ha, DTX 500 og MITC jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon Dok Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ora sa K5 News FM, alas 7:07.
12: Sambaw. Ito ng ating buhay. May mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!

karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5

Listening K5 News FM San Carlos. Kumusta mga buddy? Ay, nalingaw yung ko guys. Kaya, actually gabi iunta mo tingog ko. Kaso lang, inagsulti na ako. Mawagin ako tingog. So, I decided nga umat na lang yung kumutingog. So, I'm back! Mga kalalabs, welcome sa programang Love Notes. And this is your Lady Anne. As you're always, your Lady Anne, guys. Napalo mabagis nga na, nalinga ko sa usa ka vlogger. Na usa ka vlogger nga, she's also from San Carlos City. And yung tawag po sa iyang mga... Ang tawag po niya sa iyang mga followers kay mga kalalabs. Ikaw, oh my G. Ako mo ni makalalam. Sumayong gabi, San Carlos and yon. Again, welcome sa programang Love Notes. And I am your Lady Anne. So until the alas 8:30 sa kagabion, sa programa na itong akong asa, makahatag daog advice sa mga tao nga nagkinahanglan. But as of now, naapa medyo ga-recover pa ako sa kuntingog. But kaya raman ako. Natunggad ko na ako sis Embray Gaina. Basi matingog na niron si Ma'am Lady Anne sa gabi. Oh! Ah, diba? So nakatingog na yun. Ako dyan giampingan akong voice. Giampingan yun ako akong voice nga makatingog ko karon gayon no guys. From starting atong Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, wala na ko'y tingo guys. And kabalo ba mo nga first day of school gain naman ko. Murag yung ko kanang nabitong lain na kikong paminaw ba nga nabitong inaanap ako before kay ako good basta opening sa klase Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Akong tingo gana, okay pa na, okay. Makabot na ganyan ng mga, I think, Thursday and Friday. Kung ako'y tingo gana kay, syempre, mga bata, bago ni mong ma-meet yung mga bata. Ma-meet up ni mo yung mga preschoolers, ng mga new nga nag-eskwela. So, napadya ang mga adjustments. So, ninganag yun ko nga mapagaw na po ko ani, first day of school. Pero wag ka, wala pa'y first day of school, napagaw na ko. Ingon daw sila nga, kay sige ko na ko kanta. Unsa mo na ko pagkanta nga, di mo ko kamumukanta. Eh, napagod yung ko guys, kay tungod atong last week, oo, akong anak ko, gikuha na ko dito sa Medina. Kapila ko nagbalik-balik, I think mga kaupat yung ko nagbalik-balik, init kaayo. Paghuman yung inumog bugnaw, adito ning atake. Awa, nagyot ko tingog dayon. So karon, I am so very thankful nga naanak ko'y tingog and makadungog na po sa inyuhang mga greetings and shout out sa tong live. But you can drop your greetings diyan sa tuang live guys. And nata sa K5 San Carlos Digital 95.7 sa inyong mga Facebook account din ha. And basi ganahan mo ma-share mga kong live basi maluoy mo kanibalik na kong tingin. Sure naman dyan. And also sa mga namina ron sa inyong mga tag sa mga radio set, mayong gabi ikan ninyong tana dyan. Nakapanihapon na ba mo? Ako wala pa ko'y panihapon. Guys. Wala pa tayo panyapon ani. But okay lang kay taod-taod basi malibre si mission niya. Nana po na siya idulot ron diya nga hotdog. Itong hotdog gabi eh. Okay, the time now is 7:23 na sa kagabion. And of course, sa kong sa to pirme nga ginahisgutan, dili lang ingon nga itong kaya ang ato ang love note sa K5 News FM. Puro lang gugma-gugma ba at na ako ihatag ninyo ron nga usa ka balita. Which is grabe kay kumsek gaina guys. Pag-post pa lang ani sa usa ka station, which is K5 News FM Bacolod 101.5. Oo, grabe gibaha ang comsec mga kalalabs. Kung namo dito sa ilang comment section, I don't know kung makaingon ba pod mo. Pamay naman dyan. Ngayon no guys, ang ato ang balita ron. Oh, actually this is kanabitaw. Kuha pa ni siya nga balita, dili pagitsabi ka na nabuo nga balita. Wala pagit insakto nga detalye. Kumbaga ano pa lang siya, updating pa lang nga balita. Usa man gud siya ka 19 years old nga lalaki nga nadakpan sa usa ka bypass operation gabi dito sa I think nabasa na ko gaina dito sa may Aklan.
So mauto, ang naka-trigger lang kay ang mga nag-comment dito ay ambot na lamang gayon. Kanagining makaingon ka nga hala, no? Ingon ani sila ka kuan basta na itsura. But anyways, okay, mo na lang ginila gabi nga kanabitang murag pastime ang comment section. Nindot jo guys, ako nindagan ko sa comment section dai. Ako may section. Dito ko dai no masa, which is pwede gyud na kong katawa mga kalalabs kay ngano. Wala gyud mga comment dito nga kanabitang na mirisi kay nana. Dadaghan pa mo. Di ba? Usually mo magin na. Unya, kay Choy Choy man ang nadakpan. Di ba? So, wala pa takabaloon sa balita mo na itong balita unta ron kaso lang naunahan na tamo ba? Okay, but anyways, ang ato ang love notes, usa ka sender na ito nga, usa ka babae. Babae siya, guys. Babae siya. Okay, so nga nung, ano lagi ko nung, mangita pa man uglain ang mga ban, ang mga bana, ang iyang bana or ang bana. Okay. Nga naman yung DJ Lady Anne, nga mangita pa maglain si Mister. Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Hindi pa ba niya ako love? Or kulang pa ba yung mga, ako ang ipakita sa iya ang love para iya akong ibaylo sa lain? Kung ano mangita pa man siya glaho. Diba? So, yung una naman good na. Kasi maka, pag nakabalo na ka nga, ang imong partner nang itaglain, usually maka-question kasi imong kogalingon nga, no? Why? Nga nung giilisan? Nga nung nangita siya glain? Nga nung giilisan ko niya glain? Nga nung, or kasi makaingon ka, dili pa ba ko sapat nga usa ka asawa niya? Or unsa pag ikulang na ko? Nga nung nangita pag itiaglain? Kasakit man ana nung ka nang ibaylo ka ba? Ang sadya ani guys kung naamoy anak usa ka buok unya gibaylo ka sa pila sa pulo ka buok anak. Inyong anak usa ra ka buok unya ikaw gibaylo kanya sa limnay lima ka buok anak. Mo nay sa makaingon ka nga hala, uy. Kanang wala ginya gihuna-huna no. Nga makapak o hinoon, kung maagin na iyang gusto, iahapod na nga. Siyempre, iagin ang pakanunon ng lima kabuok, plus ang inahan, unong. So, muna itong sender ron, mga kalala. Well, I would like to say thank you so much to Sir Chris Palmones, ang ato adya nga pinalangga nga teacher sa Medina Elementary or Medina Elementary Integrated School sa may Barangay Rizal, mga kalalabs. Kaya dako kayo uga kanabitong kalipay ang akong anak na si Jingjing nga gitagaan yung zoom lens. So salamat yung kayo ni mo Sir Chris Palmones nga kanabitong imbis nga gitiguman, kanabitong magtigom ka kwarta. Uya, ang kwarta nga yung imong matigom is magasto ni mo sa lain kay tungod nga naa pa kay i-priority. Kay actually, gitiguman na ni Kuya Jingjing kay every time isweldo sa nimita, ginatigom, sit aside, ginaniyayahang kwarta dayon. Kay nga naman, ang number one good niya nga goal karon is makapalit siya zoom lens, which is ang iyahang siguro nga pag-ampok tungod si Kuya Jingjing kay para nako maayo nga bata buutan o gawalay lang nga siguro gi-bless ro pod siya ni God through ni Sir Chris Palmones nga siyempre si Sir Chris abunda na yan sa money eh. I think Sir Chris is principal, I think. So si Sir Chris, iyang gitagaan si Jingjing og zoom lens, which is dako kayong kalipay ni Jingjing. Sir Chris Palmones, daghan yung kayong salamat ni mo, sir. And also to Sir Paltoy. Si Sir Paltoy kay palangga po niya si Jingjing. Okay, every time na siya kwarta, taga mo niya si Jingjing. Malipay po ba? Kaya mga vlogger, oy. Ay mga barkada po na ni Kuya Jingjing ng mga Team Paltoy, mga kauban ni Sir Paltoy. So, anyways, later on, doon na kita ibasaon. Ito, Ma'am Julia Chu. Akan dyan, Mega. Usan niya nga nalipay, nga nimbalik ko ba? Ah,
Okay, good evening to Ma'am Midelina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne. Shout out ko ni Lord Disberha diya sa Kalampisawan, Calatrava, Negros Occidental nga naminaw mauuban ang iyahang duha ka mga guwapang apo. Thanks, Ma'am Lady Anne. Thank you so much, Ma'am Medelina. Mingaw ko ni Ma'am Medelina Yamazaki. Thank you so much, Ma'am Medelina. And shout out to Ma'am Lourdes of Berhalia. And to Rivens Azid, DJ Lady Anne, watching from River Ridge, Tisa, Cebu City. And of course, Ma'am Jolie Chu. Good evening. Welcome back to your show, Lady Anne. Pa-play sa song, Maybe This Time. Thank you. Sige-sige, Ma'am. Play na to na later, Ma'am. Ha? So, dako juga ko pasalamat, guys, nga. Naagitambal nga. Makapabalik gide sa tingog. Kabalik mo sa itambal, dili ka magsigig sulti. Pero, salamat po kayo, guys, eh nga, nabalik akong tingog, which is makatrabaho na po tagbalik. And, kami nga po baya nang mag-news ka sa buntag, mag-on-air ka sa gabi, eh. Makami nga yun mga kalalabs, grabe yung mga malapit ang murag na use na ni mo, na routine na ni mo everyday ang maong mga buluhat mo. So that is why nga, sige yung kukampo, Lord, ibalik na yung tao na kong voice. Una nga, thankful kayo kung nga, yung balik na yun akong tingog, akong tingog mga kalalang. Oh, gimingaw na si Ma'am Medelina na ako. Thank you so much, Ma'am Medelina Yamazaki. Tawoy. Ma'am, pilit-pilitin pa Japan, Ma'am B. Mula ako des Japan. Sagi kaya, yung sa'yo feeling sumakado kaglaing lugar. Lugar nga ka ng, lugar nga wala siya. Magandang lugar nga ka ng, ako nga ko sa una, nadyo ko yung lugar nga gustong atuon. Usa na ni Japan. And gusto po na ko na maadto ng, kita mo na before sa una, ka ng eskwela ta, na ay mga notebook nga, na ay mga pictures sa mga, ka ng ilang mga lugar nga, kung asa sila na sikat, guys ba? Like Spain, ilang mga dagko kay nga mga churches dito. Okay? And then, naay mga pictures sa mga lain-lain nga mga lugar. Kanang ilahang mga nindot nga mga lugar. So, ana ka ba nga puhon makaanhi ko aning lugar? Sa unang panahon, good, gumakana ka ng mga lugar, kanang di pa ka makaanha, murag imposible kay ba? Imposible gid ay kay pero nila ni Ma'am Medelina Chu kay naaman siya ron sa Japan. Arigato, Ma'am. Arigato. So ano na siguro si Ma'am, daghan na gyud nalaagan ng mga lugar diya sa Japan. Kami ani kuto ra gyud ni Japan third floor, Ma'am. Okay guys, so the time now is 7:32 and I think it's time to play a summer songs nga akong giriya and damn it. I will be right back for my second para sa itong love problem, sa itong sender na at the same time sa itong balita. Okay? So I think ako sa nang i-play ng song from so here's a wildflower on here's a one or two.

0: the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Update sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapang mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 rounds sa akon. Inikal!
9: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

time now, we 7:48 na. Mga kalalabs, oras, sige, hatod ka na to sa Clinica Deo Fresh. Kung ka problema mo diya sa inyo, hanga ilo. Ito guys, kay unsay kita mang good, labi nag-visit sa itong trabaho, niya, bulad sa init, lakaw-lakaw, maudtong larok diya. Perting pagkainita. Ang singot na to, ang init gaabot. Ang init mag-uy makapaluya sa to at taga-adlaw. Dili man ang say, ay gigutom ko no. Naluya ta sa init. Amo na guys nga kung init kaayo, katagaktak ato ang mga singot. Usa na ning ato ang mga armpit, ato ang mga likod, usa pa na diha mga ginapuy-an oga tubig-tubig ba. Ano bitong makakos unsahay og kanang pagkuan nimo bag ora ka naligo na ni maho na pug ka. Samot ang ilok. Super na guarded ka 24/7 sa Clinica Deo Fresh ka. Nga gawas kang mahumot, makahatag po doon ka kanamitong kaputi sa imong ilok, ang Clinica Deo Fresh. Mubito na guys nga

Pero kung usa ka kalalaki niya, humut kay ka, adaghan kay mo kapiyot. Ay. Tingnan kung unsa ka tinuod. Humut kay ka, unya, humut pa dyan kag ilok. O ba bang magbabayi kay, labi na ka ng friendly ka nga lalaki, daghan kay mo kapiyot. Sabi ko, yad, humutan ni mo, uy. Unsa imong imong gigamit? Asa man ang humot dapit? Ang imong ilok bayad, sumot ka ayo, ngano man na? Pero bagong buday no, oy, syempre naka-klinika Dio Fresh ko, guys. Ana na ragot ka simple. Awa na kung payutan dag babayi. Ma'am Juliet Chu, manugpalit na pud ko og bali kay mangayo ko dirag discount card be. Wala mang pagbud mi discount, ma'am. Tama Mama Juliet Chu. Okay, so sa ato ang nagiingon mga kalalabs na ato ni nga basahon ni usa ka balita.

kauban nga station, ang K5 News FM Bacolod 101.5, sa usa ka lalaki na nadakpan sa usa ka bypass. So post pa lang, ah, grabe ga, gaurus-urus ang mga comment dito, mga kalalabs. Kay matod pa sa Osaka Flash Report, na 19 anyos nga lalaki, na dakpan sa bypass operation, subong nga gabi. Pero gabiin siya ha, gabiin siya. Bantayin ninyo ang duga nga detalye. So, sa K5 News FM Bacolod, mga kalalabs, ang nagpost dayon, grabe ang mga komento. Giulan in tawon siya comment nga, anak bitong makaingon ka nga, bow ari man diri mga ni man diri ang mga ano, mga mahilig sa gwapo. Imagine ka, na-post ni siya 21 hours ago and ang iyahang comment kay ning abot sa 5,600 ang comment. Dayon, ang share kay 12,200 and ang iyahang likes kay 12,100. Asa pa ka, ana? Ang mga reaction sa mga nagabasa kay matod pa sa K5 News FM Bacolod 101.5, this is a developing story pa. So and the details may be subject to change. Follow this page for more updates and information. So wala din ga-develop pa ni siya, wala pa siguro sakto nga or I think press release ba no. So mga comment, patay-patay mga comment, grabe ba eh. Na yung mga ning comment nga, I can't change him. Napon yung ingon nga, any updates ang visit hours please? Kay ma-visit ko, ma-bring ko foods and lawyer. Grabe, madala sa lawyer niya. Sa din hinganing-ingon nga si Ma'am Nicole nga, nan, kung law ay, mayo na kay na dakpan. Pero kung gwapo, damo magbantay sa prisuhan. Damo ang ma-volunteer, damo ang mabantay sa iya. Okay, so siguro, ano lang ning ilay, kanabitaw. At least ba, ang comsec or ang comment section, grabe, grabe ang paghatak.

among balita. Kay tungod nga ano eh, face card gayo ang lalaki, grabe jud kayo ang face card. Gwapo kay siya, gwapo ba? Sumaon na nga daghan ang nasayangan. Damo ang nagsulti nga nung nisulod man ka anak nga trabaho. May pang nag-agi ka na lang. Ano ba? Ayot na lang. Something na grabe ang mga comment dito. Which is, daghan ang naluoy, daghan ang nagsigmuyong sa maong nahitabo. Pero wala tay mahimo ka na, kaya mo nang gibuhat. Ato bangon niya ang mga consequences. Ato bangon niya ang iyahang sala. Ato bangon niya pisuhan yun na niya kay iyahaman ang gihimo, di ba? Gapo kay siya baro, go, nag-macho dancer, abi siya. Or nangita siya trabaho nga insakto nga kanang pili sa ingon ani nga paagi. Siguro, before pa na siya nagsulod, anak, kabalo na siya sa consequences nga madakpan ka giyon. Okay? Man ani mo madala sa pagwapo-gwapo papugi-pugi ang mga makadakop nimo, di ba? Kini nga gwapo ko di ko nila dakpon dili. Kay ngano man wala may gipili ang balaod, di ba? So mao na nga sayang lang gyud kaayo nga mao na nahitabo sa iya, di ba? Siguro gamahay-mahay na ni siya noon. Tod nato walay mahay nga maguna, di ba? Oo, gina na sa ulahi. Kaya na nadayon mo sulod ang anxiety, ang problemado kay ka. Pinagnana ka sa sulod sa detention cell or sa prisongan or sa di ipakaibutang BGMP. Siguro makaingon ka nga, may pagitaw na, may pagmauna lang ni mauna. O nag-iingon bitaw mga kalalaps nga bahalag atong trabaho. Tinuodin nagko ay binultuhay ang kita basta limpyo og ana bitaw na akay ipa taas nung uka ba. Man, wala ra mo aning usa ka tatay nga driver sa pedicab nga nabali human nga maungad ang iyang gipamaniho nga pedicab tungod kay naputol ang center post. So siguro naputol ba mo ito nga na-busdak iyang pedicab. So, nabali iyang kamot. Actually, ano ni siya ni Ma'am Juliet? Silingan ni siya ni Ma'am Juliet Chu. Uy lang yun ko pagkakita kay nga naman. Relate ko sa mga ingon-ani nga mga lolo or tatay nga ga-drive sa pedicab. Kay nga mga kalalabs kami bitaw. Na nagko man yung mga lawas gikan sa mong tatay nga ga-drive magpagpidikap sa una. Wala pa man yung mga motor ka. Way back, 1986-87, something na. Elementary pagurumi, high school, elementary. So si tatay na mo sa una ga-drive o pidikap. Dili lalim ang mag-drive o pidi ka, labi na kay init ka ayong panahon karon. Lahi rang init sa una o compare karon mga kalalaps, di ba? Makakuan mo? Karon kay alas uno ibi pa lang, krabi ng init. Sa una, pwede pa ka makahubo-hubo sa imuhang salina. Di na, labi ng mga lalaki niya mo, atubang sa adlaw. Kakon dili na, sakit na kaayo ang init. Alas 9 ato alas 10 magstay na dayon sa balay, dili na mo gawas kay tungod sa kainit sa panahon. Mobalik na pod na ang dili na mainit na pod, ani na pod mga 4 o'clock sa hapon, di na pod ka pod yung makagawas. Di ko mo gawas ka aning mga oras. Ano eh, kanang init ka ayaw niya. Dayon, lain na ba kayang init rong panahon na. So mauna nga, magpuyo to sa balay. Labi na niyong mga senior citizens na to. Nga mga lulog-lula, na mga ginainda nga high blood. Number one, gina nga mag-stay gid mo sa balay. Dili mo magsigiglaag, oo. And, inom mo og water, daghan ka ayaw. Para, makuan mo sa init sa panahon. So dirita sa tuang sa usa ka lalaki nga nadakpan sa usa ka bypass nga daghan kayo nga nisagmuyo kay tungod lagi choy-choy, gwapo, ay barog. Hello to Jero Marceliana and Charis. Happy ininyo diha.

Okay guys, hi and good evening to Ma'am Julia Chu. Dislocated ang iyang rest lady. Nakapa siya sa hospital until now. Luoy kaayo. Kaayo ba? Gani, luoy chu kaay mga ingon ani klase nga mga kanabitong nanging kamot para sa pamilya. Muna yung mga trabaho nga bahalag nasa ingon ani nga trabaho basta ano lang kanabitang wala tay gihadlukan wa tay gitaguan nga kuan nga awtoridad kay magid nang nata sa insakto nga kuan okay. And hi to Junimar Rodriguez. Oh, hi sir, may gabi ini mo diyan. Good evening, Ma'am Lady Anne. Nice to hear you again, Ma'am. Lagi sir, pero medyo ano pa, akong tingog. May pagka AGS. Ayoko sa na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Sos mo, ginayabag kay Stanan. Tigi ko po di aning YDK. YDK, you don't know. My Sir Joe. Sir Joe, ako an. Sige na siya nga si Sir Joe. Ay, naman na siya yung mga talents. So, hi mo dyan, Sir Joe. And to Ma'am, ko an. Yung wife niya, nga buutan ka ayo. Ma'am Lisa Duherty, okay? Ma'am Lisa Duherty, the wife of Sir Joe Duherty. Okay, sila na ang nasa You Don't Know. You don't know me. Alright, mga kalalabs, akita sa to ang sender karon nga si Trixie. Here we go, guys.

First of all, good evening, Ma'am Lady Anne. My name is Rexy, 28 years old. Minyo o kasado. Sa 28 na mong katuig na panag-uban ni Delo, wala dyan ako na mahuna-huna nga iyaha kong binuangan, Ma'am Lady Anne. E sa una, sa uya pa mi, hangtod nga nanganak ko sa among duha ka anak. Wala ko kadungog nga binuang siya nako. E para nako si Delo, usa ka bana, usa ka modelo, which is nga makaingon po ko nga perfect nga bana, Ma'am Lady Anne. Last December, Ma'am Lady Anne, ning uli mi sa bantayan, Cebu. Kay lagi, gimingaw si mama nako. Gimingaw nako, o samot na sa iyang mga apo. Isukad nga pagkaanak nako sa duha, Ma'am Lady Anne, kausara nakakita si mama sa iyang mga apo. Ito tsuko, Ma'am Lady Anne, nagdako sa bantayan. Maong trabaho na kog Cebu, dito na ko nailhan si Delo. Si Delo kay usa ka security guard sa akong gitrabahoan. Hangtod nga nagkaayuhay ang among buot. Nagminyo mi, Ma'am Lady Anne. Pag-adto na kong bantayan sa Cebu, Ma'am Lady Anne, wala ko kabalo na kanidi ay nga mga panahuna diri di ay to nga nagsugod na nagbinuang nako si Delo. Nakadawat kog mga calls pero di nako matubag, Ma'am Lady Anne, kay kanila ging busy ko sa kay mama o sa mga bata. Siguro na ay nagnawag na ako mga 20 times, good, Ma'am Lady. Hangtod nga, natubag yun na ako ang maong tawa. Og ang amu-ama na yung silingan, nag-eskwela sa high school. Pag-ingon ako, hello? Insya ati eh. Ati Trixie, kanus aman mo, muuli din here. Ano naman, Day? Siya gayod lang, kay naara ko'y tuyo ni mo, importante. Pero wala sa kong bungok, Ma'am Lady Anne. Kung sa'y tuyo, sa among silingan ako. Mautong ako siyang giingnan, nga basig next week pa ko. Kaya di magin niya isulti na ako, Ma'am Lady Anne. Gusto niya personal me na mag-istorya. Tingnan ako siya nga next week pa mi mo uli diha. Kay sulito na mo ang among pagbakasyon din sa bantayan. Kay panalagsa ka ni. O to, Ma'am Lady Anne, nga pag uli na mo ikan sa bantayan, pila ka adlaw pa ko nga wala mi nagtalk sa among silingan nga usa ka estudyante. Hangtod nga ning chat siya nako. Siya Ate Trixie. Pwede ko mo anak sa inyo? Ingko dai dali din hikay. Ako raman usaog ang mga bata. Siya goods. Moto pagkataod-taod na abot ang maong estudyante. Kung giingnan nga, ready na ba ka? Nga makabalo?
Kung sa mga good na, oy, katriling po din mo. Siya ayaw, ayaw lang o katingala, o kasuko ati ha, kung nako isugid ni mo. Nano di ay, unsa di ay na. Katugong ning lakaw mo, dito sa inyong lugar sa Cebu, nakita na ko, si Kuya Delo, nga may kuyog nga babayi, nga nagkaon sa restaurant, nga naghungitanay. Ako po din gitubag pag sure di ha, oy. Inuod na. Yes, ate. Duha na ko kamata. Ipicturan pa na ko. Mong dili ko gusto, ate, nga. Sa phone tang mag-talk, gusto na ko sa personal. Huwag ipakita niya ang maong picture, Ma'am Lady Ann. Dito, nangurog kog maayo, ma'am. Di ko kasabot sa kong giba. Di man po tumatawag nga EI. Pero sa'yo makahuna-huna ko ba sig EI raniha? So, dili ate ay madahan. Moto, Ma'am Lady Ann, nga pag-uli yun ni Delos sa balay. Pwede daghan kong langas ako siyang gi-kumpronta. Ang una, kay di bagit siya musugit. Napataka lang daw kuno ko giyawit. Samtang ko nung wala mi siya, kuno busy sa trabaho. Muuli ra kuno siya sa balay, matulog kisa gawas ra siya mukaon. Sumoto, Ma'am Lady Ann, ningingon ko nga, basta dili ka manugi, na ako'y ebidensya. O dito, Ma'am Lady Ann, akong gipakita niya ang picture. Katod niya, iya di ay kunutong kauban sa trabaho ang babae. Mga mauna, kamudya, mga bana, mga asawa. Kaya kanira ba sa trabaho? Naraba sa trabahoan ang kalipay? Pwerte na kong hilak, Ma'am Lady Ann, pag ingon niya nga iyang kauban sa trabaho, iyang kuyo. Ako siyang gipangutana, gisuntok na ako, ma'am. Huwag ni mo giwalupan. Pangutana na ako siya, Ma'am Lady Ann, kung ano nga nabuhat na ni mo na ako. Ang iha ko no kay, nang hagad rato o kaon. Eh wala ko ni kuyog si babayi na naay mo mukaon sa restaurant mong gikuyogan niya. Mura ra ko pug kuno niya og igsuon ang maong babae. Di ko mo tuo, Ma'am Lady. Og didto perti na kong hilak. As ining hilak yub ko. Ipalayas na ko siya. Siguro sa iyang ka hadlok pud na ko ning lakaw. Og didto, Ma'am Lady, perti na kong hilak. Og nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Anong nabuhat niya na ako, na iya kong ilisa. Kanya ilisi dahi, gidungagan na kaniya. Ma'am Lady Ann, dagang salamat. O ginawad pa ang tanga mo, advice-an ko ni mo. Sa may dapat na kong buhaton sa kong bana. Tinuod naman yun. Nga naa siya'y kakulo kadidang sa ilahang guubrahan. Disco plays that song na Let's Make a Memory by Rick Smith. Ako na ipahinungod sa kumbana kay Team Song na namong duha. Ana lang unta na, Ma'am Lady Ann. Makahuna-huna siya sa among mga kagahapon. Pag-iunsa na ko siya pag-love, pag-iunsa na ko siya pag-mahal. Pag-unsa ko, kasinsero sa mo ang kami niyoon. Good night and thank you so much sa pagbasa. Always, Trixie. Trixie, wala ka niya
kagiilisan, timan ina. Wala kagiilisan, Trexie, kundi ligidungagan ra ka. Sir Junimar Rodriguez, basiga content ra to nilang duha. Ah, dito mo dalag content, sir. Nga, nagunitanin silang duha. Sir, kabalo ka. O sa menu, naka din nakamupatol o klaing babae. Di ba, Ma'am Juliet? Okay, guys. So, I will be right back for my final gap. So, stay tuned lang mo for more. At sa nangyay play niya nga, request na song ni Trixie from Rick Smith. Let's make a memory. Hindi lang sa K5 News FM.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ang durakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: yung nagkahatak o proteksyon
2: patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500
1: at lawadlaw.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Or biotics.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Right back to the program. The time now is 8:25. And kabalo mo mga kalagaps nga. Nalingaw ko sa comment section na to. Matod pa ni Ma'am Juliet. No? Matod ni Ma'am Juliet. Basig, ingon din si Sir Johnny Mar Rodriguez. Basig content rato nilang duha, ma'am. Nga maghungita na silang duha. Di na madalag content sa... O content pa na siguro ilan na nang gi-post siguro nga doon. Ma'am Juliet, your ice cream, a date later you want. Oh, na ice cream, ma'am? Kaon ko ma balak ko tingon. Alam yan ang ice cream. And matod ni Ma'am Juliet Chu, kauban na sa work ko niya, naghungita na, wow, ang sweet ni workmate. Sana all maong kanang outing with workmates, dili na kasaligan. Why kamot kay magpahungit? Sagpa, you like? Sulay og hungit-hungit kay asta kutsara, matulon yun ba? Asa sudlanan sa kuan. Unsa ni kanang pinggan ug kuan mahapak gyud na. Ay ambot na lang gyud. Mahimo gyud og memory, ma'am, basta pabuang-buang ang birthday mabalhin sa November 1. Itaw oy. Namag yung mga ingon anak, guys, good nga ka na bitaw. Ba makaingon ta nga abi na to perfect na tong ato ang kumbaga perfect couple na ta or gahuna-huna ta pirming kababayi ka, kauna-una na kapirmi nga ay imong bana, dili na siguro ni magbinuang, kay tungod sa imong palagdaan nga paguna-una. Kuan na siya, siya na ang ginatawag nga kanang perfect para sa imong ha. Kaso lang, niabot yun ang time nga siguro na, na ano siya, na nadala siya sa maong nadala siya sa maong kuan, pagsulay. Kasi makaingon kasi yung kagalingon, pagkabalo na nimo, ingon dyan ka din nga, sa pa may kulang di ay, may kulang pa bagi di ay ko nga ipaprove sa akong bana nga para dili siya magingon ana. So actually, dili mo nimo na ma-question ni mong kagalingon, Ma'am Trixie, kung dapat ana, ang imong bana mo'y bisadaan. Sa paminaw ni mo sa mong kagalingon, wala man lang kay kakulangan. Wala man lang kagapabaya sa imuhang banaw, sa imong anak nga pag-aruga bilang usa ka asawa. Siguro wala guro kay ipang ikapangutana. Or ba si ning andar lang yun itong ka, kung ano to imong banaw. Sahay na yung mga uban nga mo incest, musulti na sila nga basig lack of communication, basig inikabot sa imong bana, igurapon mo dayon magtulog-tulog. Walay-walay-walay, ito yung mga hisgot-hisgot, walay mga istorya-istorya. Wala nga, ako sa una, magkatawa dyan ko before na ko i-share ninyo. Siyempre, ang among balay sa una, sa Manila, gamay rin siya nga kwarto. Gamay rin po ang mong kusina. Ay, kanigong sa Manila, mahal kay mga abang dito, guys. Na kanig nausap pa ni sa unang pocketbook. Ala, hotdon dyan ko ng chapter. Hotdon yung hotdon din ng tibok chapter. Kay gusto yung makabalog kung sa ending. Mana din ako ang bana sa una. Matulog na ta kay... ano, gabi na, wala, hapit na launa. Diyan lang, hindi, kaya hapit na, kung saan naning kwan, oh, hapit na kumahuman. Di pa mangyapon, apalungan kong suga. Hindi pa kamundang diyan. Diyan siya mag-istorya, na mag-asawa, mag-istorya hanay. Dayon, mag-date. Siguro na may date-date, oo. Mo nang mag-date siya sa lain. Say, wala na yung lack of attention na. Kinikabot, dosawai lang, yan naadal di ay. Habi ni mo, murarag invisible nga. Aw na, di ka diha di ay. Ano ba yun sa ingon nanay, no? Sama niya, muli tagbalay, muraraman tag-tawo-tawo, di man ito makitaan. Ay, nga ba na, musulti yung ingon nanay sa ay. Una nga, sa ni mga problem sa pagkuyugay. Sa ining ano sa taka sa na nagit sa usaka bubong magpuyo nang mag-asawa. Daghan chuke nag mga trials nga mahitabo. Usa na ning ingon ani. Sa gani sa workplace mag-exchange your partner pamangay na diha. Oh, ina kong baka kon exchange your partner. Sunod karong bulan sila. Pagkasunod bulan, lain na po ito yung partner. Pero same room of office, ah. Na-exchange your partner. So may nang time to time, nagi nang panalag sa mag-date mong duha. And then, tagaan ninyo og time ang usag-usag. Tagaan ninyo og oras. Para din na mangitag lain si Mister. May rason ra ba din? Mag-overtime ko. Diba? Nalain dito overtime. And dapat ang imong bana. Nabitong, so may mga panahon mag-unusahin nga, kulang po na sila sa attention ni mo. Kinanglan, tagaan po din mo sila attention. Time, oras, at di sila. Ang ilahadya nga, kuhan sa imo ha, as is lagya po. Kasi namo yung mga uban nga, uli, morarag wala. Moraramog ka ng bahay ni kuya. So dapat dun sa mga may mga kuan, may mga problema dapat ayusin. kuanon dayon, i-patch up dayon. Sunod na adlaw, lain na po na nga problema. So basta ang importante nga ikaw nakabalo na ka. And kinahanglan po ni mo, Trixie, na hindi mo po dun sa inkwan, ano mo kaugalingon nga, asa po't guto, basing na po kay kakulangan sa iya. I'm sure kabalog yung kung kanang bana nga insakto sa paglaan, insakto sa pag-aruga sa usa ka asawa, igi na mangitag lain, I'm sure. Sige, sa imo pud na kulang, di maputa ingon nga kuan lang ta nang sakto-sakto lang ato ang pag kuan sa to ang family, sa to ang labi sa tong party. So thank you so much, Trixie, and kada ko igong oras mga kalalaps ug na putbohon. Ako lagi di ampo ko tingog nga maayo ra gid ko pirmi. So good night guys. Salamat sa paguban-uban nako, and thank you so much, Shanin. Hilapon akong te. As always, Sir Jong Rosales. Salamat Sir Jong ani apa din ni gapon siguro ni uli na ba. Kaya ngalan na lang sa mo ang station manager Sir Brian Morden, and of course sa mo ang CEO, sa mo ang kamaayo na mo nga boss in Doc Ramil Oy. Sa tong mga listeners nga always naka-tune in, salamat din you guys, and tomorrow again same time same station only here sa 95.7 K5 News FM.
13: News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag kape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
17: Hisgutan nato do kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C isip mga antioxidants ug immune system booster.
18: Na gym pod baya ko Sir GP.
17: Amo ba?
18: Tungod kay samtang katigulang ta.
17: Gan
18: mubo ang ato ang bone density.
17: Gusto.
18: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
17: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
18: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
17: Oo.
18: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
17: Maulagi.
18: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
19: DTX 500!
20: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500!
16: Mabali sa mga butika.
17: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo-accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
18: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
17: Palakit lawas.
18: No. So, Sir JP, mo mag-improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise
17: ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay pancreas small intestine ug tiyan mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles sa paggamit sa DTX 500 doc sigurado jud nga kampyon og suficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw maproseso musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon
18: sakto gina Sir JP ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition
17: Correct.
18: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon nya imo kaonon puro lang noodles puro lang way pulos mga junk foods way pulos imong kuan pag exercise so kung walay backup himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon
17: correct Dr. Ramil kung regular na kag aswat og bugat ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya insakto pod ang imong postura makapa ligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
18: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
17: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
18: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
19: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
19: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
19: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alivio na.
21: Pag 1 month ka pa
22: naayo na ako.
19: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
18: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
18: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
17: Pusto.
18: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
17: Kana.
18: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
17: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
18: bad
17: sa
18: cholesterol.
17: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
18: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
17: Gusto.
18: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
19: DTX 500.
23: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
17: Ang DTX ug Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
18: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
17: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
18: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
17: Kampiyon.
18: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
17: Wala kay reserve.
18: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napajud, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
17: Oh, kapatsadaha.
18: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
17: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
18: Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
17: Gusto.
0: DTX 500.
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
1: Mapalis sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay si Sagani Alon. Taga, doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartol ka bisis matagad na wala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sa mga butika,
0: kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
17: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
18: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
17: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
18: Check lisa ta.

0: unya na payusado.
1: Mm.
0: Kaya ni ini ang herpes simplex virus,
1: mm.
0: ang staphylococcus aureus,
1: mm.
0: ang candida virus,
1: mm.
0: nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Uy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, dok.
1: Mm.
0: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
0: Yes, doc, about active immunity.
1: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
0: Uh-huh.
1: Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa, dok?
1: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio kumpara lang sa plain nga D3.
0: Mm-hmm.
1: Sumala pa naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
0: so,
1: D3.
0: So,
1: kining MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
0: Og mujita di ay ko, dok, pwedeng magamit ang D3 bio.
1: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 bio, kampyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag, dok, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
2: D3 bio!
5: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida. Damay lang naabog og taligsi.
7: Ubon og sip-onon na ko.
6: Pati ko og Mighty C.
7: 2 capsules 3 times a day.
6: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
7: abog og taligsi.
6: Ako nang masuklan.
7: Epektibo kaayo.
6: Ang Mighty C.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 bio! Health News! D3 bio!
8: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Wala ka D3 bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Gipili na ko ang D3 bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Aha.
1: Kung ga D3 bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is ang D3 bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
0: Mm-hmm. Ako, dok, mag D3 bio ko.

0: dili na mag D3 nga plane. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
1: Ito na, ang D3 bio pwede magamit nga instant energy. Ang atoang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matag-alaw Sir GP, ang atoang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang atoang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining ipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 bio, duha ang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
1: Mo'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
0: Correct, Doc.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naa ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Dok, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontodos rekados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
2: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ginahilanat, kaginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang apon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa agon lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang abusin nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod ng Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa ang kauturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige. So, sa sining kagabihon, parehan kita sa atong gap.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo. Ug mag- limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
7: Mighty C.
6: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
16: Extend
17: food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
16: Extend food supplement for men.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: 500.
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mapali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kaayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Og itawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Ah, sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, ato sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis balay, kaon na po, panihan po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: Gusto.
6: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: So, Maudyodok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap.
6: Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
8: DTX 500.
9: Ako sa Jubilant,
10: sobra kataas akong blood sugar.
9: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
10: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
8: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Kung moinom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
8: D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid.
6: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: Wala.
6: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin rin vitamin D3, D3 bio ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
6: question.
5: Efficient.
6: Ang imong D3 na bay ketones?
5: Wala.
6: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
14: D3 bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 bio. Ang D3 nga may VCO.
16: Ang VCO
15: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
15: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Kada isi siya nag-basement door. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Di, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
15: Mighty C.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
5: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Najud pa naman, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa pirmiado gud kini mga ingredients.
6: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
6: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
16: D3 Bio.
19: Ako si Minita Gandalaw na ay Headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
5: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir JP.
5: Dili.
6: So balik ta pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
5: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
5: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
6: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3?
5: Wala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
5: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3 Bio.
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong plane D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Bongo!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric, this mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX coffee mix
4: mabaka sa mga butika
2: DTX beauty soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX beauty soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX beauty soap
4: mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
4: Husto.
5: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya nga numang ginarekomendar

0: lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit, pananglitan gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
1: husto,
0: Sir JP.
1: Husto.
0: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
1: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, gagapamubo sa coco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty

0: DTC. Mag-mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500. Ako si Albert nga taga Dumaguete.
13: Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit liho. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Tawa sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
14: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
14: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
15: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
14: Pagkataasa di ay, no?
15: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
14: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
15: Mauraon ta na.
14: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
15: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
14: Muday na.
15: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
14: Husto.
15: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
14: kondisyon,
15: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
14: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
15: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay.
14: Mm.
15: Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
14: Unya dok, kini pong acne.
15: Dagkong bugas-bugas.
14: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
15: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, oh, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
14: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
15: Sobra nga tambok.
14: Oh,
15: si Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nilang pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra nilang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
14: Hosto! Ano tayo oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
14: Dili pag-abusuhon.
3: DTX 500.
17: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Moni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag mit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.

0: akong silingan gatiti X5 ha. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now! Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo.

0: DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita, ang dalit nga ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Lalaki ka ba goyer ang nabot, silang balay gikan sa biyahe, gipusil patay sa lungsod sa Kalantrava.
2: Uy, arn, gitigbas sa iyang pag-umangkon, patay.
1: Pero sunayin sa LTO, nadakpan tungod sa pagpangilkil.
2: Arote si Karit sa Iloilo, gialigara na hilo sa pagkaon.
1: Karenidad ng mga balaudon ni PBBM giaprobahan na sa Kamara.
2: 15 billion pesos gipangayo sa Mindanao para sa pagbangon.
1: Israel, subli nasad nga gibumbahan ang Lebanon.
2: Trump ug Iran President official nang mipirma sa kasabutan para tapusun ang gubat.
1: Gana, daog kontra Panama sa Group L sa FIFA World Cup 2026.
2: Team ni Ding Dong mao'y dumala sa career ni Bimby Aquino.
1: 400 ka mga iring ngay haon unta aron himong pagkaon na salbar sa nasod Vietnam.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Mulayag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, pizza 19 na sa bulan sa Hunyo tig 2026. Sa pangalan, sa ganito po kong puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Lumagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio. Kami, ang inyong matig balita, karabutaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Barzalas.
2: Ako sa hub si KK5 Pamela, the queen of all media ning Doc Bayan Parate.
1: Love nyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Balita! Lalaki nga bagoy lang naabot silang balay gikan sa biyahe, gipusil patay sa lungsod sa Kalantrava. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Murder.
3: K5 News FM Report.
4: Patay human gipusil sa luyong bahin sa iyang ulo ang 39 anyos nga lalaki sa Zone 3 Barangay Patunan Kalantrava, Negros Occidental. Nahitabo ang insidente pasado launa imedia gahapon sa kadlawon Huwebes, Hunyo 18, 2026, dira biktima giila sa pangalan nga si Jake Asigurado. Base sa report, giingong gikan sa biyahe ang biktima og bag-uhay lang kining naabot sa ilang balaya. Atong sa iyang pagparking sa motorsiklo, giingong mikalit lang mutumaw o ning tumaw ang usa ka wala mailing suspitsado og ipusil sa Asigurado. Sumala pa, nakasuksok og brown nga saliko, ingon man bullcup ang namusil. Human sa insidente, mikigyo ang suspect paingon sa wala masayring ang direksyon na recover dito sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen. Kining balita, hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug MyTC. Ako si KK5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang uyuan gitigbas sa iyang pagumangkon patay. May kampiyon nga balita si K5 Jong Barzalas.
0: K5 News FM Live Report.
1: Patay, ang usa ka uyuan human kini gitigbas sa iyarasan nga pagumangkon sa sitio Kinabong, Barangay Igbayaan, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Base sa inisyal ng impormasyon nga nahipo sa K5 News FM San Carlos, gilang biktima nga si Antonio Pasyon, samtang gilausab ang suspect nga si Ruel Pasyon. Sumala pa ni adto pang Martes sa gabi, Hunyo 16, gipatay sa suspect ang biktima, pero gapon lamang kining adlaw, Hunyo 18 na tukiban, siyang igsoon nga wala na kinabuhi sa sulod mismo sa iyang pinayanan. Matod pa, giunhan sa suspect ug patay ang biktima human siya gibaharan niini tungod sa ilang giilogan nga ulingunon nga kahoy dito sa nasgutang dapit. Nadakpan ni noon sa hot pursuit operation sa kapulisan ang suspetsado, pero giingong dili na mapasakang kaso ang pamilya sa mismong natungdan. Ako si KK5 Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. 6 minutos mga K5 milabay sa tak na ang alas sa isa sa kabuntagon sa dugang pangtudling sa tumabalitan lokal.
5: Sa kabalay sa gihulga nasunog upat ka baktin na apil. May kampiyon nga balita si K5 Anson Quillas.
3: K5 News FM Report.
6: Naog daw ang usa ka panimalay nga gama sa light materials sa may sityo Makolos, Barangay Bulado, Giholngan City, Negros Oriental, alas 3 sa hapon, Miyerkules, Hunyo 17. Giila ang kag-iya sa panimalay nga si Rosenda Ferolino Agdiman, 68 anyos byuda, ug nag-inusarang nagpuyo sa maong balay. Nalakip sa mga nalamoy sa kalayo ang upat ka baktin, manok, usa ka television, laptop ug mga personal na mga gamit ug sinina. Gituhuan rason sa pagkagsunog mo ang hinaling sa abuhan nga nahabilin. Giulat pa sa karon ang report sa Bureau of Fire Protection or BFP Giholngan sa kinatibuk ang danyos. Hinuon wala na angol og nakalas nga individual sa maong sunog. Nanginhanglan karon og tabang si Nanay Rosenda aron usab makabangon gikan sa nasampit nga aksidente. Pinaagi sa mga mamahimong mahatag na mga gamit niya. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Siyam ka mga personnel sa PCG District Southern Visayas nagpositibo sa drug test. May kampiyon ka balita si K5 Shanin Hilapon.
3: K5 News FM Report.
7: Nagpositibo sa drug test ang siyam ka mga personnel sa Philippine Coast Guard District Southern Visayas ng ipahigayon sa Barangay Kalindangan Dumaguete City, Negros Oriental niyatong Miyerkules Hunyo 17. Imong aktibidad, pamagi sa tabang sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA, ipailam sa drug test ang kapindusyentos ka mga Coast Guard personnel, hain base sa initial nga screening siya kanila ang nagpositibo. Ang tanang nga nagpositibo sa drug test, nakatakda nga ipalaom sa confirmatory test, mapasiguro ang Philippine Coast Guard nga ipatuman nila ang administratibong lakang subay sa balaod, pulisiya o regulasyon batok sa mga nagpositibo. Gimo kini aron masiguro nga drug-free ang organisasyon. Kini si K5 Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang sa laing bahin, makakugang na kunilaragway sa Negrense Plan na Tador, nga si David Andrew Sanson, ang pagpamesta sa katubahan sa mananap nga Red Stripe kon Red Stripe Scale Insect din sa lalawigan. Sumala pa niini, budagat na sa 4 milyon sa hektaryas nga katubahan gikan sa Negros Island Region Ormoc, Leyte, Aguililo ang gibugda nga kadaot sa nasgutang mananap. Pase daw sinisyal nga mga impormasyon nga ilang nahipos ingong anaa na sa 300 hektarya sa katubuhan din sa Negros o kung 2% sa sugar plantation ang apektado sa maong problema. Adlaw-adlaw nila kining gimonitor o padayon kining misaka. Problema niini, kaya wala pa'y kimikal ganun na batok niini o pagkahatag kini og dakong pagkunod sa produksyon sa tubo kung dili kini mapakgang.
2: Subay sa mga balita, mihangyo o hinabang ang mga mananumay og tubo din sa lalawigan sa Negros Occidental tungod sa padayong pameste sa insekto nga Red Stripe Soft Scale Insects kun RSSI. Tungod din ni gipananawa ni Governor Eugenio Bong Lacson na posibleng mudeklara puhon og state of emergency tungod sa nisgutang problema nga padayong karong giatubang sa mga sugarcane planters. Base sa pinakalahing dato sa SRA kun Sugar Regulatory Board, anana sa 2,000 hektaryas na katubhan din sa probinsya, nakip na sa isla sa Panay ang apektado sa pagpangatake sa maong mananap.
5: Alas 9 mga K5, ipahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinary Officer Dr. Placeda Limana ni Atong Miyerkules nga may mga sporadic cases sa nabatay ng mga baboy din sa probinsya sa Negros Occidental. Sumalang piniini, mihatag na silang mga disinfectants of lime sa apektado ng mga mamuhi ay baboy sa lalawigan o bihatag o pimangno nga ilubong sa tukmang lubganan o kung insakto o kung sa eksaktong lubganan ang namatay ng mga baboy. Pimangno usab ang PBO sa mga hog raisers nga makigilayon sila mga local veterinary office aron makuha og sample ang nakalas nila nga mga binuhi sa tumo nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Sa karon wala pa gihatag nga espesipikong rason si Limana kung unsa gyud ang rason sa kamatayon sa mga binuhing hayop, partikular na ang baboy.
2: Samtang bidangat sa 64 ang na-record nga mga namatay nga mga baboy sa lungsod sa Ilog gikan Mayo hangtod Hunyo. Sigun ni Romel Solidum, head sa Ilog Municipal Agriculture Office, gikuha ang mga talaan sa Barangay 2, Andulawan, Consuelo ug Kalubang. May pinakatas nga na-record ang Barangay Consuelo nga may 31 ka namatay nga mga baboy o gisundan sa barangay to nga may 21 ka swine mortality o unom sa barangay Andulawan o barangay Kalubang. Nagpagayo na karon og massive disinfection ang lungsod sa mga apektadong barangay aron mapugnan ang pagkatap sa sakit nga nakaapekto sa mga baboy.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: 11 minutos na mga kakipay, bilabay sa takdang alas 6 sa kabutangon. Kini may nagdalit ka na ito sa may kabutuan sa DTX Beauty Shop, Inguman Clinica Deo Fresh. Arestado ang siyam ka mga personahe o enforcer sa Land Transportation Office sa Caraga. Uman gipaygayon ng usa ka pinakalit nga entrapment operation sa Buenavista. Gapong adlaw Huwebes, Hunyo 18, 2026. Sumala sa opisyal sa LTO Central Office, dugay na nilang gipanidaan ang maong grupo human gidagsa og reklamo ang ahensya batok sa mga giingong kurakot ng mga enforcer. Nabisto ang ilang bodos sa hain na atangan nila mga motorista o biyahero aron na pangayon og kwarta bugti sa dili pagdakop sa mga milya lapas sa balaod trapiko. Sa asoy so sa ka-driver, giingong mga kabat sa 15,000 pesos ang yan nagasto ni atong Pebrero human siya gitatangan og tuyo nga pagitaan og kalapasan sa mga suspetsado. Samtang giandam na ang mga kasong kriminal o administratibo batok sa mga dinakpan.
2: Samtang na nakaroon sa luwas nga kahimtang ang 89 ka ROTC cadets human sila nahingagaw og dangat sa tambalanan gumikan sa gialigar food poison o kunahilo sa pagkaon. Nahitabo ang insidente atol sa summer camp sa Camp Adriano Hernandez sa Dingol, Iloilo. Sumala pa nakabatsyag og pagpanakit sa tiyan ang mga kadete. Human sila makakaon og baboy atol sa ilang panihapon. Base sa impormasyon, giingong sa mismong lungsod daw napalit sa mga kadete ang karning baboy og dito ra usab nila giluto sulod sa kampo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 12 mga K-5 sa Kabuntagon. Ang karoon sa detalye na sa tabalita sa kauluhan. I-aprobahan na sa House of Representatives sa pipila ka mga balaudon. Lakip, o kung nga lakip, sa prioridad ng legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at all sa espesyal gasesyon sa Kongreso ngayong Miyerkules, Hunyo 17. Among espesyal gasesyon, ipatawag mismo sa Pangulo o gitambungan sa 213 ka mga kongresista aron hisgutan ang daghang importante mga sugyot ng balaod. Sigun sa Kamara, walo ka prioridad ng mga balaod noon ang ilang iaprubahan. Lakip ang isugyot ng Anti-Political Dynasty Act. Samtang anaan sa Bicameral Conference Committee ang mga musunod ng mga balaod noon. National Center for Geriatric Health Act. Mga amendments sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education kon GASTPI. Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AIX Act, o mga kausaban sa Universal Access to Qualified Tertiary Education Act. Kapending pausab sa mga komitiba sa Senado ang mga gisugyot ng amendment sa Healthy Food for Filipino Children Act o sa Presidential Merit Scholarship Program. Parehong giaprobahan sa Kamara o Senado ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict Affected Areas Schools Act o tumong niini. Pagtukon sa mga eskwelahan o pagpalambo sa mga access edukasyon sa mga hilit o lisod, maabot sa mga komunidad dinhi sa nasod.
2: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, midusuog bill si Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na nagtumong sa pagpangayo og 15 billion peso supplemental budget aron matabangan ang mga apektadong lugar sa Mindanao sa ilang pagbangon gikan sa kadaot nga gidala sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo niya tong Hunyo 8. Subalak ang adyong pinaagi sa House Bill number 9887 gisugyot ang pagkahin sa mga pundo ilalom sa fiscal year 2026 aron punduhan ang mga programa sa relief, recovery, rehabilitasyon o pagpaayo sa mga infrastruktura o komunidad nga grabing naapektuhan sa linog. Ang mga panukalang balaod nagtumong usab sa pagdugang sa pundo sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund aron masiguro ang paspas o epektibong paghatag o gayuda o suporta sa mga apektadong residente o lokal na kagamhanan sa Mindanao.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:15 mga K-5 sa Kabuntagon.
3: Balita International.
5: Subli na saan ganaglosa ng bagong serya sa airstrike ang military sa Israel batok sa Lebanon. Netabok ni taliwala sa panawagan ni US President Donald Trump sa Israel nga may mong makalmahon batok sa Lebanon. Base sa report, daghan na nasamda naman maigo sa drone strikes ang lugar sa Mansouri o Azeyi. karon wala pa miyatag upayag ang military sa Israel kalabot sa bagong pagpangatake apan. Una na giingon sa Israel military nga lima nila kasundalo ang nasamdan man miatake ang grupong Hezbollah gamit ang mga drone.
2: Samtang opisyal ang gipirmahan ni US President Donald Trump o ang Pangulo sa Iran nga nagtumong sa pagtapos sa giyara sa Middle East. Ilalom sa maong kasabutan, misugot ang Tehran nga kunhuran ang level sa ilang enriched uranium kabaylo sa lapad gatabang o kahupayan sa ilang ekonomiya. Danong pausab ang Washington nga hunungon dayon ang mga sanksyon sa lana nga kasamtangang nagpalubog sa ekonomiya sa Iran. Samtang gikumpirma naman ni Iranian Foreign Ministry spokesman na kasabutan na himo ng final o may mga pirma na sa duha ka pangulo.
5: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6, 17 na sa kabuntagon.
3: Balita
5: sa ito, balita sa paugnat sa kusog. Nidaog ang nasod Ghana. Ganado sila.
2: Ghana.
5: Sa score nga 1-0, patok Panama sa Group L sa FIFA World Cup 2026. Ito nga diyo, o kung ito Merkulis sa gabi, sa Toronto Stadium, Canada. Nakuha sa team ang importante nga 3 ka puntos aron nga makabuot ang knockout stage. Sa unang higayon, sugod niya itong tuig 2010. Naka-score sa goal ang Ghana sa ika-95 nga minuto sa dula human nga makalusot si Caleb Urenki sa naatubang ang Panamanian defender nga si Jose Cordoba. Ituyo sa Panama nga makascore sa dula via o kuna pinaagi sa ilang player nga si Cecilio Waterman. Apan nababagan ni Ghana goalkeeper Lawrence Atizigi ang bola. Takda usab nga maatubangon sa Ghana ang World Cup heavyweight na team sa England sa Group L samtang may usap pa ka higayon ang Panama nga makasecure sa ilang labing una nga kadaugan sa World Cup ayon ilang atubangon ang team sa Croatia.
3: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
5: Football ni pa K-5 pang football. Kaya nga sports ba football?
2: Ay, modena.
5: Oh, soccer ba soccer?
2: Ganit soccer. Oh. Pero Ghana kaya sila.
5: Ghana.
2: Samtang sa itong balitang showbiz, gikataho, gikan sa usa ka tinubdan G5 Jong, nga ang team sa aktor nga si Ding Dong Dantes, may gilauman nga mudumala sa showbiz career ni Bimbi Aquino.
5: Oh.
2: Ay, mag-artista na siya dyan. Dungan-dungan, baby man. Apan, ang tod karon, wala pa may opisyal nga pahayag gikan kang Ding Dong, bahin sa mga impormasyon.
5: Aha.
2: May numduman nga bag-o lang nagkita sila si Chris Aquino o Ding Dong sa usa ka eksklusibong bar sa BGC. Apan wala pa masayri sa publiko kung unsa ang ilang hisgutan atol sa maong panagtagbo. Sigmao na to. Matod pa sa maong source, adunay pipila na kaartista nga gidumala sa team ni Dantes. Ayay. Giklaro usab nga dili si Ding Dong mismo ang direktang mo manage kang Bimbi, kundili ang iyang professional na team.
5: Aha.
2: Samtang sa laing bahay na dunay usab kaugalingong film production company si Ding Dong o ang iyang asawa nga si Marian Rivera nga gitawag og Agustudos Pictures. Agustudos.
3: Oh no.
2: Grabe.
5: Kan kini ni ang
2: magartista yung si Bimbi.
5: Magkap amazing story ni si Bimbi.
2: Basi.
5: Alam niyo ba?
2: Why? Huwag ganyan.
5: Meron dito sa... Hindi magkadlaw pala, Junior.
2: Hindi magkadlaw, Junior.
5: Merong isang lugar dito sa Pilipinas. So, grabe.
2: Hello.
5: Na madalas puntahan ng mga turista. Saan kaya ito?
2: Tumuha siya, Junior.
5: Kasi ko na ano, guro si Bimbi.
2: Ay, siguro.
5: Di ba na-show si Ding Dong, inana? Murag ka ng...
2: Oh, inana.
5: Oh, murag biyahe ni Drew ba?
2: Oh, biyahe ni Drew.
5: Ah. Kasi mo po na ka, Bimbi. Puntahan naman natin ang iba pa.
2: Ang mga magandang lupa.
5: Hindi magkadlaw na, Junior.
2: Hindi magkadlaw, Junior, ha?
5: Atas to balitang wow.
3: Balitang wow.
5: Sa atong balitang wow ka kay Paypam Luya ning 400 ka mga iring o.
8: Ano naming?
5: Hapit jud sila maihawan ka kay Paypam. May gani kay nasalbar pa 400 ka mga iring himuon untang syopaw.
8: Syopaw?
5: Dili ay. Himuon untang sud-an ka kay pasud-anon ang iring.
8: Abi ko syopaw jud.
5: Pwede din na?
8: Basin, pwede magod ang ilap siya. Nung sarang basa, dili lang makahilo.
5: Oh, matod pa, nabungkag sa mga otoridad dito sa Vietnam ang grupo sa mga manakupay o mga iring aron ihaon o himuong pagkaon ng karne kang hipaypam.
8: Wow. Sa kilimi, oh, wow.
5: Sa kang lamian ng karne sa iring ka, no?
8: Di, bago ka ito mag-hipayb dyan ka, pamukatilaw.
5: Matod pa, midangat sa 400 ka mga iring ang ilang nasagup. 40 daw ni ini kakipapam ang nabalik sa ilang tagsa ka mga tag-iya. Sigon sa siya ka animal rights group. O, ipayag nga siyam katawag na arasto, ilang bigit sa siya ka criminal group nga mangawat o nagtigom og mga iring. Grabe, haoy, hasta iring kinapon naman dito mga day sa nasod Vietnam kakipapam.
8: Iring ilang kinaon.
5: Legal ang legal. Legal.
8: Ang pag-iring.
5: Legal ang dili. Ang kining pagkaon og karne sa iring og iro. Pero may naay kondisyon. Ang mga restaurant nga nag-offer ba og kinini ang karne sa maong mga hayop kakipapam, kinahanglan nga adunay iproseso nga sertifikasyon sila ang pagpamaligya sa karne sa maong mga hayop. Aron nga masuta kung asa ni gikan o asa ni nilagi pamalit kini maong mga hayop ka kay Paypam. Aba na kita lahi-lahi man tagya ginhawaan ko daw kuno mga keeper. Basin dito mao puyet ni paborito nilang delicacy pero luya budoy. Diri gani sto di ba daghang kay mga layaw nga ereng diga.
8: Ato mga pakanon.
5: Oh, lablab man gani kayo nato di ba dito inyo haram pang ihawon.
8: Ila ko diya.
5: Ereng og iro diri sa to bisog mga layaw ato agyo nang gina accommodate, di ba? Kinibang mga...
8: Yes, palang kaon.
5: Yes, mga stray cats and stray dogs. Ano yan? Diyay, no, haradiyang bangyaw.
8: Kasing lami na para sa nila.
5: Oh. Alah, kamo dito yung panakop kung ilaga mong mga buanga mo.
8: Cool, man.
5: Tanaw na ito. Galing yung mukhaon po silang ilaga, kakipay pa.
8: Wala, dahil yunuhan.
5: Grabihag ginawa ni sila dito.
8: Makamagin na sila. Sige, bisa ako sa nagoy ka unon.
5: No, bisa huh? Ato ni pang greet bidri at mga commenters bi. Bargo, Johanna, good morning ya. Sir K5 Jong, Ma'am Pam. Good morning. Nets Perelino Hirali, good morning sa tanan watching live from Bacolod, Bridcoport. Wow, thank you so much Nets. Go ready boy auditor, morning K5 San Carlos, good morning. Danica Balsena, araw mayang buntag mga ka-K5, may buntag po ni Mudia. And also Ma'am Medelina Yamazaki, good morning Sir Jong, Ma'am Pam, good morning ma'am. All the way from Osaka, Japan. Dili gini duhaka, Osaka ragini.
8: Osaka, Japan.
5: Osaka ragini, oh.
8: Osaka ragini.
5: Si Day Ana Marie, ang imuhang magwang kay Paypam ng tanaw. Good morning sa mga maanyag na magsisibya, labi na sa ako ang pinaka-talented na manghod.
8: Ah! Hi, Ana Marie! Dalo ka ng DTX!
5: Mo di ay!
9: Grabe po yun!
5: Mo di ay ka ng bola kay Dalo.
8: Dalo ka ng DTX, Paypam.
5: Grabe ya, oy.
8: Ako mapapuro lang darapong, gangisi na po na naminaw.
5: Oo, oh, mo lagi. Oh, inaanin gino na yun. Maabot na yun, ma'am. Bulatik-bulatik na po ka. Kanakay pagayoon. Ako, maging sorry, nada. Gwapo magkakayo ron.
8: Ay, pero, nakay kwarta ya.
5: Gwapo magkakayo ka ron, manong. Ada, ay nata!
8: Magkayo na kwarta.
5: May Gcash ka din, ha?
8: Hi na ko.
5: Ay, ginoo ko. Good morning, Sir Jong. Miss Pam, shout out sa Bindolo family o Yusun family from Mulobolo, Valley Hermoso. Sige, salamat niyo mo diyan, Sir Jandre Bindolo. Si Boss Pop si King Ray, ngayon may buntag Boss Jong, Idol Pam. Watching from USA. Oh, grabe.
8: Grabe, hal. Naabot yung USA nitong tingog, oh, eh.
5: Unahan sa amua.
8: Right ta jud USA unahan sa mua.
5: Oh, USA unahan sa mua. Hmm. Ara gyud boss. Ayo kay palayo diha busa sa inyo ha busa. Diha sa unahan lang kadapit.
9: Grabe pud.
5: Good morning, Kim Abjong, Miss Pam. Si Bimbi, liwat na ni Noynoy. May pagka-Becky. Watching from, mabuni tapon. Ikaw, yun ba, Francisco Chavez? Ako, ara ganit itong gihapaw ganit. Iba yung gi-bulgarism diha. Bulgarism. Ay, wala tayong panahon. Stand by sa next program, mga higalang. Ang Foro de los Pueblos program, kauban ni isang Brian Morden, kaki 5 Bomb. Perantan. Mga nagsunod niya, kanato via Fabulous Tumoso Click FM Radio. Salamat yung tanan niya, mga K5. Antod sa sunod niya, nasan po na? Same time, same station. Sa pangalan sa inyong regular host, pwede mong tulumanon kay K5, Jezebel Barbecho. Same time, ito ang mga kauban din sa technical side, kay K5, Monje, Lepitom, Karanta. Of course, sa mga ang Chief Operating Officer, Sir Aljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Polneroso, sa mga CEO, Doc Ramil Itang Oy. Kami ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Bersalan.
8: Ako sab, si KK5 Pamela, the queen of Olivia Ning Doc, Bayan Perater.
5: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
8: K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. P3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos,

0: asa magagikan, bay?
1: Gigan ko buo kay bay.
0: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
1: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
0: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
1: Bay, dito?
0: Ayos kayo.
1: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
0: Sige, sige.
2: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
3: Hi. I am Ren Ahimarangan. Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Three Bio Health News. T3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
0: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Papalit sa mga bulika. T3 Bio.
2: Mga ka T3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong T3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
2: Sige.
3: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
3: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
2: Correct.
3: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
3: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka. Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
2: Madlok na sila Dok, padol nimo.
3: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisag pagan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naa kay TB.
3: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
2: Gusto.
0: Di Tribayo.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Di Tribayo. Ang di Tribayo gamay Visio. Ang Visio gamay di Tribayo. Mapalit sa mga butika. Di Tribayo.
3: Unsaon man pagtabang ni di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga di Tribayo adunay extra virgin coconut oil. Oil.
3: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
2: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
3: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
2: Correct.
3: Kay sa Ehipto pa may TB na.
2: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
3: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
2: Yes, of course.
3: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
2: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
3: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
2: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
3: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
2: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
3: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
3: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
2: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
11: D3 Bio.
10: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa to pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
2: Mm.
3: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butik.
9: D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
2: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:46 na sa kabuntagon.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
14: May buntag sa to mga tagpaminaw. May buntag kifay Pam.
15: May buntag kifay Bri.
14: Aha, welcome na sa itong programa. Kini ang Foro de los Pueblos. And we are live via imagination. Ano? Kipay pa. Medyo... Pero kumusta po ang sulod na Kipay Pam?
15: Okay, radyo kay Kipay, Bri.
14: Okay, radyo kayo.
15: Oh, klaro, no? Klaro, so, klarong kayo. Klaro.
14: Klaro kayo. Sige. Oras mga ka-Kipay, karong oras aron, la size 47 na. And... welcome na sa itong programa kini ang Foro de los Pueblos sa kauban niya sa inyohang ka-K5 kini sa ka-K5 Brian Morden.
15: Ako sab si ka-K5 Pamela Perater.
14: Sige, magkuyog-kuyog ta mga ka-K5 ang muang set-up ron nga burag tubag-tubag o kuan na medyo alanganin me because nga nami ron sa crisis nga sitwasyon sa programa. Pero kiring-kirira, no? Kiring-kirira mga ka-K5.
15: Yes.
14: Kiring-kirig or kiring-kirig?
15: Kiring-kirig.
14: Sige, sige, no? So, unsay lakas sa itong panahon, ka-K5 Pam?
15: Yes, K5 Bri. Ang atong lakas sa panahon karong adlaw, no? Ang ginabantayan nga LPA o kung low pressure area, nahimo na gikining tropical depression. Nga gibarabanang nahimutang kini sa 2080 ukor nahimutang kini sa Eastern Visayas nga may gilay-on nga 2085 kilometro pero naapan siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun par unya nagdala kini gahangin nga 55 kilometro per ora dool sa Sentro K5 Bri. Og may pag bugso nga moabot sa 70 kilometro per ora. Og padayon naman kining naglihok padulong sa kasadpan nga adunay gipaspasor no nga 15 kilometro per ora. So kaning posible kining musulod sa par sa Sabado sa buntag Hunyo 20 og Domingo sa buntag o kon Domingo sa buntag Hunyo 21 no. Og makasulod na kini sa par pagatawagon kini og Francisco.
14: Uy, porti nindutag pangalan. Murag karon pa ko makadungog aning pangalan sa bagyo nga Nindot Kipay Pa.
15: Yes, mayo tag dili ni maninuod.
14: Oh, ayaw lang po din taon, no? Gani. Kay listod na po na pag-iana, no?
15: Wapo magpangalan, so, dili siguro ni.
14: So, mga kuwada ni Kipay Pa, ato ang Domingo or Sabado o Domingo na to, may posibilidad nga maulanon ang sitwasyon, Kipay Pa?
15: Yes, dako ang posibilidad kay basig musulod ning si Francisco. Francisco. Oh.
14: Pero asa man yun ka napita yung sentro ani?
15: Naapasa ko ayang sentro, naaron siya sa Eastern Visayas.
14: Ah, layo-layo pa yun
15: yun? Oh, layo pa. Aduna siya gilayon nga 2085.
14: Ah, okay. Mm-hmm. Sige. Kita yung day, basi masulog na insert ni mo dira ako ang nawong. Aron nga makita ni Duan ni Pam kaya nubong kaya ko ang beautification.
15: Kagwapo.
14: Ah, di ba no? Anogon kay ito ang beautification ani nga buntaga nga di makit-an kay Pam. Oh, anyways, okay. So sa to mga igsuon diha ron nga naminaw aning oras hinaot unta nga kuan mo ha naka-andam aning umaabot nga bagyo. Kay dako man jud ang posibilidad di ay nga kini siya ang musulod jud no diri sa Pilipinas. Karong adlaw nga Sabado or
15: Domingo
14: Kipay Pam, no?
15: Yes.
14: So dapat nga mag-andam lang jud ta, dapat sa tanang oras sa tinang dili jud ta magkumpiyansa.
15: Mm-hmm.
14: Aron nga sigurado nga ang atong kinabuhi Kipay Pam. Mamala na to ang pahimangno nila. Aron nga mas tibrano makapangandam ato ang mga igsoon.
15: Mm-hmm.
14: Okay, sige. Pwede na baka monitor mga ka-K5 via sa tuang digital kuan na Facebook na to via digital sa K5 News San Carlos o again 95.7, pwede na makapadala sa inyo mga mensahe diha, mga greetings ninyo, opinion o uban pa. No, kay kami bahala mo siya gitron ni K5 Pam ingana mga ka K5. Plus pa jod nga pwede sila makamonitor via sa tuang radio diha, mga radio transistor ninyo sa 95.7 K5 Pam.
15: Yes, K5 Bray, og badunggan po itong buntaga sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubo. So, madunggan itong buntaga everywhere in the world.
14: Ayun.
15: Wala may energy.
14: Kabaw ka mo pindot sa bang-bang diha? Bang-bang, ano ba?
15: Ay, bang-bang. Sige, tuloy ko oh. K5 Jong. Kaya mo bang-bang ko ari K5 Jong.
14: Anyway, sa ito ang mga dagkong balita rumbuntaga mga ka-K5. Ato ang unahon ron si ka-K5 John Gonzalez. Kining pagpusil patay sa usa ka persona, sa usa ka amahan. Dira sa barangay Patun-an, lungsod sa Calatrava, K5 Pam. Nga kini siya, mag-uhanay ra jud nga ni abot sa iyang balay K5 Pam. Unya giposil igo ni sa tangkugo sa tingkoy.
16: Foro. No?
14: Unya kinang bag-o ra jud nakapanaog sa motorsiklo ning tawhana.
15: Uy. Bag-o ra jud ni naabot.
14: Bag-o ra naabot K5 Pam. Unya mga last 3 sa kabuntagon ni. Eh. Mao ni dako pangutana. Nga noong last 3 ka buntago, naman naglaroy-laroy ni sa dalan, asa ni sa gikan.
15: Na.
14: Maunay pangutana diha, K5 Pam.
15: Maujud. Ah. Posible na siyang so, isundan, oo.
14: Aha, i-check na to na ron. And ato pong i-check ni karon kining usa ka insidente sa pagpangtikbas sa lungsod sa Don Salvador Benedicto sa usa ka uyuan, itikbas sa iyang pag-umangkon, K5 Pam.
15: Uy.
14: Tungod ra jud sa away sa kahoy. Na
15: kahoy ra sinugdanan.
14: Naglali sa kahoy K5 Pam.
15: Ay grabe.
14: Nga kinang kahoy daw himuog uling. Na nag-away ni silang duha. Wala jud kapugong ang pag-umangkon. Iyahang gitigbas ang iyang uyuan pagkapataya K5 Pam.
15: Uy.
16: Foro de los Pueblos.
15: Rabihan, no?
14: Daghan kayo, Gwan. Daghan kayo samad. Oh.
15: Basigit, tininood ko ng tigbas.
14: Ah, tininood yun kayo kay abi ni mo, walay labot anang tigbas K5 Pam. Mm. Iyaha pang gikuha ang kusilyo sa biktima o gigulgol ang liog.
15: Agoy.
14: Agrabiha, oy. Agrabiha. Gigulgol ang liog K5 Pam.
15: Giayo gina na pagpatay, no?
14: Giayo-ayo dyan sa pagpatay ang iyang uyuan. Ay, grabiha. Bisag ang ilang pamilya, burag dili nila ma-imagine kung ang anak madyod ang kasuko sa iyang pag-umangkon dito sa tiyo. Na.
15: Grabe.
14: Ang pangutana dyan, ani K5 Pam, unsa ang hinungdan dyan nga dako, ani, ang kahoy raba or basig
15: na po na
14: nakalabay nakalabay ni mga dili maayo nga istorya ang tiyo or pareho ra ba niya nga mga sultero, mga walay asawa K5 Pam?

0: dito sa patunan na apoy na dakpan nga may pusil kay Five Pang. May pusil.
1: Furo!
0: Ang mga dagko ng mga balita karon dito sa... Okay. Ang mga dagko dito ng balita dito sa National kay Five Pang. Gahapon manggod na ay mga giingon nga ning gawas. Kining report kay Five Pang nga na akunuhay o gitawag nga warrant of arrest si Senador Bongo. Ang ning pagawas pod ana nga nasay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court mao ang iyahang kaliado ra pod nga si Congressman Pulong Duterte. That's good. That's nice, Kipay Pam, no? Salamat. That's nice na i-breaker, Kipay Pam, no? Eh, kuan lang, eh, timing-timinga lang sa kong panulti ba?
2: Ay, good to plug, Kipay Jong.
0: O si Jong, dahil nag-tuplog, ana?
2: Gito, doon ko niya.
0: Oh.
2: Ay, ako dahil mag-kuan, dire. Dili dahil ikaw, diha.
0: Siyempre, ikaw nasa anturduhan, onsa.
2: Magulat rin. Sorry na, good. Sige.
0: Ikay timing. Okay, okay, oh, sige. Oh,
2: sige.
0: Kamalabi ako nga, maawag ka maawag ka mo timing ba?
2: Ay, ayaw aray mo.
0: Dako kaning balita, Kipay Pam, kay gahapon, may gawas ni ang statement ni Congressman Pulong Duterte nga naakunoy, warrant of arrest pod si Senador Bongo, Kipay Pam.
2: Uy!
0: Gikan sa ICC.
2: Sa kana ka tinuod kay murag himakak man to ni DILG Rimolya.
0: Bitaw, ang DILG mismo na kay ngon siya awa oy. Walay warrant of arrest. Og bisag si kuan balog ko unsa jud ni siya ka reliable maloy.
2: Basta baon.
0: Okay, sir. Reliable
2: ay.
0: Walay laughter diha.
2: Oy.
0: Laptop. Reliable. Baila kay nas kay Kipay Brain sa konta pa diri o siya. Paro kun ta karon. Reliable na.
2: Paita ta ka tawa diri kay Five Jong.
3: Ah, grabe po.
0: Reliable. Si former senador Antonio Trillanes. Kaya niningon siya nga, wala oy, walay ICC. Dugay kaya mo human. Dugay kaya mo. Dito, kita na lang mo katawa, Kipay Pam.
2: Okay, kita na lang.
0: Kita na. Na, dugay na mo human eh. So, ingon po ni Trillanes, siya walay warrant of arrest. Gikan sa ICC. Kining si Trillanes ba?
2: Ay, dili na maugod.
0: Ha? Unsa?
2: Dili na maugod kay matud pa niya kung aduna man tinuod warrant of arrest. Why makahibalo sama sa iyang amahan? Nga si kan ba kanhi pangulo nga wala nakahibalo nga naa na di siya warrant of arrest.
0: Mo ah, sekreto dai.
2: Sekreto
0: dai na.
2: Matud siya mong tiyo nga si Trillanes.
0: Bitaw. Unya kining si Trillanes nagduda na kon ani niya, burag.
2: Ano man?
0: Naaguro ni siya contact yun dito sa ICC kaya murag na-idea man siya tanan sa mga
2: bitaw
0: warrant of arrest.
2: Kaya
0: no?
2: Siya mabuntoy nagpagawas ni katong warrant of arrest ni Senador Bato.
0: Oo, no, bitaw. Una-una po to siya ba?
2: Basta gigitiksa na siya.
0: Hindi ka makasigurado kay Five Pam, ha?
2: Correct.
0: Kaya grabe rapon para ba ang mga connections ana ni Trillanes kay Five Pam. Ah. Di basta-basta.
2: Ah. Mura rapog ikaw, good?
0: Ha?
2: Mura rapog ikaw.
0: Mapasangin lang mataran ni mo nga natay.
2: Nai-contact sa ICC.
0: Mahimo mataran ni mo anong asset ni mo. Ayaw, ina-anak ba? So ato ni hibaw on road ganun man kay Five Pam. Kini dako kay pangutana. Nga bisag na ay mga chismis

0: nga mismo ang iyang kalyado ni ingon nga naa kuno siya'y warrant of arrest.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Bongo na matikda ni mo, kalma ra kaayo.
1: Bita.
0: Na, burag wala ray problema, na?
1: Mm-mm. Wala ra bitaw.
0: Di ba kalma ra kay siya? Burag, eh, ano ba? Nga, okay lang. Oh. Dili pareho sa uban nga pagkadungog nga naiwarant o baris, aroy, nangawala, aroy.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay ra kong sulot, kipay, pam, okay ra?
1: Oh, okay ra, jukay, kipay, bray. Burag ka nila yo.
0: Ayat pa si mo kong maon? Kinsa mo nagapindot, Yagos?
1: Nako yung assistant na rin.
0: Ay, ayawan na siya ron. Ikaw, pag-practice niya, ayawan na siya ron.
1: Oo, di ron.
0: So, ato nang sumayo balik ron because nga, pero matingala ka ni Bongo, nga bisag ing-ana na ang mga giingon sa mismo sa iyahang kaalyado nga si Congressman Pulong Duterte, sige ra sa gyapong duty sa Senado, murag walay kahadlok kin si Bongo. In fairness, ha?
1: Bitaw.
0: Ay salutyo, Bongo. No? Sige, balikon na to na ron. Unsa ang uban pang balita, Kifay Pam.
1: Mm-hmm.
0: Kahapon, matingala ta kay, diba, ang mga taga-LTO, sila punta ni manakupay o mga, inang mga walay mga
1: registro. Mga lisensya, oo. Oh.
0: Walay lisensya.
1: Mm.
0: Pero dito sa Agusan, sa may Butuan, Kifay Pam,
1: mm-hmm.
0: yati ang mga ang mga LTO member dito mao may gipanakop noon yung ipahapa.
1: Uy!
0: Usa! Dili, duha!
1: Pero?
0: Kundi, porting daghana ng mga mangilkilay mga animal kayo ni matagal TO.
1: Uy! Grabe!
0: Diba? Porting daghana ato ba? Unya, ang pinaka last out kayo kipay pa kay porting klaruha sa ilang mga sanina diyon nga LTO.
1: Uy!
0: Grabiha to, no?
1: Grabiha.
0: Sugipang dakop, oy.
1: Hapa, biya to.
0: Hey, ha?
1: Nang hapa.
0: Nang hapa ang uban. May ulaw, biya ay sila po, no? Nasa lang ulaw.
1: Naay gamay.
0: Ika, timing rin ka ba? Timing kayo ba? Dabi yung mga ulaw ng taga-LTO.
1: Oh. Abi mo wala.
0: May ulaw. Oh, abi na kung mga magagbaga-baga bagag nawong na dyan ni sila, pero may ulaw eh.
1: Mm.
0: Imagine mo nga, katong uban dito kay Five Pam, nanabon, maayo sa ilang mga nawong.
1: Oh.
0: Puporting panabon sa nawong, oy, nga kitang kinabang buraga, kinanggiingon na to kay Five Pam ba nga, burag itabunan sila sa kalibutan.
1: Mm, tungod sa kaulaw.
0: Tungod sa kaulaw. Oy, may ulaw pa na ini mga tawhana.
1: Na-apo,
0: kining balita araba, isag dito rani nahitabo sa Butuan.
1: Mm.
0: Pero pwede na to ni ma-implicate ang pilapon ka mga LTO personnel sa lokal kipag pamdiri sa Pto Adapita. Pero in fairness, sa mga taga-LTO sa Negros Island Region, last binadyod diri sa Dakbayan sa San Carlos kipag pam. Kay mga taga-LTO na to, diri mga buutan jud kaayo ni Five Pam.
1: Mao na nindot.
0: Walay taga-LTO sa Dakbayan San Carlos nga mangilkilay.
1: Mm-hmm. Butan man na sila good.
0: Ha?
1: Mga buutan.
0: Mga buutan kay diri sa Negros Island Region. Oy, wala kay makit-an diha ki Five Pam nga gireklamo kay ang LTO personnel nangilkil. Nang nangayo dito sa ilang gidakop bisag walay violation.
1: Mm-hmm.
0: Oh, og naa man joy violation. Kung pilay balayran, maoriginay balayran.
1: Mhm.
0: Mao nay nindot nga taga LTO kay Pam.
1: Yes.
0: So, dire sa to sa Dakbayan San Carlos. Salamat kay sa mga taga LTO kay mga tadlong og mga huna-huna sila kay Pam.
1: Mm-hmm.
0: Pero balikon na itong sa Butuan ron, kung unsa jud ba ang pinud-anay nga nahitabo.
1: Yes.
0: Nga nung niabot man jud sa punto nga kinisalatanan ang gipang dakop mga pila to kabuo kipay pam.
1: Siyam kipay bray. Siyam.
0: Siyam kabuo.
1: Oh.
0: grabihan. Oh.
1: Puti pagkakana eh.
0: Kato, kaduta ko ato nila, kung kato sila, kato mga tawhana, regular employee ba dyan to sa LTO or basing mga deputized agent na to sila?
1: Hoy, siguro po, pwede.
0: Ah, kay kining mga taga-LTO, gulkibay pa, dutay ni sila kayo?
1: Mm-hmm.
0: O niya, daghan kayo sa lawayon ng mga driver?
1: Bitaw.
0: Ah, daghan kayo eh.
1: Murag halos-halos tanan.
0: Halos, ay po kayo i-appeal niya.
1: Wala, wala kayo labot, wala kayo.
3: Oh.
1: Ay, dilimaw.
0: Ay po kayo i-appeal niya kay...
1: Wala, wala. Ba? Buutan, Beka.
0: Kompleto Ricardo's, Beka. Wala, kilita, anak.
1: Oh, bita.
0: Kilita pareho, anang ubang media, kipay pang nga, tungod nga media, wala yung rehistro. Wala yung lisensya. Kaya ingnon ra ang manugdakom nga media ko, sir.
1: Mao na. Ipasangil.
0: Oh, pero wala kong ingon sa tuwang kaila dito na pita.
1: Wala.
0: Ako kompleto ta kay wala na to ginagamit ang itong pagamidya aron nga mang lamang sa ubang tao.
1: Correct. Ato gigamit atong pagamidya para makahatag og impormasyon sa publiko, no? Mga balita.
0: Kana.
1: Mao na isakto. Namang gata sa saktong istasyon.
0: Sa kadugayon na nato, nako nga nag-media kay Five Pang, so far, wala tamang lamang.
1: Bitaw. Kuwara dyan okay. Ito ang kanang balanse niya servisyong totoo. Ha?
0: Ay, nata. Dili lang naman tungkol nga media ka, murag gamito na nimo pagamidya nimo nga kinsa jud ka.
1: Mao jud.
0: Di ba?
1: Mm-mm. Murag manunob na lang ang tawo mo. Sana all manunob.
0: Ayos sige, katawa ko diha oy, kay mahimo nirong laughter na lang jud ang program.
1: Sige, dili ko katawa. Kita na lang katawa eh.
0: Dili, sa tinatanay lang. Tama ba mga tao kay Five Pump? Nga dili lang media, kundi kay mga elected officials sa gobyerno, mga appointed officials sa gobyerno, kinang mga barangay officials, nako, gamito na, ang uban gani, ako kitagaan drag ID nga miyembro, kunuhay sa mga retired police nga mga grupo-grupo, gamito na, kung ano ako sir, miyembro ba ko ani ay, nako yung ID o.
1: Kana.
0: Na ay ilana, K5 Pam.
1: Na dyan mga inalang mga tao, K5 Bray, na kung unsa sila ilahang gamiton.
0: Gamiton, oy.
1: Di na pwede.
0: Mas powerful ang itong pagka-media ikumpara adat nila.
1: Correct.
0: We are the member of Fourth Estate. Kita, miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, magsisibya yung tanga legit or legitimo, pero di na ito gamiton ang pagka-media na ito.
1: Correct.
0: Ah, kay... nanay ubang doon nga.
1: Oh.
0: Ah, media ko sir, nang unahan lang ko niya.
1: Na, bitaw, sakto man.
0: Oh. Mm. Pag ako yung anaon, inor nga huyo.
1: Mao jud.
0: Kinsa kung media ka?
1: Wala
0: pag
1: na
0: niya.
1: Wala na yung paper oy.
0: Ah, wala ay. Ay, nako, kung ya.
1: Dagan kayong mga tao yung inanakifibray, nga gamito nilang posisyon.
0: Na. Anyways, ato naman nag-isulti ikon, kinaghan kayo gagamit sa ilang posisyon aron makalamang sa uban ni Kifay Pam.
1: Correct.
0: Ha? Sige. Last shit is just na, pagbalik na ito ron K5 Pam, unahon na ito si K5 John Versales. Dako kayo ni iyang balita K5 Pam dira sa Barangay Patunan, lungsod sa Calatrava. Kining pagpatay sa usa ka amahan nga bag-o ra jud ni abot siyang balay mga alas 3 sa kabuntagon, giulo K5 Pam. Oy, giulo!
1: Ay, grabe!
0: Ulo, usara ka pusel kay Five Pam. Sa tingkoy kinang kining manugpatay kay Five Pam kuan kay ini nang
1: sigurista.
0: Ha?
1: Sigurista.
0: O sigurista, panigurado jud nga before siya mo layas anang dapita. Iya jud masigurado nga patay jud ang iyang ipatay kay Five Pam.
1: No, grabe. Way babuya na tingkoy.
0: O sa tingkoy oy na kinaraba mga fatal area jud na.
1: Yes, kuna dira. Oh, talandugon. Ah? Kumbaga, talandugon.
0: Talandupastay, yung kanya, kipay pang.
1: Oh, hindi mabuhi, oy.
0: So, karon, pagbalik na to, mukamaysal tagkaniyot, mga kakipay, bumalik na dyan, me. Ayaw mukhawa, diya, mukamaysal na ipagbalik na to, usa-usahon na itong balita with K5 John Versalles. Standby.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabay ingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa'y research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3? time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
4: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
7: T3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: T3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
9: gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko successful na kaayo imong negosyo rin ba?
12: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Balik tama ka K5 sa itong programa. Kinigapon ang Foro de los Pueblos sa oras, last 7:21 na. Ang kinigabahin mga ka K5 hatod yun nato sa ato ang BTX Coffee Mix K5 Pump.
16: Ha? Yes, K5 Brian, nagahigop na ba ka dira karon?
15: Ganiha pa, naghigop-higop na si K5 Ren, si ka K5 Quandrio. gantalaw.
16: Ay, wow.
15: Ganiha paghigop sa ilahang mainit-init nga kape nga DTX 500 kifay pam, no? Wow. Or DTX coffee maker.
16: Pariha dito kifay, Brian. Nagahigop po ko diri karon.
15: Bitaw, no? Kaya nga naman, unsa beneficio dyan ani kifay pam?
16: Kaligong DTX coffee mix, malimpyuhan magiging mong kalawasan ng mga kolesterol, mga wala yun siya manggawas ang tanang mga yawa-yawa, mga hugaw sa imong sulod sa ginahuaan kay Fibray.
15: Aha.
16: Kung makainom ka ani, magbalik-balik ka sa CR tungod kay limpyuhan ka.
15: Bitaw, no? So, imagine mo ang tanang mga yawa-yawa na yasan niya.
16: O, diba?
15: Ana ka unique, ana ka lahi ang DTX Coffee Mix.
16: Kaya katubong ganahan mo, Sixi. Aw, Muslim, oy.
15: Bitaw, na. Parihon ni mo, no? Parihon ni mo,
16: no? Siyempre.
15: Morning, kapiha, banga. Mga demonyo! Anak na, no? Anyway, sige, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, pakikuha na, pakisubscribe na, anak. Mag-acquire na, palit na, gamit
16: tilaw na,
15: para sa ikaayong lawas, mga ka-K5, ano? Sige, eh, greet usa, ishagit usa na ito ang mga tagpaminaw di Haki Fame Pam, burag dagandagha na sila.
16: Yes.
15: Good morning to Sir Boy Nofable. May buntag. Okay, onya, kinsa pa uban diha?
16: Si Kuarna, si Sir Rini Boy Auditor. Morning, Sir Bri, ug Ma'am Pamela. Oh, katawa, Sir, katong hagaw-haw.
15: Hagaw-haw.
16: Ay. Dara. Sinapa si Kuan, si Madam Danica Balsina Aro, may buntag ka kay Pamela, ka kay Brian. Napun si Bus J. Good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Rinanti Mulikin, i-display na sa plaza para makita makitaan sa tanan. Unsa man display?
15: Kisawan.
16: Ay, display. Basic DTX unsa?
15: Ah, basi ka to mga taga LTO guro.
16: Ay, ka to. Oo, ka to.
15: Grabe yan.
16: Kipayab Jong.
15: Sige.
16: Wala lagi tingo.
15: Okay.
16: Okay.
15: So, la 7:24 na tong oras mga ka-K5. This time, kung preparado na si ka-K5 Jong Versalles, timbrihin lang ko K5 pa.
16: Sige.
15: Unaho na to ang iyang balita karon. Kay kaning balita naunsa naman ni intawon ang Calatrava.
16: Grabe, no? Huh? Sunod-sunod ang patay ba?
15: Ah, walay simana. Muhilak ang simana, Kifay Pam, nga walay patay sa Calatrava.
16: Kalasag kinabuhi ng lugar, Kifay Bray, oy.
15: Oh, katong ni aging bulan sa Mayo.
16: Mayo.
15: Halos kada simana na ay gipusil. Oh.
16: Grabe.
15: Onya, pag abot na tog Hunyo,
16: nanapod.
15: Halos kada simana gihapon, na ay gipusil.
16: Mawala lagi na ay mag-iingon nga ang simana kung walay patyon, maghilak.
15: Maghilak lagi simana nga walay patay sa Calatrava, balo yung taon, oy. Pero, ayun, may bag-o na po niya gipusil. Di ba, gahapon, naman tayo Calatrava news, no? Katong
16: yes.
15: gitigbas sa giulo. Pero may lang kay wala to siya
16: mamatay.
15: Ma-disgrasya jod, nasa ospital karon ron, nagpayo-ayo na. So, abi na ako ganig, okay na to. Pero, mauli gigihapon kay nasundan na po, nga gipusil na po kay Five Pam, kabuntagon, gahapon, no? Huwebes kabuntagon, mga alas tres. Sa iyahang Pinoy Anan mismo, sa gawa, dira sa sulod sa gate niya.
16: Ay.
15: Grabe ha. So, ano ba si kay Five Jong? Okay na siya?
16: Yes.
15: So, kuha na to ang kompleto ng detalye ani. Kung unsa dyan ang hitabuan ni, we have ka K5 Jong Versalles. K5 Jong, good morning.
17: Yes, ka K5 Bray. Pasado ala una tatay.
15: Paki, burag wala maablihan ang microphone ni Sir Jong. Okay. K5 Jong.
16: Okay.
18: Yes, K5 Bray. Kagahapon, mga ala una 35 sa kadlaon ka K5 Bray. Patay, kining usa ka 39 anyos nga amahan, no? Or lalaki dito sa may zone 3 barangay Patundan sa lungsod sa Calatrava human kini siya gipusil sa wala pa ilhing sospetsado samtang kini siya ang mo parking na unta ka kay Fabray sa iyang gisakyan nga motorsiklo. Ang kining biktima giila ni nga si Jake Asigurado unya residente ni sa naisgutang dapit kay Kay Fabray, batod pa doon na ni asawa nga OFW niya. Kinisya kay Kay Fabray sa una na doon ni trabaho, pero wa na makuan, wa na masuta kung sa pagkaroon aduna pa banding siya gihapoy trabaho kay Kay Fabray. Wala po basuta kung asa na siya gikan atong tungura kay kadlaw naman gunin siyang niabot, pero saktuhan rin yun nga pagparking niya sa iyang motorsiklo sa sud na sa gate sa ilahang parimay. Ado na ni kalit o gagimaw matod pa na usa ka lalaki nga nakasuksok o gakalo. And then nakasuksok o brown nga sa likong. Mo ay may pusil sa iyang luyong bahin sa iyang ulo kay Fabray or gitang kugo. Patay yun on the spot ang kining biktima. Tungod sa iyahang samad punusulan nga naangkon. Kagahapon, ato ang giasusi, no? Si punong barangay Winifredo Baldumar, ang punong barangay sa barangay Patunan. Unsay background aning biktima kay Kay Fabray si asigurado. Suma pa ni Cap Baldumar kay Kay Fabray, wa may record ni ang biktima diya sa ilahang barangay. Wala may bisan unsang complaint. And kagahapon, sab, dito naman ta sa lugar ano gi sulayan na to og panampit ang pinayanan aning biktima, pero murag wa may tao ka kay Fabray aron unta makakuha tag kuan makakuha tag impormasyon ba unsa ka ang posibleng hinungdan nganong ang kining biktima is gipusilman unya timing sad kagahapon sa tuang pag panukidukid dito sa Latraba PNP ongoing po ang ilahang investigation ka kay Fabray kabahin ining kasuha. As of this time, ato alang tanaon ang tipiks pamahayag kay Fabray ni Kapitan Winifredo Baldumar kabahin sa kwan, kabahin sa kinibitawng pagpusil patay or background aning biktima kay Fabray nga si kwan, nga si Jake Asigurado.
15: Aha.
18: Okay, sige. Kalit lang kay Fabray, ha? Okay. Sige. Dira. Okay, dahil lang, ha? Medyo nag-listen tani. Huwag ko kaget sa gisinyas ni Kuan. Ni Junior Bonje. Dara ang pahayag kay Fabray ni Cap Baldumar kay Fabray.
19: Sige po, ko alam mo kung sabalay ni Kagawad Masido. Pasado. Mato ni Kuyo ko niya, ni Ana Medina sa natawuhan. Mato nakita na ko kung posilan na namurag na kanyang nakuhan ba. Natatugan siya yung motor.
20: Uy, asa na kita ka sa
19: sulod? Dito sa sulod, sulod siya malay.
18: Yes, Kay Fabray.
15: Dili masabtan Kay Fabjong ang iyang gawas sa iyang tingog.
16: Dili masabtan.
15: Wala ni mo masend ang iyong...
18: Hindi, kay nagsinya si General Munje. Ako na lang ko na mo play.
15: Anugon ka ayo? Anugon ka. Anyways, last 7:30 na tong oras, mga ka-K5.
18: Oo. So, dali lang ha. Kaya hindi siguro masulod sa VMIX. Ara siya, na-send siya, pero I don't know, unsay problema.
15: Sige, osba ka, osba ko ng play bay. Padol-dol gamay.
18: Sige. Okay.
19: Ay ni Kagawad Masino, mga alaw na pasado.
15: Okay.
19: Mato ni Kuyo ko niya, ni Ana Medina sa natawuhan. Mato nakita na ko kung posilan na namurag na kanyang nakuhan ba. Nadatugan siya yung motor.
20: Uy, asa nagpita ka sa sulod?
19: Dito sa sulod, sulod sa iyo malay.
20: Asa sulod, nakasulod din si Sen Gate. Okay. Pila ka igu ko niya ka, base sa mong nagbaloan ka?
19: Basta raman.
20: Asa nagpita?
19: Asa nagpita? Basta nagpita sa likod na igu.
20: Dili sa imong barangay ka pula. Sa background diyan nito na wala sa record dito.
19: Na pero sa record na naman na sa ikon sa mga nagod dito sa atong sa pangkuhan na ito. Matabula ito na ni ikon. Basta kayo na naman sa ikon ito ba?
20: Complaint? May complaint siya dito?
19: Pero dito sa barangay, wala naman sa complaint.
18: Okay. So, muna ka Kay Fabray ang tipiks pamahayag ni Cap Winifredo Baldumar ka Kay Fabray.
15: Unsa ko na to, Kay Fabjong?
18: Na ay complain, pero dili sa ilang barangay ka Kay Fabray.
15: Na ay complain, pero dili asa pong barangaya?
18: kana mo dili na kayo magkuan, dili na kayo ma unsa ni dili na masubayan ni Kapo ni Fredo. Pero kagahapon adunay allegation kay Kipa Bray nga possibly drug related daw.
15: Drug related. Mm. Ngano man?
18: Kana mo ato ang himaluon sa PNP. Paano nga kinini ang naabot sa inuna nga punto kay Kipa Bray nga as alleged drug related, possibly drug related daw, and accordingly ang kining biktima daw before is natagba nga murag na nalambigit sa kinini ang illegal activity kay Kipa Bray nga kinini ang may kalambigitan sa illegal nga droga.
15: Okay, pero
18: as alleged,
15: wala di makaagig ko ano, wala kaagig dako priso or sa sitwasyon kay Pepjo.
18: Murag wala.
15: So, oh. Saman, nanay mga persons or person of interest ang Calatrava PNP ani?
18: Kagahapon, ongoing pamandaw kay Febray, ang ilahang kuan, ang ilahang investigation. Kay na CCTV. Kay ang kining panimais biktima na ay CCTV mangu dito. Ugaling lang, dili daw kayo klaro.
15: Murag merkado, may CCTV, pero wala day mata.
18: Di, arang-arang na lang to dito kay na-capture galing kay di lang magklaro Andres Mercado, ha, John?
15: Mas lala yung Mercado, no?
18: Lala, yun din, kay guba yun.
15: Guba yun din sa Mercado.
18: Dito, arang-arang pa to kay at least ay gamay lang kayo kakinig masubay na pala sa taong authorities madugay kay Pebray.
15: Kay Kwangon, kina mag-ingon tag launa hantod last three sa kabuntagon, medyo dulom-dulom.
18: Dulom-dulom gina siya hinoon, oh.
15: Grabihan, no? So, unsay di na ko makuan mayo eh. So, para mapapa-imagine na to sa tagpaminay kay Pinoke Pagjong. Kini siya, pag-abot niya, galakaw na ni siya or gamotorsiklo? Asa napita yung balay dyan, ani?
18: Kwan, kung gikan kag National Highway, pasod o barangay patunan, siguro mga more or less 10 to 15 meters kay Pabray, pasulod sa cruising.
15: Okay.
18: Oh, padung ka sa, kuan, padung ka sa plaza sa barangay patunan. Pag abot ni mo plaza sa barangay patunan, ay gamay ang iksina. Kung padung kag, ang kining cruising manggod, pasulod dito pa barangay patunan, rikta ni siya dito pa barangay San Benito kay Pabray. So, okay. Kung mo na imong subayon nga direksyon, padung dito sa, kuan, padung dito pa ibabaw, liko ka, pag, kinini ang tupong-tupong na ni Mudiri sa may gym ba, sa barangay patunan, liko ka patuo.
15: Okay.
18: O niya, medyo sudlunon siya gagamay. Sulod ka ba gamay, ana, rekta-rekta ka. Pag, ang pinaka-edge, gikan ni Pudiri dito sa intersection ng imong gisudlan, diya sa may corner sa plaza sa barangay patunan, mauna na ang iyang bahay diya kay Febray, ang katapusang corner. Na, okay. So medyo, kuan yun siya gamay, kung ato ilaragway, medyo sikit yun siya gamay.
15: Okay.
18: Oh.
15: So unsa ang ganihan na ka-mention ka kay Pep Jong nga ang asawa ani abroad, no, OFW. Meaning burag na ay
18: medyo kaya.
15: May kaya-kaya.
18: Oh.
15: Makita nimo sa balay?
18: Come again?
15: Makita nimo sa tindog sa balay kay Pep Jong?
18: O nindot kay balay ya ka kay Febray?
15: Nindot kay balay di ay?
18: Nindot kay balay. Oo. Murag dos andanas.
15: Oh, katong na ingon nimo gahapon ba nga na gate pagsulod sa gate diri dito
18: oh,
15: sa gate.
18: Ang pintal so, sa gate kay
16: kuan kining
18: color gray. Onya plastado jud puthaw. Dili dili kuan dili kini ang para sa to ang amo ang kural kay Kipa Bray dito sa Abos Bukid nga kining kagingking.
15: Oh, kagingking kining ato ang mga kawayan.
16: Kawayan nga gagmay. Oh.
18: Katong ila kay puthaw.
16: Nindot kayo.
18: Nindot kayo.
15: Grabe hapon, no? Sa imang paglantaw kay Pep Jong, di ba nakasulod naman dyan siya gate, no?
18: Pagsulod niya, gate.
15: Wala dyan niya makitaan niya na itaho, gahulat ba, di na napita?
18: Di, kay kuan manggod ka kay Febray, kundi gate sa iyahang panimay. Kundi, ate i-explain ha, kundi gate.
15: Oh, gate.
18: May, dayon, kinini ang, siyempre, may kural, nga sumpay atong gate.
15: Aha.
18: Kilid sa kinini ang kural, may naapoy dalan nga murag hilit nga dalan kay Febray nga kining naglibot ba sa tibuok niyang panimay basig didto ning agi ang kining suspetsado murag gamay gani nga hilit.
15: Di ba ka motor siya, ga motor?
18: Oh, basig didto na naghulat didto nagpahipi ra tong ngit-ngit ba. Ya tungod kay pitos kayo ang kuan, pitos kayo ang kinini ang lugar, posibleng mm-hmm. naarato dito gihuwat gyud siya nga moabot ka kay Febray.
16: Masig gahu po ra to.
1: Posible.
18: Oh.
1: Mm, gihulat. Ang paadanda kong pangutana po, bisag ikaw ganihan naka-mention ka.
18: Mm.
1: Ato aplo pangutana ra manino. Asa siya gikan o nag-unsa siya ng mga orasa kay inugtulog man jud kayo ba?
18: Mao lagi na lagi kay kagahapon unta tog naalang unta dito ang ihang pamilya. Actually naabot ta kagahapon kay Febray og kalampisawan kay mao may ato ang nasagap dito nga impormasyon nga dito daw dadon. Kay dito daw siya hayaon. O galing lang wala mpud ay dito. So yawon tagpangita kagahapon jud sa pamilya kay ang numero uno nga magka hatag ani sa tuag yun unta og kuan kining espesipiko nga detalye ba. Asa ni siya gikan, kinsa gyud ni siya. Isang pamilya mang yun kagod ka kay Febray. Ugaling lang kay kagahapon, wak man yun na ito, wak na ito masakti.
1: Okay, murag sirado, ingon ni mo gahapon, ayang balay, walay tao na.
18: Wak may tao.
1: Siyempre, ito aguro sa urinarya, guro.
18: Gani, oo.
1: Grabiha, no? Anyways, sige. Kung imo mahinumduman kay Febjong, mga ikapila na ni, karong bulana sa Hunyo, nga patay sa Calatrava nga gipamusil ni Febjong.
18: Kung pusil lang ka kay Febray ko ana. Upat.
1: Hunyo lang. Hunyo.
18: Ah Hunyo lang. Ah Hulyo, Hunyo. Ako an. Kining duha.
1: Ikaduha na ni.
18: Kaduha. Oh.
1: Grabe ya no.
18: Pusil lang na siya, wala na siya labot sa katong tigba sa pusil alone. Okay, kinsa ni mga kinsa man ni mga tawada.
1: Pusil. Oh, katong latest sa gipusil dito man to sa may asa gani dapita to atong Boraga border na sa Toboso.
18: Hindi, sa kuan diri sa may Minautok. Kato si Alingasa.
1: Ang Minautok. Okay, may si Alingasa.
18: Oh, si Alingasa. Oh. Si Mumar, Mumar Alingasa.
1: Oh, so mauning pangaduha.
18: Oh.
1: Grabiha, no. So ika 2 weeks pa lang ni sa bulan sa or 3 weeks sa bulan sa Hunyo.
18: Hunyo, oh. Kung ato ang isumatotal, tanan-tanan, from May up to this month, upat.
16: Ay.
1: Grabe yan.
16: May ubay na yun.
18: Upat, oh. Una si Kwan, kato si Jerry Mahusay.
1: Mm-hmm.
18: Ah, Jerry Mahusay, galing si, kay... kato si, nga na to, dili na Jerry Mahusay, sorry. Si Jerry Baitan.
1: Ato ex-marine.
18: Ah, nalang. Sorry ha.
16: Pag sure, ni Archive John. Oh.
18: Kato si Baitan o si Mahusay. Ana na lang. Wala na lang mga pangan.
1: Oh.
18: Kini si Baitan o si Mahusay, lalain sa lugar. Kini si Baitan is taga Minautok. Kini Minautok. Si Mahusay is taga Agbalatuan, Barangay Dulis.
1: Dulis.
18: Oh.
1: Katong ang ex-seaman.
18: Tubuso man to siya.
1: At Toboso area na to?
18: Oh, Toboso man to. Dili okay, dili naman tas Calatrava, oh. And then
1: upat na jud ni.
18: Oh. Na. And then after kang kuan, ay na, dili ra gud ta magtan-aw ra gud sa kuan ra gud bikin na atay kuan ani ka key fiber na atay mga say tawag ani na atay ni mga kini bitong kopya bitaw ka key fiber. Ato ang i-backtrack ni para di ta masimyat ani sa ato ang presentation. Kay kuan ra ba ka ini? Importante ra ba kay ini?
16: Sensitibo.
18: Oh, nya sensitibo pa jud ni kay kay Febray. Ato ra i-atlas ang gamay kay makita ra man din ni nato. Atong kuan atong May 13, no? Kela. Aha. Isa.
1: Okay.
18: Pangitaon nato diri kay Febray. Naro na diri ang kini mga kopya ning kuan kopya ni mga gipangpatay within yes kay Febray.
1: Bitaw, ikaw na lang give up job, no? Basig ma-consolidate na ni mo.
18: Oh.
1: Sa Lunes, ma-present na to.
18: Gmar di ay kaki Febray. Gmar, Mahusay, ato ning May 5.
1: Okay.
18: Oh, katuning dito ra sa, dito po ni silang bahay, sab. Katong, ang aning ni patay is mga New People's Army.
1: Okay.
18: Oh. Mm-hmm. Next is, Mauni si Maude nga na confuse ko sa Jiri og kay Gmar man dai ni og Jiri good ka kay Febray.
1: Aha.
18: Oh. Pag May 13 is si Mauni kining si Jiri Baitan.
1: Okay.
18: Kining didto na siya sa kuan, didto ni siya sa may barangay Minautok.
1: Mhm.
18: Mira proper. Ang niangkon gyapon ani ka kay Febray is New People's NPA. Army Japan. Oh.
1: Uh-huh. Okay.
18: Sila mo uh-huh. ini liquidate aning biktima. And then kinuguban ng mga kwad, vehicular accident naman niya, mga drug by bus. Mm-hmm. Then, to, after ato kang baitan is mo to si Alingasa na dayon kay Pebray, si Mumar.
1: Alingasa.
18: Oh, mm-hmm. June 5. Sa may Sitio Pison, barangay Minautok gihapon.
1: Mm-hmm.
18: And kagahapon, morning sa Zone 3.
1: Morning.
18: Oh.
1: Grabiha, no?
16: Grabiha.
1: Pero kining gahapon, ha, separate ni siya kay wapa na to mahibawaan kung kinsa ang suspect ani. Pero katong tulo, kuha na to, giangko na to sa New People's Army. No?
18: Yes, oo. Oh.
1: Ang ato lang naman din is, ato ang giihap kung pila na dyan kabuok ang nangamatay sa Calatrava sa bulan ra sa Mayo o sa Hunyo.
18: Hunyo, oo. Oh.
1: Grabiha. Grabiha, oi. Anyways, sige. K5 Jong, salamat dyan. Good morning.
18: Sige. So, morning, K5Bray. Ito ang mahatod nga report karumbuntaga para sa Foro de los Pueblos program dahil nga ito sa D3 Body Text 500 og Mighty C. Ya, direkta tayo nag-report. Kikan din sa may K5 News, FM News and Information Center. Ako si K5 Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News, FM.
1: Bang bang. Okay.
16: Bang bang.
1: Asa rin yung bang bang diha? Wala? Oh. Anyway, salamat K5 Jong ha, sa imuang balita. So, upat na. Yung mga gipamusil sa Calatrava sa sulod rajod sa duha ka bulan. Grabiha kay Five Pam, no? So, anyways, hinaot unta nga ma-address ni siya diha sa Calatrava. Hinoon, ang ato ang PNP kay Five Pam. Mm. Walay undang dyan na sila nga ga-imbestigar.
16: Bitaw.
1: O galing, moingon sila nga burag di dyan mabantayan, syempre, pila naman kabuok ang personnel sa pulis.
16: Gamay ra kayo.
1: Dapat kita nga mga tawo, sila nga mga tawo, dili dapat maka himog problema aron nga dili pod mapusilan kay Five Pam.
16: Correct.
1: Ano ba?
16: Ana.
1: Oh.
16: Para ko ano pug ka ba kanang safety ra pug ka, no?
1: Oh, likay ra ba? Likay ra kay Five Pam.
16: Ana mga hitabo kay Five Bray.
1: Yes. Delikado jud kayo. So, anyways, hinaot-unta nga matagaan ni Justicia ang kamatayon ni Mr. Jake Asigurado. Mao ni pangalan eh.
16: Mm.
1: Batanon pa ni K5 Pam Diay.
16: Grabe. No?
1: Batanon pa ni. Pero naan na daw na siya ikuan. Nanay apo, may ang anak niya naka-minyo na pod.
16: Mm-hmm.
1: O niya ang asawa kay Burang Dugay-Dugay na ninagtrabaho dito sa gawas K5 Pam.
16: Oh.
1: Bilang usaka OFW.
16: Mm.
1: Oo. Dito sa ubang nasod. No?
16: So, kasarangan-sarangan yun ay?
1: May naanak ang K5 Pam.
16: Mm.
1: According to K5 Jong ganiha, makitaan man sa
16: balay nila.
1: Iyahang balay.
16: Mm.
1: Burag, ayun, kompleto. Burag kompleto, may gate gani mo. No?
16: Mm.
1: So, may tsakto to kay K5 Jong. Ang mga gate nato agad sa bukid K5 Pam. Kung kita sa una, sa tuwang gate kay kung dili kagingking sa kawayan, kining kuan, kining kawayan nga gibuak-buak.
16: Oh, kana. Lipak.
1: Lipak. Usahay gani, murag wala na joy kural-kural na sa bukid.
16: Ay,
1: ana.
16: Mm. Oo, wala na kainan. Oh, so.
1: O, rikta-rikta na lang, no?
16: Mm-hmm.
1: Pag-abot ni mo, palain rikta, sulod na ka, mauna sa ato sa bukid.
16: Yes.
1: So, dahil po ning the gate, yun ka ba? No, the gate. Anyway, sige. Salamat usab K5 Jong, last 745 na K5 Pam.
16: Yes.
1: Unsay lami pagkahuman og kaon ron usay lami nga itumaro na toy?
16: Ay syempre. Syempre
1: kay Power Trio.
16: Oh, kana. DTX 500 Mighty C og D3 Bayo. K5 Bride wala imong tingog.
1: Nagulat yun nimo.
16: Oh, na rin eh.
1: Ikaw musulti.
16: Okay. So DTX 500 Mighty C og D3 Bayo mga higala, no? Okay. Maog na nino tumaron kay Five Bray human ato pamahaw. Aha. Pwede po kayo itang makainom na bisag wala patay kaon. No, kay makapaligo na sa ato ang immune system. Makalikay ta sa tanang mga sakit sa ato ang kalawasan. Sa mga adunay gipang mulo dira no nga dugay nang nag-antos, ipower tree yun ninyo mga igala para ninot may mabuhi nga wala jud kay gipamatay kay Five Bray, no?
1: Yes, oo. Oh. Hindi kasi kig panghaplas.
16: Bito.
1: So kining kuan manggod, kining power trio, mga kuan ni siya. Gitawag nato nga mga food supplement, mga ka K5.
16: Mm.
1: Nga murag pareho ra nang gakaon kag mga utan, prutas ug uban pa, na?
16: Yes.
1: So dili na mo duha-duha pa sa paggamit ani ato ang food supplement.
16: Mhm.
1: Mauna ni ang ato ang power trio, ang DTX 500, Mighty C ug ang D3 Bio, no? Walay rason nga dili ta mo gamit ani K5 pump.
16: Correct.
1: Para sa kalambuan sa ato ang kaugalingon. Available ni siya sa tanan nga mga butika. Sige, yes. Isyakit sa Diyaki 5 Pam ang mga tagpaminaw. Go ahead. Di mo nagdurudaghan na sa Diyaki 5
16: Pam. Okay, so, si Ray Caballero Lingaw-Lingaw, may buntag Mampam o Sir Bri, happy weekend. Pwede ko mangutana unsa may angay tumaron nga kapsul. Kay wala pa'y one round. Knockout naman ko ni Mrs. Salamat ka K5 watching from USA. Unahan sa Algiers?
1: Oh, USA din ah. Nindot yung pangutana, no?
16: Yes.
1: Kung wala pa'y one round ko, no, knockout na siya.
16: Oh, na-solution si K5 Brian, ana.
1: Oh, syempre mag-extend ka na diha, no? Kining extend. Bisag maingon ka pang lima ka round, unom ka round, makatabang ni mo, sir.
16: Na.
1: Basig si Mrs. in town, maoy manak out ni mo.
16: Oh, basig mo na nga, ugma na po. Kapoy naman ni kayo.
1: Ay, bisag ani lang eh, pero barak niya po niya. I-try ko na ni mo extend niya, sir. No? Ang extend, mauni siya ang food supplement for men. Nga kung magamit ni mo ni, sigurado dyan nga mag-enjoy dyan mo ni Mrs. ni mo, no? 1 hour or half hour before sa inyuhang duwelo ni Mrs. ni mo, tumara. Imna ni, i-take ni ang extend. Kay ini, pagkahuman og half hour, nga na. Nakainom ka na mo, dira na siya kifay pa mo kuan?
16: Mugmanya.
1: Mubatsyag.
16: Mm. Dito na ma-effect, no?
1: Mo effect na siya o niya pag epekto anak niya sigurado jud nga mamalhas jud mong misis nimo bisag na pa moy electric fan or aircon diha K5 pump.
16: Correct. So
1: di naman mo utang.
16: Basig si misis nimo balibad K5 bray.
1: Mo basig mo kaingon si misis diha na kaoy mo gawas dito na mo sa sala matulog tinunto na ning imuha.
16: Grabe, habita. So, moto, sir, extend lang ang tumara.
1: Extend. Sige, padayon na upang imong greeting siya.
16: So, ano po si Ana Marie Mahinay Pirater. Good morning, Kaki5. Sa radyo ako na minaw. Si Madam Julia Chu. Good morning, mga Kaki5. Yes, ang katawa ni Sir Brian kay maski sa chat. Ma-imagine ako. Magkatawa ko.
1: Nga naman.
16: Ano si Madam Julia Chu?
1: Ganun.
16: Dili ay imong kinatawon kay Five Bray murag makadani na ang namina ba murag madala sab. Bisan ako kanay yung katawa ka, katawa sab ko.
1: Good morning ni Director Toy na di sa tangat. Kay pagkahuman na ni Direk mag shooting na ta. Ayo, daghang kay kung kita lang mga blazers dito sir, lima dito ka buok.
16: Ay, sana mag shooting di ay.
1: Oy, di ba invite na to ang mga igsuon ha? Yes, bantayan kay sa July 4 ang pinaka first nga episode kay Five Pam sa tuang Negros Negros Investigative Report, no? NIR. Nindot kay siya kay kuani siya mga dagko kay mga balita kay Five Pam ha nga madunggan og makit-an sa tuang page ang tanan nga mga dagko nga balita sa usa ka semana sa tibuok nga Negros Island Region. Makit-an kada Sabado la 6 hantod la 7 sa gabi. Unya.
3: Wow.
1: Kinang mga unsa man to, binako baka na guwawaw ato. Unya, kina K5 Pam, mura galantaw silag TV ana.
16: Ay grabe.
1: No? Oh, mura galantaw kita kanang mga burag pareho anang mga investigador.
16: Kana.
1: Pareho anang mga Jessica Soho.
16: Ay wow, grabe.
1: Mga kinsa pa na mga nindot dito nga mga taga GMA o ABS-CBN makita na nila nga bura galantaw na silang TV sa K5 Pump.
16: Grabe.
1: Na, yes, sa July 4 ha, July 4 next month na ang first episode.
16: Ayay.
1: Sa tuang sa tuang Negros or ato ba to? Negros Investigative Reports. Murag NIR. Anong tawag ana?
16: Murag excited ako ba?
1: Excited na ka? Kaya ang tuang mga director ana, ang ito mga editors gikan na og television kay Pam.
16: Ay wow.
1: Yes. Na kana Pam. Ayos kay na.
16: Grabe, liguna ba?
1: Nindok kay na kay Pam. And then ang main host ana away uban si K5 Brian Morgan.
16: Ayun.
1: Yours truly.
16: Wala na yung makalabaw pa.
1: Wala, dili man, dili man.
16: Oh, dili po, dili po.
1: Pasalamat na kay K5 Eljan Castanio, ato ang Vice President for Operation. And then ni Doc Ramil Itang Oy, kay gitagaan tag-chansa nga tistingan si K5 Brian Morden nga mo-host sa usa ka prestigious and obra maestro nga programa kay Fay Pam.
16: Mm-hmm.
1: Ha? Oo, nga bura galantaw ra ligi kag television, bura galantaw ra ligi ka og pang national nga television nga mga investigative reports and live reports kay Fay Pam, ha?
16: Ay wow.
1: Every Saturday 6 to 7. Na.
16: Grabe, so, baskuga ba?
1: Atangan.
16: Atangin ninyo mga higala. Kay mubalik na si Mike Enriquez.
1: Ang pinaka grabe kay Bugalon kay ita unsa kay
16: hurawan. Hurawan. Hurawan.
1: Hurawan kay ita kay ang main host ang anchor aning Foro de los Pueblos nga si K5 Brian Morden.
16: Yeah.
1: So pero Tagalog na siya K5 Pam, ha? Tagalog. Ay, na, ha?
16: Tagalig pala.
1: Tagalig yan. Oo. Magandang gabi po.
16: Ayoy.
1: Ako po ang inyong lingkod. Ano na ba?
16: Ayoy, lingkod. Walay pungko.
1: Dili mo lingkod. Dili mo tindog.
16: Dili mo tindog. Lingkod na puro. Grabe.
1: So, atang-atangan na sa ito mga igsuwad, mga ka-K5, ha? Kay dool-dool na siya.
16: Hapit na. O, siya, Julio 6 ba ito? Shit eh.
1: Ah, 4. Julio 4.
16: Ay, Julio 4. Julio 4 at yes. Ninyo.
1: Sige. So, sa itong pagbalik rin yung dugay kay Pam, ato aning iplastar kining pagpatay sa pag-umangkon sa iyang uyuan.
16: Mm-hmm.
1: Sa Don Salvador Benedicto, na ang ilahang pinakahinungdan daw ani, kahoy kay Pam nga ululingon.
16: Uy!
1: Grabihan, no?
16: Grabe, gipatayan yun.
1: Di na dyan mahibaw ang utok sa tawo ron.
16: Correct. Di na ginta mo kumpiyansa.
1: Imagine mo, uling ra ha. Mm. Ulingon nga kahoy, nag-away, di patay dyan.
16: Ay, grabe.
1: Karon, i-plaster na ito na pagbalik na ito na gidugay, dirigapon sa Foro
16: de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500.
2: Mabalisa sa mga butika. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Ug syempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
21: Mm-hmm.
2: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
21: Uh-huh.
2: Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
21: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
21: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang

0: karong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok.
0: Dako jud akong pasalamat sa Mighty Caesar GP.
1: Oh.
0: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa
0: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty Caesar GP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Muna kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty Caesar GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
0: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa?
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ako si
5: Janice. Okay kayo
2: mong
5: man ako menstruation din gaspat-spat lang. Ang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
2: gamay D3.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: DTX

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: GTX 500 na.
5: GTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayo sa bugas-bugas.
5: O katul-katul.
4: GTX 500.
6: Mapalit sa pinakabulong butika sa inyong lugar.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty.